0: 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
0: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.

0: Vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet mo talaga ka-vibes! Dahil, nako, July na magdangan!
3: Hoy, nasa si Marvin?
4: Ito, nagluto ng lechon.
3: Cochini, ano, cochinilla yan?
4: Cochinilla.
3: Oo, yung hinahampas ng ano, natawag doon, yung plate.
4: Oo.
3: Dahil sa sobrang lutong ng balat ng baby lechon.
4: Wow, sana all sing lutong ang lechon sa pagdawa ngayong umaga. Dahil kasama mo na malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, malutong na malutong pa, fresh from the oven, DJ Kiko Kaliko.
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, favorite vibe! Grabe! Nakakahigit kalahati na tayo ng taon, July na.
3: Oo nga, no? Kasi ika-7 na, 07. Uh-huh. O baka mamali kayo ng date sa banko, lalo ngayon maraming transaction yan. Kasi, syempre, may mga dated check na kailangang ayusin.
4: Mm-hmm.
3: Ayusin at linisin.
4: Correct. Di ba?
3: Baka mamaya, malagay mo pa dyan, 2025. Ikaw mali na lang ang hindi makausad.
4: Mali!
3: Bagong taon na. Alam mo kasi nangyari sa akin yan eh. Sa transaction sa banko, proud pa ako.
4: Mm-hmm.
3: May cheque, di ba? Ang implikasyon nung parang mayamang ka na, social ka na. Apa, yung cheque ko, binigay ko.
4: Uh-huh.
3: Mali po.
4: Ayun lang. Mali!
3: Nag-aksaya agad ng anim na papel. Kasi yabang ko pa eh, 2025.
4: Oh.
3: Ang yaman ko na.
4: Pero sana all may cheque.
3: Hindi, pero carry lang naman. Pag may cheque, ang maintaining kailangan lang may 5,000, 10,000. Depende sa banko. Mukha lang mayaman, issue ha kita ngayon ng 1M. Pero pag nilagay mo doon, tatalbog pa sa basketball. Baka ang talbogan lang ang langit.
4: Oh my goodness. Ay, sa lahat ng ating mga ka-vibes, traffic pa rin po sa may bandang bahagi po ng White Plains sa EDSA, northbound. At sa southbound, kung kayo po ay daraan dyan mga ka-vibes at wala kayo bang no choice, eh mas maigi siguro, wag na lang muna kayong dumaan dyan o maghanap kayo ng alternatibong po pwede nyo pong tahakin para po hindi kayo maipit ng traffic.
3: O yung mga nanggagaling ng north, pwedeng sumampa na kayo agad ng skyway.
4: Mm-hmm.
3: Tapos doon na kayo umexit. Maluwag eh.
4: Medyo may ano nga lang, dagdag lang talaga sa gastos. Siyempre, magbabayad ka ng toll fee. Pero kung ganun din lang, maiipit ka, magsasayang ka ng krudo sa tagal ng pagkakaipit mo ng
3: ganun
4: traffic,
3: din,
4: di mag-skyway ka na lang.
3: Alam mo, totoo yan. Mag-aaksaya ka lang ng gasolina sa sobrang traffic.
4: Oo. Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung kayo man ay nandyan na, wala na kayo bang no choice, konting tiyaga, lakasan nyo ang radyo nyo, tumuto kayo sa programang Favorite Vibe para hindi kayo mainip at hindi kayo madilim ang paningin.
3: Hindi mainip at hindi mainis. Kasi
4: yan,
3: kapag talaga traffic, lalo ngayon, ang akala natin lahat, bababa na ang presyo ng gasolina, biglang taas na naman ng konti.
4: Mm-hmm.
3: Tapos maiisip mo lahat ng problema mo, ng gastusin mo, habang nasa gitna ka ng traffic, delikado mo yun, lalo kung ikaw ang driver, tas lahat ng problema, pre-problema mo
4: ano
3: sa bar.
4: Yan?
3: Huwag muna, pag-uwi na lang.
4: Oo, mamaya na lang. At kami na bahala sa iyo, huwag na magkalala. Dahil hanggang alas 12 mo maririnig ang malupit na duo, DJ Alex!
3: At syempre, si DJ Kiko Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio!
3: Ka-vibes!
4: Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, diba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo, pati electric fan. Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na. Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
5: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
2: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet!
3: Ngayong araw ng Miyerkules, unang araw ng buwan ng Hulyo, July 1, 2026, sa lahat ng ating mga kabaybs na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang ng kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga wet packs nyo!
4: Isang malupet na happy birthday!
3: Ganon! Tara, kantahan na!
5: Happy, happy, happy birthday!
3: Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
5: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
3: Sino-sino ba ang mga may araw na ang kapanganakan ngayong araw na ito?
4: Ay, eto na nga si Kai Cortez.
3: Uy, Kai Cortez, happy birthday!
4: Naalala ko siya, siya yung kaibigan ni Jimmy doon sa palabas nila ni Piolo Pascual.
3: Happy birthday! Happy birthday po!
4: At gayon din si Kim Molina na dati

0: Happy birthday! At syempre naman, ka-vibes, isang pagbati ng maligay na happy na birthday pa ang asawa ng ating minamahal na supervisor, syempre si Aris Galot. Walang iba kundi si Annabelle Galot! Happy birthday!
1: Grabe yung Annabelle, parang pa-horror movie na yung pagkakasabi ko.
2: Annabelle, happy birthday!
1: Happy birthday, madam!
0: Annabelle Part 2.
1: Alam mo, si Annabelle ang isa sa pinaka mga masaswerteng lag sa Kalawakan.
0: Dahil?
1: Kalawakan. Di, kasi mabuti ang kanyang asawa.
0: Oh.
1: Diba? Ma-test po namin yan. Talagang ano yan, nandyan na yan sa sulok. Wala yung ibang nga, tititigan ka, kausapin. Oh.
0: Lagi lang. Lagi pa nagpe-pray, ganon.
1: Lagi nagpe-pray. Oh. Diba? Talagang napakatapat. May mga ganyan pa rin naman tao sa earth talaga.
0: Correct. Kapag iniwan mo sa isang sulok, pagbalik mo, ganun pa rin. Grabe talaga yan. Happy birthday, Annabelle Galot! Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang, naway sumainyo ang katuparan ng inyong mga kahilingan. At sumainyo rin ang biyayang siksigliglig at umaabaw. Kaya naman, ito ang awaitin para sa mga mukha ninyo.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday! Hey! Tara na! Oh yeah! Happy, happy, happy birthday sa iyong ngayon.
1: Naiba na yung lyrics ha, parang ano na yun.
0: Happy birthday.
1: Parang kung tauming si kanya.
0: Bawas ako niyo, kami na imutan ko.
1: Kami siya? Ikaw ba yan, kami siya? Yung oh isang interpreter?
0: At sa lahat ng ating mga ka-vibes, dyan na ngayon, walang alis at maglilipat. Dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at kulitan hanggang alas 12 ng tanghali at mamaya. Pagsabi ng alas 9, pwede kayong tumawag sa amin 0954-4061-967. Pwede kayong bubati on air. Sa aming magbabalik, kasama mo pa rin, maririnig mo ang malubay na duo, DJ Alex!
1: At DJ Tito Kalito!
0: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Ang lupet! 92.3 FMR, Favorite Music Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot.

mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang Ultimate Flirty, DJ Alex. At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kalik.

0: naman ng Hulyo, Wednesday 2026. Kaya naman, palakpakan mo ang gilagid mo. Eto na nga ka-vibes. Di ba kahapon, ulan ng ulan. Tapos ngayon naman ay tirik na tirik ang araw. Sana all tirik. Samantala, ikaw kagabi, tirik ka rin, di ba? Okay lang yan. Okay nang tumirik ang araw, wag lang umulan. Dahil kapag umulan, maraming nagkakaroon ng purnada. Lakad, aura, di ba? Nagigitata ang tingin sa'yo. Pero kapag tilik ang araw, it's okay. Dahil pwede naman magpayong, pwedeng sumakay sa sasakyang may aircon. Wow, shala, may aircon! At eto na nga, naku po, kapapasok lamang na balita, isa nang ganap na bagyo ang namataang LPA, mga kaibigan. Mga vibes. Na pinangalan ng Henry. Opo, Henry. Bagyong Henry. Kaya naman inaabisuhan ng PAGASA at ng ating mga otoridad at lahat ng ating mga kabibes na tayo po ay mag-ingat at magbaon ng panangga sa ulan. At syempre, ihanda na rin po natin ang ating mga tahanan, lalong-lalo na yung ating mga alulod dahil nga sa paparating at pagpasok ng bagyong Henry. Yeah! Grabe kasi, di ba? Kung kailan naman na binabayo na tayo ng malakas na bagyo, tsaka lang tayo mag-aasikaso ng ating mga alulod, paligid, yung ating gate. O, di ba? Tapos kapag tumulo na yung kisame, tsaka lang tayo matataranta noodles. At hanggat maaga, habang hindi pa talaga nararamdaman ang pagpasok ng bagyong Henry, tayo po ay maghanda na. Bumili na tayo ng ating mga stock, yung mga ready to eat at madaling kainin habang merong bagyo. At ganoon din, yung mga gadget, yung power bank, flashlight, kandila, posporo. Pero ilagay din natin ito sa tamang lagayan o lugar para hindi ito makadisgrasya. Lalong-lalo na sa mata ng ating mga kasamang paslit sa bahay. Oh yeah! Tama ba yun? Tama! At kasabay ng pag-aanda sa pagpasok ng bagyong Henry, magandang umaga sa pagpasok din sa ating TikTok Live ni Nets Alcala. Sabi nga, buti nga po umulan dito sa amin kasi ala na pong tubig talaga. Sabi sa inyo, Nets Alcala. At magandang umaga din kay Jackie Chan ng Tacloban. Yan o, nanonood sa atin. Maraming salamat po. Ka-vibes, kung ikaw ay merong pagbati, gusto mong marinig on air, pwede ka tumawag sa 0954-406-1967. Uulitin ko ang numero, 0954-406-1967. Pwede kang tumawag dyan via Viber o pwede rin diretso na tawag ka sa numerong yan para ikaw ay makabati on air! Di ba? Gusto mo yun? Gusto ko yun! Ano? Tara? Yung mga simpleng pagbati nyo, naku, napakalaking bagay na po yan. Talagang kami gusto namin talagang meron ding makakausap. At yung mga, alam mo na, di ba? Yung mga ka-wives natin na gusto makipaghuntahan lang.
1: Oo, para hindi ka mag-isang kausap ang sarili. Although hindi rin naman masama yan. Pero sa age kasi ngayon na digital na lahat, para bang nagiging normal na sa ating kausap lang natin si ChatGPT.
0: Oo nga, di ba?
1: Eto naman kami, upapapalit mo ba kami sa AI?
0: Oo, dito na kami, totoong tao. Eto na! Eto na. Hello!
2: Hello, Kiko!
0: Oh, sino to? Ka-vibes?
2: Jeptans!
0: Si... Uy, si Jeptans!
1: Hello, Jeptans!
0: Jeptans Oliveros ng Taguig City! Oh, baka may gusto kang batiin, Jeptans!
2: Batiin ko lang yung mga ano dito. Dito sa amin, bago sa upper. Kasi magdara sila kay Kinil ng FMR dito ay palengke. Kasi pag nakamalengke ako, nabibinig yung background
0: dito. Wow, salamat ha!
1: Mungga, salamat ha.
0: O yung mga senior citizen, na ano mo, katropa mo, akain mo na papunta rito.
2: Hindi, nire-recruit ko nga, sabi ko tumawag sila dito eh.
0: Oo, ay, salamat ha. Si Jeptans Oliveros po ay isang kaibigan at isang matagal na talagang avid fan ng mga radyo, di ba Jeptans?
2: Oo,
0: sinundan
2: ni
0: Tabita kayo ko eh. Kanila kinfold ko eh. Oo. Oh, salamat, Jeptans, ha. Alam mo, Jeptans, gusto ko na makausap sa SKL. Baka mayroon kang gusto ikwento.
2: Hello.
0: Oo. Ah, wala narinig.
1: Parang ano naman. Kunyari ayaw, hindi narinig para hindi makapag-share. May isa-share ka daw ba? Love life, trabaho, buhay, topic.
2: Mamaya pa yun. Alas 10 pa yun.
1: Okay lang para sa iyo, lalatag na namin.
0: Mamaya.
2: Hindi, mamaya na lang yan.
0: Yeah!
1: O, tumawag ka ulit.
0: O, tatawag ulit yan.
2: Sige.
1: Mapapaamin na susunod.
0: Yan, si Jeff Taz Oliveras. Oy, Jeff Taz, baka may gusto ko pang batiin.
2: Alam na lang. Magbibigyan na lang ako ng, ano, ng payo.
0: Sige. Oh, ano yan?
2: Iwasan nilang maging mayabang. Mm-hmm. Ako nga, maski pogi, hindi mayabang.
1: Ayun! Yan!
0: Yan. Tama. Yan ang bata ako.
1: Gano ka ba kagwapo? Sino ba hawig ni Jeff na artista?
0: Si ano, Justoni Alarcon.
1: Totoo?
0: Oo.
1: Ano yung ibig sabihin ng Alarcon? Ala aircon.
0: Jeff, talaga Justoni Alarcon hawig niya.
1: Hindi nga, totoo. Gwapo ka, Jeff. Ay, tinawanan lang.
0: Humble.
1: Sabi ka kasi huwag daw magyabang eh, di ba? Pinamuhi sinasa.
2: Kala ko minura ako, bago.
0: Hindi, gwapo.
1: Gwapo. Gwapo ka nga.
0: Uy, maraming salamat, Jeff Tadz, ha. Salamat sa pagsuporta at sa pagtawag. Mamaya, saan namin tawag mo, ha?
2: Pag lumakas loob ko, tawag ako mamaya.
0: Yan! Salamat, Jeff Tadz Oliveros ng Taguig City. Thank you! Yeah. Salamat, Jeff Tadz. Gusto lang niya namang bumate at magbigay ng payo sa ating mga kabayes na kahit ano ka pa, huwag kang maging mayabang. Di umano.
1: Lalo na kung hindi masyadong kagwa.
0: Puhan.
1: Pero kung may etsura pa rin, huwag pa rin maging mayabang siya nga daw, di ba?
0: Oo. Humble, ha?
1: Parang mayabang nung quote.
0: Ay, magandang umaga sa iyo, Hazel Mata ng Morong Rizal. Huwag kang parang bulang naglaho, ha?
1: Saan mo nakikita si Hazel Mata? Sa TikTok?
0: Sa TikTok.
1: Di ba yun yung runner?
0: Ha?
1: Yung tumatakbong bata? Isa ba yun? O ibang Hazel Mata to? Ilang taon na Hazel Mata na yun?
0: Iba yun.
1: Iba ba yun? Ay, Hazel Mata.
0: Ito. Hello!
1: Kaya may tumatawag. Hello.
3: Hello.
0: Sino to? Kabibes, nagkasaan ka?
3: Si ano? Si Carmela.
0: Carmela? Nang?
3: Binyan po.
0: Oh, Carmela ng Binyan, Laguna. Oh, Carmela, baka may gusto kang batiin.
3: Yes, good morning po sa inyong dalawa.
1: Good morning.
0: Oh, bati ka na.
3: Ayun lang po, babatiin ko lang po yung good morning eh, kasi kakagising ko lang.
1: Wow.
0: Ah, wow ha.
1: Nag-toothbrush ka na.
3: Oo naman po, syempre.
1: Ano unang mo chinek pagkagising mo? Una mong ginawa.
3: Siyempre po, yung lulutuin na almusal.
1: Kala ko lulutuin na. Kala ko, nagluluto pala.
0: Luluto. Oh, luluto.
3: Yes po. Kasi mag-isa lang ako sa bahay.
0: Wala na, malungkot na.
1: Ano pa trabaho mo? Mag-isa ka lang.
3: Ano po? Mag-i-start pa lang ako.
1: Pero sa ano na agad siya, ha? Naka-independent living.
0: Carmela, yun lang ba?
3: Sakto lang po.
0: Sakto lang.
1: Paano sakto?
0: Sabi ko nga eh. Carmela.
3: Ano po kasi may delayed po kasi pag sa radyo eh.
1: Ngayon ko lang nalaman.
0: Ay, pasensya na ha. Oo, hindi namin
1: siya. Ganun pala, sige, ano natin. Thank you ah.
0: At least alam natin, di ba? May delay yung pato. Oo.
3: Request po ako.
0: Sige, ano ba request mo?
3: Passenger seat po.
0: Passenger seat? Ay, puno na eh.
1: Kala ko po mag-isa ka lang, mag-gusto mo maging passenger princess.
0: Oo nga.
1: May jowa ka ba na nagda-drive? Na?
3: Wala po sa ngayon, siguro bukas meron
1: ako. Ay, ikaw ah. Sige, panawagan mo, baka may makarinig na driver. Mga sweet lover yan.
3: Ay, wala naman, grabe.
0: Baka nga meron nga
1: ni. Para nga passenger seat, di ba? Ako na ang iyong passenger princess.
3: Ay, ganun. Sige.
0: Sige.
3: Wala naman. Hello po sa lahat ng makikinig.
1: Ayun. Yeah. Yun na ang kanyang pagpa-plug.
0: Sige, Carmela. Salamat ha sa pagtawag. Ingat ka dyan sa Binyan, Laguna.
3: Yes po, next time mag-share din ako ng kwento ko.
0: Yeah.
1: Sige, mamaya.
0: Sige, Carmela, sabi mo muna. 92.3
3: FM.
1: Ay, oh, yun na nga.
0: Carmela, sabi mo muna. 92.3 FMR and Lupet.
3: Ano ko yun?
0: Sabi mo na lang, and Lupet.
3: 92.3
0: FMR on Lupet. Yan! Kinabahan ako doon. Salamat, Carmela. Thank you. Yan, si Carmela ng Binya Laguna, mga kabibes. At sa ating pagbabalik, duloy-duloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan. At pwede pa rin kayo tumawag sa 0954-4061-967 kasama ang malupit na duo, DJ Alex
1: at DJ Kiko Kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FMR, favorite music radio,
1: Kabibes.
0: Ang Lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, Kabibes.
4: Ang Lupet.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ka-vibes! 929 na!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo.
5: Smart 2.
4: Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
7: ACS. 92.3 FMR.
9: Favorite music radio.
7: Ka-vibes.
1: Ang lupet.
10: Gusot na naman ang mukha.
1: Ang lupet!
0: Hoy ka vibes!
11: Oo, ikaw!
0: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
11: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod.
11: Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit.
0: I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay. Oo,
11: pati electric fan.
0: Pagka hindi nanonood ang TV, i-off mo na lang.
11: Radyo lang, sabat na.
0: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Inyong favorite vibe!
1: Favorite vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Grabe naman yung mga kavibes natin. Yung mga tugtugan daw talagang tago sa puso. Aray ko!
3: Pagbigyan ng pag-ibig ko. Tsaka in fairness ha, tahi ang meaning.
4: Oo.
3: Ano ba yung sa tingin mo gusto mo pang magkaroon ng second chance sa iyong buhay? Hindi sa tao pero yun saan na?
4: Second chance? Ano ba?
3: Yung mapagbigyan ka sana muli kung makakapagsimula ka dito. Ano yung gusto mo pang gawin sana?
4: Ano? Sana makapagsimula ulit ako ng maayos sa diet.
3: Ay, ang ganda no.
4: Oo, di ba?
3: Tuwing New Year, may mga ganyan tayong plano pero hindi natutupad. Oo. Pero, uy, ang daming pumayat ngayon dahil doon sa tinatawag nila na terze-terze. Mm. Pero paalala lang po na kung bibili po kayo ng mga terze, kailangan po ito'y prescribed ng doktor at sa totoong parmasya.
4: Oo nga.
3: Hindi pwedeng bahala na siya.
4: Para safe ka.
3: Oo, safe ba? Safe ba? Parang
4: hindi. Para may prescription ba nga ni?
3: Oo, prescription at description. Kasi yan. Iba vial, walang description. Basta na lang parang may tubig sa loob. Huwag tayong magsasaksak na kung ano lang sa katawan natin pag hindi natin kilala. Ay, so ikaw hindi mo kilala. Umaaral. Nagpa-injection!
4: Ay, kabayos! Tawag kayo mamaya alas.

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Tinuligsan ng palasyo ang paratang ni Vice President Sara Duterte na umano'y poor governance ng administrasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ito totoo dahil aktibong pinapaimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga umano'y anomalya na hindi nagawa ng dating administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nabigyan ng pansin noon. Binigyang din niya na matagal ng isyu ang mga kinukwestiyong flood control projects at dapat ding masuri ang mga nakaraang proyekto sa ilalim ng Build, Build, Build program. Iginiit ng palasyo na ang mga hakbang na ito ay patunay na maayos ng pamamahala at pananagutan ng kasalukuyang administrasyon.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, isa nang ganap na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kumikilos ang bagyong Henry pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at may lakas na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman sa 55 kilometers per hour. Nasa Public Warning Storm Signal number 1 ang southwestern portion of Zambales, western portion naman ng Bataan, at magdudulot din ang habagat ng malalakas na hangin at ulan sa Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Palawan.
1: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panguling balita, naghanda ang PNP para sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inataasan na ang mga pulis na ipatupad ang seguridad at traffic management plan at panatilihin ang kaayusan sa lugar. Pinayagan na ng Quezon City LGU ang rally mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi na may inaasang aabot sa 100,000 katao. Nanawagan naman ang PNP sa mga organizer na sumunod sa kondisyon ng permit at makipagtulungan upang matiyak ang mapayapang pagtitipon.
1: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gutom ka na naman? Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ah!

0: Vibes, wala nang lilipat dahil susunod na ang SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Sa oras na isang minuto makalipas, ang alas 10 ng umaga. At syempre tawag na kayo sa 0954-4061-967 at ishare mo na ang iyong kwento. Tinuwan na, uy.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang Lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupit!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ang mamahalin mong duo sa umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalina.

0: favorite vibe. Favorite vibe.
1: Ang lupet.
2: Kavibes.
3: Ang lupit mo talaga ka vibes dahil walang bitawan simula ba kanina ang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ang malupit na duo, DJ Alex at Kiko Kalikot. At eto na ang pinaka-aabangan mong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta! Oh yeah! Pwede ka na tumawag ka vibes 0954-4061-967. Again, that's 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. Pwede ka rin naman tumawag dyan diretso. Pero para mas malinaw ang linya, basta Viber ka tumawag. O di ba, palakpakan ang mga mukha. Live na rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio Manila Facebook page. At live din tayo sa TikTok account ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot.
2: Na naka-live ngayon. Ay, in fairness, karamihan ng caller natin nagagaling sa TikTok.
3: Oo.
2: Buhay na buhay. Siguro ano ka na dyan, ha? Makakapagpatayo ka na ba ng lupa? Uy, ay, ng bahay sa TikTok. Dami ng viewers, eh.
3: Yeah. Hindi.
2: Manood kayo hanggang sa ano na to si Kiko. Makita mo naka-gold chain na necklace.
3: Parang awa nyo na, di ba? Nagmamaniklod na kami.
2: Or parang kasi lahat ng kabuhayan ngayon nasa online na online. Ano pa ba? Online ano? May ganun ba?
3: Oh.
2: Virtual.
3: Magandang umaga kay Adrian Sabrosa. Sabi niya magandang umaga. Darling di Alex at Kiko mula sa Rosario. Eto iba. Thank you. Yan o. Si Arky Arieta, magandang umaga. Si Tanggol at Tangol. Oh, Jessan, magandang umaga rin po sa inyo, mga nanonood sa atin. Sari Lerma, magandang umaga. Happy birthday kay Kavibes Sydney Ray Mikua.
4: Happy birthday!
3: Si Heartless Rain, magandang umaga. Si Bubble Boost, magandang umaga din. Tawag na kayo, 0954-4061-967. Yan ang aming Viber line. At i-share nyo na ang inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Eto na! Eto na! May tumawag na agad at gusto mag-share ng kanyang SKL. Hello!
5: Hello! Good morning po, DJ Kiko.
3: Kavibe, sino to? Taga saan ka?
5: Si ano po? Si Ganda po ng Pasay.
3: Ah, si Ganda, yung teacher, yung ano, sa PTA?
5: Opo, pero wala pa pong solusyon doon. May kulang pa po ako.
3: Oh.
2: Gusto ko yung parang barangay chairman ka na. Ano ba nangyari sa PTA? I-share mo naman ulit para doon sa mga ka-vibes natin na hindi narinig ang iyong dinulog.
3: Oh, sige, Ganda, i-share mo na!
5: Yung sa PTA po?
3: Oo, yung tinawag mo nung unang beses para alam din ang iba natin ka, Vibe.
5: Siyam na lang po, nananawagan po ko dun sa siyam na nanay. Maalog-alog na po.
3: Kasi ito, yung problema niya, yung siya yung presidente, nag-volunteer na siya na maging presidente ng PTA sa classroom. Ang problema, nagkaroon sila ng parang kasunduan na bawat ulo, kada taon, magbibigay at mag-aambag ng 200 per student.
5: Opo.
3: Ang problema, marami pang mga nanay ang hindi nagbibigay ng 200 kasi nga, gagamitin nila to sa classroom pambili ng mga pangangailangan ng estudyante. Di ba? Tama ba, Ganda?
5: Opo.
3: Mm-mm.
5: Opo. Yung mga cleaning materials po.
3: Mm-mm.
2: Ayun lang. Oh. Bakit ba kasi PTA na naman ang naatasan? Meron, 'di ba? Meron naman tayong mga ahensya talaga for that or baka nagkukulang din. Minsan kasi effort na rin ng mga magulang
5: opo,
2: para sige.
5: Inaabonohan na lang po kami. Parang tulong na lang po sa teacher.
3: Mm-mm. O ngayon, ano nang ganap na? Nakausap mo na ba yung ibang mga magulang?
5: Opo, yung iba, ano lang po, sinla.
3: Oh, sinla. Oh. At wala talaga, hindi mo talaga mapipiga, B.
2: Oo. Nasa ano yan eh, kusang pagbibigay. Kumpara din naman sa mga anak nila, ikabubuti. Tsaka, di rin natin masisiganda. Mahal na mga bilihin ngayon.
3: May bumibili pa. Nagtitinda ka ba, Ganda? Nagtitinda ka ba, Ganda?
2: Yeah, magkano daw?
3: Magkano daw, sabi sa glit po. Nagtitinda ka ba?
5: Opo, sorry.
2: Okay lang.
3: Dinig namin, nagsusukli ko eh.
2: Unahin ang benta.
3: O, yung mga ka-vibes natin nanonood daw sa Facebook tsaka sa TikTok. Mag-aambag-ambag na daw sila. Sabi ni Abby, si kwenta na daw sa kanya. O, pandagdag. O.
5: Ay, thank you. O.
3: Para mabunulang yung tignan 200.
5: Okay lang.
3: Eh, anong balak mo na? Ano, ganda.
5: Abunuhan ko na lang po.
3: Oh, iba talaga ang nanay, ano, DJ Alex. Oh. Na kahit medyo talagang...
5: 3K lang niya sa'yo nandito ko, te.
3: Mm-mm. Pero, pero pag nabuo...
5: Teka lang. Ayaw! Pag nabuo ko, salamat.
3: Tapusin mo kaya muna yung pagbebenta mo.
5: Sige po. Tawag na lang po ako ulit.
3: Sige na, ganda. Maraming salamat.
2: Oh, grabe naman, di ba? In the middle of her pagtitinda, selling, eh tinawagan tayo, parang dumudulog sa barangay lang eh, no? Alam mo?
3: Nagtitinda.
2: O, ayusin mo yan, naawa ka mamali ang sukli mo.
3: Ano mo yan? Habang nakikipag-usap sa atin, nagsusukli. Ay nako, yan lang problema talaga, di ba, sa mga public school. Eh, syempre, may initiative yung mga magulang at yung mga teacher. Kaya nga meron tayong PTA o Parent Teacher Association para yung mga hindi gayang bunuan ng school, eh sila na yung sasagot. Gaya nyan, may mga pangangailangan gaya ng walis. Kasi sa mga public school, alam mo naman natin itong lahat na talagang wala naman talagang malaking budget para punan na magkaroon ng tagawalis, mabigyan ng walis, daspan, bunot, pati nga siguro floor wax.
2: Totoo yan.
3: Kaya yung mga magulang na at yung mga teacher ang gumagawa na ng paraan para syempre mampanatili yung kalinisan sa isang classroom.
2: Oo, tulong-tulong na. Yeah. Sama-sama tayo. Naalala ko tuloy song na yun. Di kasi diba, kesa iasa natin sa mga tao na paghihinga natin ng tulong, kung anong kaya natin ilabas, gawin na natin. Tsaka hindi natin pwedeng puwersahin o imandato yung mga PTA na, ay, maglabas kayo. Diba? Mahirap maglabas. Mas madali pa ilabas ang ano kesa sa ganun eh.
3: Kung hindi tayo nagkakamali, parang naglabas din ang DepEd ng memorandum na bawal na yung paniningil.
2: Oo,
3: kaya siguro din hirap din sila. Tsaka siguro nga, dahil nga sa public school yung mga nanay na nagpapara ng kanilang anak, eh talagang wala talagang budget, di ba?
2: Totoo yan. Kaya unawaan na lang.
3: Oh.
2: At tulong-tulong.
3: Yeah. Kabayo, sabag na kayo. 0954-406-1967. 0954-406-1967. At i-share mo na ang iyong SKL.
2: Share ko lang.
3: Ang kwentong may kwenta. Kahit ano yan, usaping eskwelahan, anak, nanay, tatay, kamag-anak, lover boy, lover girl, ikaw ay iskabeche, okay lang yan. Ilatag mo ng maigi dito dahil bibigyan rin namin ng ibang point of view baka sakaling kami ang magpabago ng buhay mo. Oh yeah! Dali na, tawag na kayo. Gusto lang natin batiin din ng isang magandang umaga si John Vincent Sagrado, Altesa Herrera Sino Cruz. Sabi niya, pawis na naman po ako, DJ Alex at DJ Kiko, dahil kay Kuya Totoy. Bakit? Paalala sa mga estudyante, huwag na kayong umasa, mag-suspend ng klase at dapat mag-aral kayo at huwag kayong mag-game. Sabi ni Adrian Sabroso, ito naman, hayaan mo na, isa lang naman magsayang. Magandang umaga kay Abby, Daisuke, kay Wela Sanchez, Joshua Vlog, magandang umaga din. William Mortel, good morning sa inyong dalawa at sa buong FMR squad na sobrang unlulubed. Oh, yeah.
1: Ano? Tara?
3: Tawag na! 0954-406-1967. Baka sakaling kami, ang programang ito ang magbigay daan at maging tulay para kayo ay mapabuti, di ba? Kung kayo may pinagdaraanan ngayon, madilim ang paligid ninyo. Kailangan nyo ng ibang POV. Kami na ang bahala ng DJ Alex dyan para ang buhay nyo ay masabi nyo, ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Yeah! Oh. Tawag kayo ha, 0954-406-1967. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at gulitan kasama ang malupit na duo, DJ Alex!
2: And DJ Kiko Kalikon.
3: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
2: The Vibes.
3: Ang lupit! 92.3 FMR, Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupit!

0: kinikilig. Ang lupet!
1: Uy, ka-vibes!
2: Oo, ikaw!
1: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
2: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
3: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
3: pati electric fan.
1: Pagka hindi nanonood ang TV,
3: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
1: Para good vibes buong araw. Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
0: Ang lupet! Ah! Oh!

0: Vodka vibes that's running.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
4: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
5: At ang makulit mong tito, DJ Kiko Kaliko.

0: umaga. Kasama ang ultimate flirty DJ Alex at ang makulit mong tito DJ Kiko Kalikot. Dala ay sigla, saya at kantang swak sa agahan mo. Ka-vibes, nandito na ang inyong favorite vibe.
1: Favorite vibe.
2: Ang lupet.
3: Ka-vibes.
4: At heto na nga, tayo'y muli nagbabalik para sa ating SKL.
3: Share ko lang.
4: Ang kwentong may kwenta. Tawag na 0954-406-1967. Hinihintay namin ang inyong mga tawag sa vibes. Kung ano man ang gusto niyong i-share, kwento, ibahagi, kami nang bahala dyan. Yeah.
3: Tama. Hintayin namin. Siyempre walang panghusga.
4: Mm-hmm.
3: Pakikinig lang ni ate at kuya.
4: Yeah. Nasa. Tawag na 0954-406-1967.
2: Baka may nagri-ring na.
4: Sa mga ka-vibes natin, ha? Pwede kayo tumawag sa Viber line namin, 0954-406-1967. Hinihintay namin ang inyong mga tawag. Sabi ni Manika, natawag ako. Walang na... Oy, wala daw na sagot, oy!
3: Ay, teka lang, baka naka-silent mode.
4: Pwede ba tawag na
3: yun? Baka naman po maling number po, ha? Paalala natin uli, 0954-406-1967. Yeah. Baka 1966 ang nagawa.
4: Mali, ha? Mali. Mga ka-vibes natin, kahit ikaw ay nasa Metro Manila, nasa labas, sa probinsya, sa Angamandago ng Pilipinas o mundo, pwede ka magbahagi ng iyong kwento. Pakikinggan nga ni Pretty Girl Alex at ang Tito Kiko mo.
3: Tama, kahit makulit tayo, meron naman tayo siguro matinong maiko-contribute. Kasi ito talaga, we take pride in this na parang barangay chairman ng Tito mo Kiko dahil ang dami na napag-ayos.
4: Oo nga.
3: Rafi, matakot ka na. Sir Rafi.
4: Rafi, fight us.
3: Oo, diba? Sumasabay. Magugulat ka, minsan hindi na yan live caller. Live guest na pupunta dito. Diba? Live guest na yan magre-reklamo doon sa asawa niya. Iba na ang format ng programa. Isumbong mo na.
4: Isumbong mo kay Tito.
3: Hindi na share ko lang. Isumbong mo. Nahiya ka pa eh.
4: Ay, nagre-ring na daw. Oo. Alangan eh. 0954-406-1967. Nagre-ring na nga eh. Oo. Sa mga ka-vibes natin, ha, tawag lang kayo 0954-406-1967 kapag nagre-ring, kapag may sumagot,
3: sagutin.
4: Awayin nyo.
3: Sabi ko, kanina pa ako, ha?
4: Kami nang bahala sa mga problema ninyo. Gusto nyo maglapag lang ng sentimiento, opinion. Huwag kayong mag-alala dahil sagot namin kayo ni DJ Alex.
3: Tama naman.
4: Uy, parehas pala tayo ng damit, ha? Mamingming.
3: Oo nga, mamingming. Ano pa naman ang favorite na kulay ni Kuya? O, natawa sa mingming.
4: Mamingming, inaalala.
3: Ano ba naalala mo sa mamingming?
4: Ano?
3: Ano? Yan? Ako ay ano, yung malambot.
4: Malambot?
3: Oo. Yung pag hinampas mo, medyo jiggly-jiggly. Gelatin kasi!
4: Ah, gelatin. Ayaw kasi patatuhusin.
3: Medyo nag-jiggly-jiggly. Pagkakampasin mo, ganun o. Sige pa, sige pa, ganun? Sige pa.
4: Ayan, ganun.
3: Oo, yan. Nagaganun diba pag hinampas mo ang gelatin?
4: Oo.
3: Gelatin na hugis mangkok na nakabaligtad.
4: Grisin ka, Alex!
3: Eh, bakit sa mga ginagawa ang gelatin?
4: Sa mangkok?
3: Oh, mangkok ka na talaga. Oh, paano mo ilalabas sa mangkok?
4: Natawa lang ako.
3: Papaliktarin mo yung mangkok. Imaginin mo, oh. Gelatin na mamingming na mangkok. Ito talaga, pag mga lalaki ang ano ng ibang imagination sa gelatin.
4: Bakit? Natawa lang ako. Oh, sino to? Hello, sino to?
3: Diba?
4: Pero ha?
3: Gelatin yung pinatitigas ko, iba yung tumigas.
4: Si Jeff Tanzulo, pero tawa na tawa sa'yo, Alex. Grabe ka.
3: Si Jeff talaga, Jeff, sabi mo, tatawag ka, diba?
4: Ang ganda doon ng shades mo. Para daw pang star witness.
3: Oo nga eh. Pero hindi kasi ako naka-white ngayon. Marami lang tayong ilalantad. Ilalantad na ano, advice. Ayan. Ano pa ba? At ikaw, ka-vibes ang hinihintay namin maglantad.
4: Oo, ilantad mo na kung ano yung karanasan, kung ano yung gusto mong ibahagi sa ating mga ka-vibes na makakapagbigay din aral sa iba. Ganon. Sige na, dali na. Tawag na. 0954-4061-967. I-share nyo na ang inyong SKL.
3: Share ko na.
4: Ang kwentong may kwenta. Gusto natin batiin si happy birthday ulit si Annabelle Galot.
3: Hello, Miss Annabelle. Mrs. Galot.
4: Galot. Happy birthday po.
3: Alam mo na, yung apelido nila malapit sa tunog ng galit, galot. Pero yan yung taong hindi mo makikitang galit.
4: Oo, tama.
3: Kakatuwa naman, no? Siguro dapat, pangalanan ko sarili ko ng Ines.
4: Ines?
3: Parang Ines Benerasyo. Para hindi rin ako naiinis. Kung ganun pala yun, di ba? Hi, Ines! Isipin mo, pangalan mo Ines, tas lagi kang naiinis.
4: Pero... Naisip mo pa yun.
3: Si Ines Benerasyo.
4: Grabe ka, Alex. Tama talaga na utak. Louie Vasco, magandang umaga sa iyo. Hoy, Louie Vasco, nakakahiya naman, wag na, to naman.
3: Ano ba sabi?
4: Hilig magpadala niyan eh.
3: Magpapadala ba ng choking? Ano ba?
4: Ang ano, pizza chocolate. Na naman, nakakahiya.
3: Pizza, oh, sige.
4: Hoy, wag na Louie Vasco.
3: Hoy, ano ka ba, wag na. Sa totoo lang, diet kami kahit hindi nga kami kumakain kanina pang umaga.
4: Sabi niya. Hello po, hehe.
3: Sa totoo, di ba, Kiko, hindi pa tayo kumakain kasi diet po kami. Diet kasi. Huwag na talaga. Huwag yun ang ano, hey.
4: Ano, huwag mo na ipilit, Louie Vasco. Nakakahiya.
3: Alam mo, may ganyan ako pinsan nung bata kami pag namamasko. Ay, namamasko. Namimili ng pamasko.
4: Mm-hmm.
3: Sabi ng lola ko, o sige, pili kayo. Anong gusto nyo? Kunin nyo lahat. Sky is the limit. Uh-oh. Sabi ng pinsan ko sa akin na bata.
4: Mm-hmm.
3: Ate Aina, adami mo naman kinuha. Mahal yan, oh. Tapos sabi nung lolo ko, eh, ikaw ba anak? Anong gusto mo? Kulay pink po. Pinagsasabihan ako yung pala gusto niya, siya rin meron.
4: Hindi na tayo makontak.
3: Ay!
4: Kuya Vic? Bec? Dito tayo makontak. Baka nakataob.
3: Bakit dito, kaya?
4: Hindi daw makontak. Ulitin natin ha. 0954-4061-967. 0954-4061-967. Baka naman mali yung tinatawagan yung number, ha?
3: Dapat pala ipin mo na dyan yan sa ano, no? Pwede ba yan? Ipin sa iyong...
4: Wala ako. Hindi ko mapin dito. Walang comment, eh.
3: Ah.
4: Pero sa Facebook natin nakalagay yung number, ha? Sa 92.3 FM Radio Manila Facebook page. Yan, nakalagay yung number natin dyan.
3: Kababayaran yata kasi ng bills ngayon. Teka lang, ha? Check lang namin kung naano na namin nabayaran.
4: Tawag na kayo para awa nyo na. Sige. Wala na, uubusan na kami sasamihin.
3: Ano ba pwedeng ano, kantahin? Mag-request kayo ka, Vibes, pwede yan.
4: Ano ba gusto mong number sa electric pan, Alex?
3: Yun na talaga. Kiko, umabot na tayo sa puntong to, sa daldal natin to. Nauwi tayo sa ventilador. Ay, hindi, pero ako honestly ha, gusto ko talagang number ng ventilador is number 2.
4: Number 2.
3: Yung banayad lang ang tunog niya, hindi masyadong malakas at nangigigil. At nahihipan ka.
4: Mm-hmm. Ako din number 2.
3: Kasi pag 3, mahilig ako bumuka ka pag natutulog ako. Sobrang para pagising ko, sinisikmuraan ako, pumasok na lahat ng hangin sa akin.
4: Para pumasok lahat ng kabag
3: mo. Kaya
4: ako
3: tatanungin talaga ako anong favorite color ko. Doon ako, ay color, number 2 lang.
4: Oo, ayaan mo na, marami na. Tsaka yun sa mga ka-vibes ha, lalong-lalo po ngayon dahil taglamig, medyo maaawasan po yung paggamit natin ng electric pan. Pero kung tayo po yung magkukonsumo ng electric pan, huwag po natin tatapat sa ulo kasi masakit po yan.
3: Oh, masakit sa ulo yan. Ako sa paa ko gusto tinatapat, ikaw ba?
4: Yan, ako paa gusto ko rin.
3: Oo, no?
4: Pero pag nakatapat sa ulo yan, akala mo napapreskuhan ka, hindi, maya-maya mararamdaman mo masakit na ulo mo. Para siya nakakalunod.
3: Ganyan po pala yun, Doc.
4: Mm-mm.
3: Bakit po pumapasok po ba sa tainga po yung hangin?
4: Hindi, parang ang ano eh.
3: May explanation. Sige nga.
4: Ano, parang...
3: Sige, tuloy mo!
4: Ano, i-google nyo na lang.
3: ChatGPT mo na lang daw, no?
4: ChatGPT. Masakit sa ulo siya.
3: Try mo na.
4: Try mo mamaya.
3: Huwag na sasakit ulo ko.
4: O, di ba?
3: Gusto mo sumakit talaga ulo ko.
4: Ay, huwag.
3: De, pero masarap sa paa. Diba?
4: Sa paa, oo.
3: Parang okay na buhay ka na pag meron sa paa.
4: Pag nakatutong ang electric pan sa paa mo, feeling mo parang sobrang presko. Kahit na init na init at pawisan ka na, pero naiibsan niya yung discomfort ng katawan mo.
3: Totoo
4: pag sa paa
3: yan.
4: Nakatutok.
3: Tsaka yung mga lamok, pansin mo, saan ba nangangag kagatan labo. Lagi lang naman sa paa natin, sa arms. Tsaka ang langaw, ha? Nakakapitan ka ba ng langaw sa legs?
4: No, ew, langaw.
3: Di ba sabi nila parang may kinalaman doon yan sa dugo-dugo? Pero teka lang, i-search nyo din muna yan. Pero ang sabi ng ChatGPT, madalas daw kasi yung mga pawis na hindi masyadong na natatanggal.
4: Sa paliligo?
3: Oo, sa paliligo. Hindi naman dahil madumi ka, konti lang.
4: Actually, kahit naman di, nakikita mo na hindi ka pinapawisan. Right after na maligo ka, may pawis ka na kagad.
3: May pawis na. Nagsiswimming nga tayo, pinagpapawisan tayo kahit nakababad sa tubig.
4: Diba? Oh, yung may nag-chat to. Sakto. Tungkol sa pawis. DJ Kiko, DJ Alex, ano po ang dapat kong gawin? Natatakot po kasi ako para sa kalusugan ko. Kapag nagsiswimming po ako, nagpupunas po agad ako ng towel. Kapag ahon ko po ng pool. Kasi po, baka po pawisan ako.
3: Wow, grabe naman ang bata. Lagyan mo na agad ng pool po. Baka kulang pa. Ay, di, pero alam mo, okay din yan.
4: Pag ahon niya ng swimming pool, nagpupunas ka agad siya kasi daw baka pawisan. Loko-loko ka ba?
3: Yung likuran. Baka sinasabi niya yung pulmon niya ba yun? Yung matuyuan. Pero kung ayaw mo magpawis, grabe naman.
4: Naliligo ka, syempre. Hindi ka na mapapawisan agad nun. Ano pangalan nito? Siraan nga natin.
3: Ayaw pawisan. Nasadong Rich Kid.
4: Bibian. Hoy, Bibian. Trip to. Pinagtitripan nyo kami. Sa totoo lang.
3: Alam mo, gusto ko iba-iba na yung format ng programa. Pag naghihintay tayo sa caller, nagiging barangayan. Pag naghihintay tayo sa caller, di ba? Nagiging Kuya Kim. Kuya Kim na hango sa ChatGPT tayo no?
4: Isumbong mo kay Ki, kay Tito.
3: Kay Tito Ki. Kiko. Tito Kik.
4: Tatawag kayo, natapa namin yung telepono. Yung mga nakikinig sa mas, tawa kayo ng tawa. Arms is pina, yung mga pasahero mo, sinasabi ko sa'yo.
3: Pwede pala yun, si Tito Kik, ang tito mong naninipa sa energy. Ano daw? Naninipa sa... Ano ba?
4: Saan? Ulitin mo.
3: Naninipa, pag-isip ka na salita. Sige ka, Vibes.
4: Ulitin mo.
3: Saan? Hindi, naninipa sa parang ang lakas na sipa ng energy, di ba? Enerhiya. Sige pa, bahay mo yung spelling.
4: Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo.
3: Sabihin mo ka, Vibes.
4: Ayan.
3: Di ba yun?
4: Ayan. Wala na? Wala na energy doon?
3: Hindi kasi hindi daw tayo matawagan.
4: Ganun?
3: Teka po, baka puputol lang ating
4: Mahirap daw matawag. Kuya Vic? Mek?
3: Pero may tumatawag baka, pang ilan na to.
4: Baka angat baba lang. O kaya hindi makontak. O kaya...
3: Taas kaya natin. Pwede ba yun sa telepono? Punta kaya tayo doon sa taas. Ang bayan inaayos.
4: Ayusin yung yung fiber optic.
3: Uy, pero nakakamiss yung mga ganong days, no? Yung naka-TV tayo, lahat naka-antena. Pupunta kayo sa bubong, buwis buhay para makapanood lang ng entertainment ang buong pamilya.
4: Uy, inabot ko yan, ha?
3: Nag-aayos ka?
4: Oo, yung antena namin, mahabang yun, bakal.
3: Mahaba ngayon.
4: Tapos ikot-ikot mo yun. Tapos nakakonekta yung parang pinaka-kable niya sa likod ng TV. Diba minsan kinakagat mo lang yan para madugtong mo.
3: Kinakagat-kagat, ginugunting.
4: Yung kulay brown.
3: Alam ko yung ganyang pakiramdam. Tapos swertihan yan, tsambahan yan. Sa posisyong to, alam mo na malinaw ang mukha ni Vice Ganda, ni Big Soto. Pag dito medyo malabo-labo, alam mo na.
4: Kaya ang swerte talaga ng mga henerasyon ngayon kasi hindi na kinakailangan ng antena.
3: Live stream lang,
4: internet, okay na. Di ba?
3: Cable.
4: Actually, cable hindi na rin masyado.
3: Talagang live stream na yan.
4: Ay, sa wakas, gusto na awa rin sa amin. Ito na. Hello!
5: Hello po.
4: Hello, sino to, ka Vibes?
5: Si John po, from Batangas.
4: Ano ka sa atin sa Batangas?
3: Hello, mga Batanggian nyo.
4: John ng Batangas, ilang taong ka na?
5: 32 po.
4: 32. John, ba't napatawag ka sa atin? Anong trip?
5: Wala po, nakikinig lang kasi ako. Tawag-tawag lang, walang habang nasuntak yan.
4: Ano ka, nagmamaneho ka?
5: Hindi po. Nakatambay lang.
3: Nakatambay lang daw.
4: Nasaan ka ngayon, John? Nasa Batangas ka ngayon?
5: Apo, nasa Batangas po.
3: San John?
5: Sa Santo Tomas.
4: Santo Tomas.
3: Ay,
4: paano mo kami napakinggan? Sa radyo?
5: Tuwing umaga po, nakikinig po kami.
4: Ay, salamat po. Ang lakas natin sa mga Batanggay nyo talaga. Palapakan nyo yung mga balisong.
3: Salamat po! Uy, teka, huwag ka pumalakpak na may hawak na balisong. Tusok ang aabutin mo dyan. Tuhog nga, hindi tusok.
4: Uso pa rin ba balisong sa Batangas, Jan?
5: Uso pa rin po pag papagawa lang.
4: Ah, pagpasadya.
5: Pagpasadya.
4: Oo. Ano bang meron sa ano? Curious lang ako. Ano bang meron sa balisong? Bakit ito yung parang mas talagang kilalang bagay sa Batangas?
5: Bakit nga ba? Hindi mo talaga ako sa Batangas, kaya hindi mo talaga.
4: Ay, boring. Hindi ka pala talaga Batangas. Taga saan ka ba talaga?
5: Taga Marinduque mo talaga. Taga Marinduque.
4: Ah, Marinduque.
5: Okay.
4: Oo. Ano pangalan ng mama mo? Ano pangalan ng mama mo?
5: Mary Jane.

0: Magkaiba.
1: Teka, para na, dyan para naiiyak ka.
0: Gusto niya sa east siya sa west.
2: Konti lang po, konti lang.
1: Ba't para naluluha ka? Para nangingilid yung boses mo nung nakawento mo na?
2: Nag-iipon pa po kasi.
0: Pero if ever, ano ba priority niyong unahin? Yung simbahan o west?
2: Career muna.
1: Oh, what?
2: Career muna.
1: 10 years career, ha?
0: Well, ayun ang tanong. Sabi ko, West ba o simbahan? Career? Parang ayaw talaga magpakasal eh. Career daw. So, nag-iipon pa kayo? Kaya career muna?
2: Apo, nag-iipon pa po muna.
0: Anong priority nyo? If ever, anong gusto nyo mauna? Simbahan o West?
2: Gusto ko sana West. Kaya lang, gusto niya mag-ipon para sa simbahan, kaya hindi pa kami nagpapakit.
1: Teka, bakit ang gusto mo ay West? Kung gagastos lang din naman kayo, pwede naman kayo dumiretso yung simbahan.
0: May mga promo naman.
1: No? Oo, may promo, di ba? Buy one, take two, ganun. Bakit?
2: kasi po, medyo malaki yung magagastos, kaya ganun muna.
1: Pero dyan, di ba, isang beses ka lang naman ikakasal. Hindi ka ba willing na magpaluwa kahit man lang na, sabi natin na 50 mil, eh kung sa Batangas kayo ikakasal, di ba, napakagalante ng mga tao dyan kapag kumuha ka ng ninong at ninang.
0: Kasi hindi nagbigay, eh. No?
2: Tsaka gusto po kasi ng tatay niya sa probinsya kami ikakasal. Eh.
0: Saan ba ang
1: Marinduque?
0: Probinsya?
1: Marinduque.
2: Marinduque.
0: Ay! Oh. Sa bagay kasi Kiko, yung 50 mil these days, parang ang hirap niyang pagkasya, yung gown pa lang ng babae, mahina ang 5,000. Oh. Budget lang yun.
1: Eh bakit hindi na lang kayo dumiskarte na yung mga intimate wedding lang? Kumbaga kung sino lang talaga yung pinaka-importante.
0: Uso na yun ngayon ha, 30-30 lang.
1: Jan? Oo, Jan. Oo. Jan?
0: Gano'n ba karaming bisita gusto nyo imbitahin?
2: Pag doon po kasi sa probinsya nila, madami eh.
0: Nako
1: po. Obligado ba ka talaga kayong imbitahan silang lahat?
2: Oo. At saka pag doon, eh parehas kasi kami may trabaho. Kaya nag-iipon pa talaga para yung gusto niyang wedding, naibigay ko sa akin.
1: Pero ano yung pinaka-deadline mo dyan?
2: By next year po siguro.
1: Ilan daw? 32 tapos next year 33. Hindi ba parang masyado ka ng masyado nang nakukonsume yung oras mo? Para naiiyak ka dyan? Talaga gusto ko niya.
0: Dyan kita namin, no? May CCTV dito.
2: Naiiyak ko sa gastos.
0: Ayun na nga.
1: Ayun ba yun? Pero ano yung huling usap mo nung Esme mo, ni Mrs.? Ano ba?
2: Sabi niya ho, mag-iipon na daw siya. Sabi ko, magpapaalaga muna kami ng hayop para mura-mura.
0: Baboy. Tama naman, para katay na lang.
1: Tama.
0: At least may plano naman. Hindi dahil tinatakasan nila. Tagal nyo na rin ha. Kailan kayo nagsimula na maging magkarelasyon? Paano nag-start ang love story?
2: 2013 pa ho. Actually, may anak na ame. 8 years old.
1: Ilan taon na ngayon yung anak nyo?
2: 8 years old po.
1: 8 years old? Oh, malaki na. Dalaga. Ano na?
2: Pareso kasi kami may trabaho. Kaya... ayun, pagdating din sa mga kasal-kasal, nag-iipon-ipon pa.
1: Gano'n mo kamahal yung misis mo?
2: Mahal naman po.
1: Sumasideline ka ba? Jan?
2: Hindi po.
1: Buti naman. Minsan ba, isang beses sa buhay mo, sumideline ka? Hindi, wala naman makakalam. Tayo lang to.
2: Sideline?
1: Oo, sideline.
2: Ano pong sideline?
1: Ses! Istaryahe ka dyan. Ano?
2: Bawat po sa relating ngayon.
1: Ha?
2: Opo.
1: Nag-sideline ka?
2: Ha?
1: Sagot?
0: Nako.
1: Sagot?
0: Kay kinig ang asawa.
1: Meron kang 5 seconds. Oh,
2: hindi.
1: Alang, hana ako.
0: And the answer is...
1: yes or no?
2: No po.
1: Ah,
2: bawal po sa religion namin.
1: Ah, tama. Tama naman.
0: Bawal din naman sa batas natin, pero ang daming lumalabas.

0: Para magastos ko yun.
1: Tama na.
2: Magastos din ang sumideline.
0: Ah, magastos.
2: Ah, teka lang! Eh bakit? Alam mo?
1: Na-try mo.
2: Na-try mo na?
0: Napapanood ko lang ho.
2: Yes!
0: Magastos.
2: Para naman yung naiiyak kami, naalala ka ba?
1: Gustong-gusto umiyak eh. Hindi kasi ano, laki ho ng kinikita namin pag may umiiyak eh.
2: Diyan umiyak ka na para mag-viral kami.
1: Oo, walang gustong gawin kung hindi paiyakin eh.
0: Bawal ho, nasa ano, nasasakyan eh.
1: Ah. Eh po, mas pwede nga yun umiyak.
2: Hindi, nakatapat yung aircon sa mata niya, natutuyot. O sige dyan, ano na lang gusto mo sabihin sa asawa mo? Magkaharap kayo, taw sa puso. Anong gusto mong mensahe bigay sa kanya?
0: Hindi ko po, wala pa
2: ako masabi.
1: Mm? Hugutin mo!
0: Mag-ingat na lang po siya palagi.
1: Mm, ano pa?
0: Tsaka, yun lang ako.
1: Mm?
0: Salamat sa lahat.
2: Oh.
1: May kulang pa.
2: Sakali mo, bibi ko, ganun.
1: May kulang pa, inintay namin.
0: I love you.
2: Yeah! Yun ang iniintay natin. O dyan, baka may gusto kang batiin dyan.
0: Binabati ko po lahat ng ano, katrabaho ko sa
2: NYU. Mm-hmm. Yan lang dyan.
0: Hello?
2: Yan lang?
0: Binabati ko po yung NYK company.
2: Ano? NIP?
0: NYK company.
2: NYK company. Sige. Siya, dyan. Marami salamat sa pakikinig, ha? Ipagkalat mo na sa mga katrabaho mo sa aming tumutok, ha?
0: Ayan. Sige.
1: Thank you.
2: Salamat dyan ang Tanawan Batangas. Thank you. Salamat. Yeah, balabangan natin si John ng Batangas. Mga kabayos, marami salamat po sa mga tumawag, ha? Lagi ilistan nyo na po ito. 0954-406-1967. At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, tugtugan at kulitan. Kasama pa rin ang makulit mong dito sa radyo, Kiko Kaliko.
1: At syempre, ako pa rin to, DJ Alex.
2: Dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio.
1: Vibes.
2: Ang lupet. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Vibes.
3: Ang lupet. Magbabayad ka na? Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
3: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrick! Isang minuto na makalipas. Ang alas 11, ako pa rin! Ano pa?
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ang mamahalin mong duo sa umaga.
2: Kasama ang ultimate flirty DJ Alex.
3: At ang makulit mong tito,
2: DJ Kiko Calico.

0: Ay, ay, lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS ang lupet.
2: O si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa nagka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
6: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
7: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
1: Ang lupet!

0: Favorite Vibe!
1: Favorite Vibe!
2: Ang lupet!
3: Kavibes!
4: Ang lupit mo talaga, Kavibes! Dahil hindi ka bumitaw! Simula pa kaninang alas 8 hanggang kayo alas 12 ng tanghali para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Narinig at nakasama mo ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot! At syempre, ang pretty girl Alex ng bayan ng buong lalawigan ng San Pablo Laguna chart, DJ Alex! At para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig at panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Hanapin nyo naman po 92.3 FM Radio Manila. At itamay nyo na ang lahat ng social media accounts ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kalikot, sa lahat ng social media platforms, lalong-lalo na pag nakita mo yung bangs ko.
2: Bangs ko!
4: Isang feel-good afternoon din sa lahat ng aming mga intern dito, si Carl, ganun si Kino, oo, si Kino na 3 kilo.
2: Si Kino!
4: Kinalikuhan, hindi napakurot niya ako. Fluffy-fluffy kasi, babe. Kino, halika nga dito. Kino! Kino! Halika, dali. Kino! Halika. Oh, ang cute-cute talaga ni Kino. Malampangan natin si Kino, mga kaibigan. Oh. Oh. Di ba may gusto ka batiin? Batiin mo na. Oh, dali. Oh. Bukan dyan, magmukong titi. Gusto mo kay Chok Slam? Bukan dyan. Ayan, o. Sige, pati mo na yung mapati mo, nanay, tatay mo. Oh.
5: Hello po.
4: Ayan, pati mo na. Sabihin mo yung pangalan nila.
5: Ay po. Mm. Ma. Pa.
4: Ma. O. Oh. Sabihin mo. Dali, pati mo na. Bagitin mo yung pangalan nila.
5: Hello po. Mami Kit.
4: Oo. Tsaka?
5: Daddy Dino.
4: Oo. Yeah.
5: Sige, no.
4: Sabihin mo, I'm hungry. Sabi tayo kain na. Abuso ko po. Boring. Salamat. Sorry, alis kinaway ko. Salamat, Kino. Thank you. O, di ba, yung aming intern, si Kino. Sipag ng batang yan. Kabay, susunod na ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan. Kasama ng isang majusi at mamiti walang iba, Kathy G is a place to be. Para sa programang Wami, Kathy G. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon sa Mandala. Susunod naman, inyong mapapakinggan, mag-aatid ng detalye ng mga nagbabagang balita. Ang programang... Ay, programa... Ang FMR News Break kasama ang Kavibe sa balitaan, Cherubim Ganadin. Bukas ulit ha, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo sa ngalan ni DJ Alex ang bakulit mo dito sa radio, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Kavibes, ang lupet!
2: Ang lupet!
4: Oo nga! Uy, grabe naman yun. 11:50 na nga ni. Bye!
2: Ang lupet!
4: Ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
3: ACS
4: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Kavibes,
2: ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Itutuloy ng Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder at panunuho laban kay Senator Rodante Marcoleta sa kabila ng mga protesta ng kanyang mga taga-suporta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi maapektuhan ng mga rally ang schedule ng pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan na inaasahang maisasakatuparan sa loob ng linggo. Igniit ng Ombudsman na may sapat na ebidensya para sa plunder case, kabila umano'y higit 50 million pesos na pondo at 75 million pesos na donasyon na inamin umanong natanggap ng senador pero hindi na ideklara sa kanyang SALN at SOSE. Pinasinungalingan din ng Ombudsman ang paratang na politikal ang motibo ng kaso at sinabing nakabatay ito sa mga pahayag at ebidensyang mula rin sa senador. Samantala, itinanggi ni Marcoleta ang mga paratang at inangking na ito ay bahagi ng umano'y planadong paninira laban sa kanya. Samantala, sa iba pa mga balita, walang binago sa nakatakdang biyahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Canada sa kabila ng naganap na biglaang rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, tutuloy ang state visit ng Pangulo sa Vancouver mula July 1 hanggang 5 kasama sa agenda mga business forum upang makipagpulong sa mga Canadian investors at mahikayat ang mas maraming pamumuhunan sa bansa, particular sa IT, infrastructure at energy. Pinuturing din ito na unang state visit ng isang Pangulong Pilipino sa Canada sa loob ng higit isang dekada na layong patatagin pa ang ugnayan ng dalawang bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, pasok na sa ikalawang round ng 2026 Wimbledon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos talunin si Renata Zarazua ng Mexico sa score na 6-1-6-2. Mula simula hanggang dulo ay kontrolado ni Ayala ang laban na nagresulta sa kanyang kauna-unahang panalo sa main draw ng Wimbledon. Ito na rin ang ikalawa niyang panalo sa main draw ng isang Grand Slam matapos ang nauna sa US Open noong nakaraang taon. Sa susunod na round, makakaharap niya ang Australian seed na si Maya Join.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Uutang ka na naman. Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan.

0: Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes
1: mismo.
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes
2: ang lupet!
3: Uy, ka-vibes!
4: Oo, ikaw!
3: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
4: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
0: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
3: Oo,
0: pati electric fan.
3: Pagka hindi nanonood ang TV,
0: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR.
5: Ka-vibes sa Saldrin!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet, half crazy. Ka-Vibes, ikaw ba ay half crazy? Half crazy sa mga nangyayari sa paligid? Half crazy dahil hindi mo maintindihan kung bakit hindi ka tumatagal sa isang relasyon. Hello, Ka-Vibes. Happy midweek Wednesday and it's the first day of the month of July. Naku po, Hulyo na, Ka-Vibes. Natapos na natin ang isang kalahati ng buwan. Ayan. How are you today? Kamusta naman ang umpisa ng araw mo ng buwan ng July? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 PM po tayo magkakasama-sama. Grabe, no? Kay bilis ng araw. Wow, ang bilis ng panahon talaga. Yung nakikita mo dating maliit ngayon, malaki na. Oo, pero kay bilis din ng mga pangyayari. Yung dating hindi napapansin ngayon, napapansin na ang itsura. Oo, syempre, thank you naman sa technology. And speaking of napapansin ang itsura, alam nyo, may mga taong kahit mabait, kahit tapat, 'di ba? Eh handang ibigay ang lahat sa isang relasyon, paulit-ulit pa ring nasasaktan. Ikaw ba 'yan, Ka-Vibes? Yung kaya tuloy minsan, kapag sunod-sunod na yung kabiguan mo, diba, unti-unti kang pumapasok sa isip mo yung mga tanong na mahirap sagutin. May kulang ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Hindi ba ako ganito? Or baka naman hindi lang talaga ako kagaya ng hinahanap nila. Diba? Aminin naman natin, Ka-Vibes, ha? Madalas talaga mas una nating pinapansin yung panlabas na anyo. Madaling isipin na ang kagwapuhan or yung kagandahan ang sukatan ng pagiging karapat dapat na mahalin. Marami talaga sa atin ang tumitingin yung outside look lang, eh. Diba? And marami ang nawawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil pakiramdam nila ay hindi sila pasok dun sa standard na pinapakita sa social media, sa TV, o maging sa opinion ng ibang tao. Diba? Dahil kapag nakikita mo sa social media, almost perfect, eh. Oo, thank you naman sa mga filter, diba? Pero sapat na ba ang magandang muka, Ka-Vibes, para maging masaya at tumagal sa isang relasyon? Kadalasan kasi yan ang nagiging tanong natin, ba't kaya, no? Ba't niya ako iniwan? Or may mga katangi ang mas mahalaga kaysa sa nakikita ng ating mga mate? Alam niyo, ngayong araw, Ka-Vibes, ha? Samahan niyo po ako at pakinggan natin ang isang kwentong maaring makapagpaalala sa atin ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa itsura. Napakaraming magaganda, napakaraming ang gagwapo, pero doon lang sa panlabas na yan, Ka-Vibes. Kundi sa puso, pag-uugali at kakayang magmahal ng tapat. Kaya nga isang kwento po, Ka-Vibes, ang inyo po matutunghayan. Isang kwento ng siguradong mapapatanong sa atin na kapag ang pag-ibig paulit-ulit nang nabibigo, ang itsura nga ba ang dahilan? Ikaw ba, Ka-Vibes, naiwang ka na ba? O hindi ka ba pinansin dahil sinabi sa'yo hindi ka pa sasay standards ko? Ay, ang sakit. Mapanlait yung mga ganyan, di ba? O may mas malalim pang katotohanan na kailangan nating harapin. Ang sakit din minsan, nakaminsan, di ba, nai-intimidate tayo. Intimidate tayo dun sa tao na ipakita yung iparamdam yung nararamdaman natin kasi baka ma-reject tayo. Ay, nako. Ka-Vibes, yan po ang inyong abangan ng ating story. Nababasahin ko na po, maya-maya lamang, Ka-Vibes. Kaya po, tayo nang makinig. Kayo na po ay makinig, tumutok. Siyempre, sa lahat po ng mga nananghalian ngayon dyan. How's your tanghalian, Ka-Vibes, ha? Ang sarap naman ng kain. Oo, nguya-nguya din, ha? Magpuro kwento. Siyempre, sa mga Ka-Vibes po natin na nasa kanila mga opisina, nasa mga nag-working lunch, ayan, sa mga nasa tindahan, kay ate, kay kuya, sa mga ukay-ukay sa palengke. Ayan, yung mga nasa mall din, mga nasa store, nasa salon, wherever you are there sa mga OFWs natin. And of course, sa mga nasa lansangan na mga driver and rider. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me, Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! I wouldn't be here if I didn't love you, di ba? Ang isang tao nagmamahal kahit nahihirapan, sige lang. Gagawin niya pa rin ang lahat. Maipakita lang sa'yo na kung gaano kanya kamahal. O, di ba? Kahit na hindi mo siya accepted sa kanya pong panlabas na itsura. Ayan, pero gagawin niya ang lahat sa ibang paraan. Wow! Ka-Vibes! Siyempre, love ni Cathy G pa rin pong yung pinapakinggan. Pwede bang maging sukatan ng itsura pagdating sa pag-ibig? Ano bang standards mo, Ka-Vibes? Kapag ba ikaw may gusto kang tao, ano yung number one sa list mo? Di ba kaminsan sinasabi natin, ay Cathy G, ito ang standards ko. Kapag may tao kong gusto, yung gusto ko na lalaki, kailangan matangkad, chinito, ganyan. Kapag babae naman, dapat Coca-Cola body, ganyan. O kaya naman, Cathy G, kailangan ganito, magandang ngiti. O, diba? Ang dami nating gusto, ang dami nating standard sa buhay. Pero, enough ba? Enough ba? At sukatan na nga ba ang itsura ngayon pagdating sa pag-ibig, Ka-Vibes? Yan na po, ang abangan ninyo ha, ang story na ishinare sa atin ng ating letter sender na si Jolo. Ano nga ba ang problem ni Jolo? Ano kayang itsura ni Jolo? Meron kayang batayan para sa kanya ang pag-ibig? Mahalaga kaya ang itsura pagdating sa isang taong nagmamahal? Ikaw, Ka-Vibes, kinoconsider mo ba ang itsura? Marami, aminin naman natin, marami talaga ang inuuna talaga itsura dahil maganda kahit naman minsan walang laman, diba? Oo, minsan iniisip yung itsura kasi pambato, yung mga ganun, trophy, diba? Pero anong nangyayari? Ending, luhaan. Luhaan kaya ang ating sender. Yan po ang inyong abangan, Ka-Vibes. Meanwhile, saying hello muna sa mga Ka-Vibes po natin. Kamusta po kayo dyan sa 102.3? Bacolod, syempre. 102.3 Baguio, Spillover La Union, and 97.5 Jensan. Ganun din po sa lahat po ng mga nakikinig at nakatutok dyan po sa 101.9 Davao City and 89.9 Davao del Norte. Ka-Vibes, smile ka naman dyan. Dahil unang araw po ngayon sa buwan ng July, kailangan i-attract po natin ang magagandang pangyayari sa buhay natin para naman the rest of the month or the rest of the year at sa mga susunod pang taon ay masaya lang ang buhay. Kaya dyan ka lang. Abangan nyo po ang atin na pong story. In just a short while, maririnig nyo na ang story po ni Jolo dito lang sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet! Oras po natin, 12:51 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo!
6: Smart to you!
5: Smart Dishwashing Paste ko!
6: Smart to you!
5: Pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
6: Smart!
5: Ang galing for everyday!
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to!
5: Galing-galing mo,
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

Kamimes, pwede bang maging sukatan ang itsura pagdating sa pag-ibig? Papaano nga ba kung ikaw ay hindi ipinagpala ng kagandahan at kagwapuhan? Papaano nga pala kung ikaw ay pinagkaitan ng tadhana? Papaano daw kung nagbuhos ng kagandahan at kagwapuhan ng langit, hindi mo nasalo, natutulog ka? Anong gagawin mo, ka-vibes? Well, abangin nyo na po ang ating story for today. Ang story nga po ng ating sender na si Jolo. Pwede bang maging sukatan ang itsura, Kathy G, pagdating sa pag-ibig? Nako, marami po mapapaisip nito. Kasi yung iba, noong nanliligaw pa lang, medyo na hesitant na ligawan, or yung nagkakagusto sila sa isang tao, hesitant silang ligawan. Kasi nga, baka mabasted. Ganon din naman yung mga kababaihan na iniisip nila, nako, wala ata manliligaw sa akin kasi parang hindi ako kagandahan. Ano nga ba talaga ang batayan? Sukatan nga ba yan? Yan nga ba ang tinitignan, ka-vibes? Itsura nga ba? Alam nyo kung minsan, hindi natin may iwasan na may mga taong judgmental at may mga taong titignan ka lang sa panlabas. Yung mga taong insensitive. Insensitive in a way na hindi tinitignan yung loob. Minsan, ay, di maganda. Pangit, hindi napasado yan. Diba? Ay, alam mo yung ganon, nakabatay lang dun sa itsura ng tao. Huwag ganon, ka-vibes. But anyways, hindi natin mapipigilan at hindi naman natin mapiplease ang lahat. Kaya, well, lahat naman tayo ay pinanganak na maganda at gwapo sa mata ng ating mga magulang, diba? Pero hindi natin may iwasan na may mga taong very insensitive pagdating sa kanilang judgment. Kaya ka-vibes, abangan nyo na po ang ating story, Story of Jolo, dito po sa Love Me, Kathy G, sa 92.3. FMR.

This love letter is from Jolo. Dear Kathy G, totoo ba na may mga taong ipinanganak na pangit? Ano nga ba talaga ang depenisyon ng pangit sa mata ng tao? Dahil ba ito sa itsura, kulay ng balat, tangkad o sa kung paano tayo hinuhusgahan ng ibang tao? Tawagin niyo na lamang po akong Jolo. I'm 30 years old from Makati. Sa totoo lang, Kathy, matagal ko nang dala-dala itong tanong na ito sa sarili ko. Simula bata pa lang ako, alam ko nang hindi ako yung tipo ng lalaki na unang mapapansin ng mga tao. Hindi ako yung gwapo sa klase, hindi ako matangkad, hindi ako maputi at wala rin akong itsura na katulad ng mga lalaking madalas makita sa social media na parang laging perpekto. Pero kahit ganon, hindi ko naman hinayaan na dun lang umikot ang halaga ko bilang tao. Kathy, pinilit kong maging mabuti sa ibang paraan. Sinubukan kong maging mabait, responsable, at isang taong marunong rumespeto at magmahal. Apat na po ang naging girlfriend ko noon, pero halos lahat sila hindi nagtagal. Karamihan ay ilang linggo lang. Ang huli kong naging girlfriend, Kathy, ang pinakamatagal dahil umabot kami ng 2 buwan. Akala ko noon, baka siya na yung taong makapagpapatunay sa akin na hindi lahat ng relasyon na uuwi sa pagkawala. Akala ko siya na yung taong makakakita na may halaga rin ako kahit hindi ako pasok sa pamantayan ng iba. Pero dumating pa rin yung araw na natapos din kami. Hindi ko alam kung bakit palaging ganito ang nangyayari, Kathy G. Sa simula pa lang, okay naman kami. Masaya, nagkakausap, nagkakasundo. Ginagawa ko naman ang best ko bilang boyfriend. Sinusubukan kong iparamdam na mahalaga sila. Hindi ako perpekto, pero alam kong totoo ang intention ko. Pero sa huli, ako pa rin ang naiiwanan. Kathy G, lagi nilang sinasabi na tutol daw ang parents nila. Hindi raw ako ang gusto ng mga kaibigan nila. O kaya, may iba pa silang dahilan. Naiintindihan ko naman na may mga bagay na hindi kontrolado ng tao, pero hindi ko maiwasang masaktan at magtanong. Bakit parang lagi akong hindi napipili? Bakit parang palaging may dahilan para hindi ako manatili sa buhay nila? Habang tumatagal, Kathy, parang unti-unti kong sinisisi ang sarili ko. Baka nga may mali talaga sa akin. Baka may kulang sa akin na hindi ko nakikita. At kung magiging tapat ako, minsan, naiisip ko na baka dahil talaga sa itsura ko. Baka dahil hindi ako gwapo. Baka dahil hindi ako yung lalaking kayang ipagmalaki sa iba. Masakit isipin na baka nga sa unang tingin pa lang, talo na ako. Na baka bago pa nila makilala kung sino ako, may nabuo na silang panghuhusga dahil lang sa itsura ko. Kathy G, nakakalungkot isipin na minsan parang mas madaling makita ng ibang tao yung mga bagay na kulang sa atin kaysa sa mga bagay na kaya nating ibigay. Kasi alam ko naman sa sarili ko na marunong akong magmahal, marunong akong mag-effort, maging loyal at alagaan yung taong mahal ko. Pero bakit parang hindi sapat ang mga yon? May mga taong sinasabing hindi naman importante ang itsura, nasa puso yan. Pero bakit sa totoong buhay, Kathy? Parang may mga pagkakataon na nauuna pa rin ang panlabas na anyo bago nila makita kung sino ba talaga tayo. Minsan naiisip ko baka habang hinahanap ko yung taong tatanggap sa akin, ako mismo, unti-unti nang nawawala ng tiwala sa sarili ko. Baka hindi naman talaga ako pangit. Baka nasanay lang akong tignan ng sarili ko based sa kung papaano ako tinitignan ng iba. Pero Kathy, gusto ko pa rin malaman, may tao ba talagang ipinanganak na pangit? O tayo lang bang nagbibigay ng kahulugan sa salitang yon? Kung ang mundo ay puno ng taong tumitingin muna sa panlabas, paano ko mahanap yung taong makakakita ng halaga ko bilang isang tao? At kung ilang beses na akong iniwan, dahil hindi ako pasok sa gusto nila. Ibig bang sabihin nun, Kathy, o darating din ba yung araw na may isang taong titingin sa akin at sasabing,
hindi kita pinili dahil perpekto ka. Pinili kita dahil ikaw ka. Sana balang araw, mahanap ko rin ang taong tatanggap sa akin ng buo. Kathy, maraming maraming salamat po sa pagbibigay ng oras na basahin ang aking sulat. Hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat and more power to your station. Kathy, pahabol lang. Minsan ay isip ko, mahal ba ako ng Diyos? Bakit ganito ang ginawang itsura sa akin? Lubos na gumagalang at labis na umaasa at nagmamahal.

Aminin natin minsan napapatanong talaga tayo, natutulog ba ang Diyos? Nung gumawa ba't naghahain or nagsaboy ng kagandahan at kagwapuan, napag-iwanan ba ako, Kathy G? Tulog ba ako? Bakit ganoon, di ba? Alam niyo, lagi nating sinasabi na walang taong pangit. Dahil nga sa mata pa lang ng ating mga magulang, lagi tayong maganda at gwapo. And beauty is in the eye of the beholder. Alam nyo, ang pagmamahal, eh hindi naman beauty contest yan na kailangan maganda ka, kailangan gwapo ka bago ka mahalin. Ka-vibes ha? Iba-iba ang definition ng maganda at gwapo at depende po yan sa perspective ng tao. Hindi porket pangit sa kanya, eh pangit na rin sa iba. Ang maganda sa kanya, pangit dun sa iba. Alam niyo yung ganun, hindi po pwedeng magtagpo minsan. Kaya hindi natin po pwedeng sisihin na sarili natin, ay pangit ako, and ikaw na rin na mismo magda-down sa sarili mo. Well, pwedeng mapansin ka dahil sa itsura, lahat naman, ganun ang unang nakikita, tinitignan ka, pero hindi ba mas maganda kung napansin ka dahil sa ugali mo, dahil sa respeto na meron ka sa tao, at pagmamahal na ipinapakita mo, hindi ba mas maganda yon? Hindi ba mas maganda yun kesa yung sabihin na ang gwapo mo, ang ganda mo, pero ang pag-uugali mo naman ay hindi maganda, 'di ba? Mas maganda na yung sasabihan ako na deep inside. I mean, alam nyo, ang ganda ng pag-uugali niya. Kahit alam ko hindi ako kagandahan, dahil mas nakakadala yon ka vibes. Mas malakas ang impact na mas maganda ang pag-uugali kesa yung panglabas na anyo. Katulad na lang ng ating letter sender na napapatanong na ngayon si Jolo, Kathy G, ano nangyayari? Bakit hindi tumatagal yung mga babaeng minamahal ko? Tuwi bang ipapakilala nila ako sa pamilya nila, tuwi ipapakilala siya doon sa mga kaibigan niya, nare-reject siya. Dahil ba hindi siya kagwapuhan? Alam niyo, huwag yun ang maging batayan natin ka vibes ha. Huwag nating maging batayan yung panlabas lang ng anyo ng isang tao. Dapat tignan natin yung kakayahan nila na ibigay yung respeto at pagmamahal sa atin. Yun ang pinaka-the best. Kapag yun ang nakuha natin sa isang tao, hindi man siya kagwapuhan, hindi man siya kagandahan, panalo ka pa rin. Diba? Ang nangyayari kasi sa atin, masyado tayong lagi nagdudwell do sa ganda eh. Masyado nating pinanghahawakan yun dahil feeling natin, yun ang magpapalakas sa atin. Yun ang magdadala sa atin. Yun ang magpapa-impress sa mga tao sa paligid natin. But the truth is, hindi yun ka-vibes. Huwag tayo magpabulag. Huwag tayo magpabulag sa kagandahang panlabas. Dahil ang pinaka-importante ay yung pangloob na kalooban. Alam nyo, ano ba mapapayo nyo para sa ating sender na si Jolo Ka-Vibes? 0927-384-8639 or pwede po sa aming Facebook page, 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Kung minsan tuloy, nawawalan tayo ng confidence sa sarili natin. Aminin naman natin, di ba? Kapag tayo may kasamang maganda or gwapo, tas hindi ka napansin, aminin mo ka-vibes, nawawalan ka ng confidence, pakiramdam mo, pangit ako. Pakiramdam ko, hindi ako pambato. Di ba? Yung mga ganon, kaya ikaw na di-depress ka, nada-down ka. No! Huwag mong hayaan ang sarili mong i-down ng ibang tao dahil lang sa panlabas na anyo. Ikaw mismo ang magtayo sa sarili mo. And always remember, di ba, kahit na pangit ka sa paningin nila, meron at meron pa rin naniniwala na maganda ka at gwapo ka. Yung mga sinasabi nila yan sa'yo, tawanan mo na lang. Just smile. Lift your

0: Radio. FMR, Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, Ben and Ben with susunod na habang buhay, Kathy G. Parang gustong sabihin sa susunod na habang buhay ba, maganda na ako, pogi na ako. Ka-vibes, pwede ba maging sukatan ang itsura pagdating sa pag-ibig? Kasi po yung ating letter sender na si Jolo, yun ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya, dinadump siya, pinagpapalit siya sa iba nung kanyang mga minamahal. Hindi siya nagugustuhan ng pamilya dahil sa kanyang panlabas na anyo. Hindi naman ako, Kathy G, sobra-sobrang pangit. Diba? Pero bakit ganun? Pakiramdam ko, yun ang reason. Kaya pati siya, nawawalan na rin ng confidence sa kanyang sarili dahil nga sa napaparamdam sa kanya ng ibang tao. Alam nyo ka, vibe, sabi nga ng pag-aaral ng personality and social psychology, mas mabilis humusga yung utak ng tao based sa itsura kaysa sa personality. Ah. May tinatawag na halo effect kung saan yung isang positive na katangian, for example, yung pagiging attractive, ay nagiging reason para isipin ng tao na maganda rin ang ibang katangian niya tulad ng pagiging mabait or matalino. Dapat ganun yung pag-iisip natin, ba? Diba? Dapat ganun ang mindset natin, hindi lang yung panglabas. And yung paulit-ulit na rejection, pwedeng maka-apekto sa self-esteem yan. Ah. Diba? Nawawalan ka nga ng self-confidence kapag ganyan eh. Kapag madalas nararanasan ng tao yung pagtangke, pwedeng bumaba yung tingin niya sa sarili. Katulad na lang ni Jolo, di ba? Nauugnay sa social acceptance, sa psychological well-being. And alam nyo, yung physical appearance ay nakakaapekto sa first impressions. Pero nagbabago ito habang nakikilala ang tao. Di ba kung minsan nakikita natin siya, ay, maganda siya, pero habang tumatagal, pumapangit na siya. Di ba may mga ganun? Meron namang iba sa unang tingin mo, hindi ganun kagandahan, pero habang tumatagal, maganda. Gumaganda, di ba? Yun yung physical na paanyo. Pero pagdating naman doon sa titignan mo siya, maganda siya, lalo pang gumaganda kapag ang ganda rin ang ugali. Pero yung ang ganda, tapos ang pogi, tapos salbahe, ay nako, alam nyo na. Ang unang tingin kasi mabilis mabubuo, pero ang tunay na perception, pwedeng magbago kapag nalaman mo yung personality ng ibang tao. Di ba kung minsan nga nagugustuhan natin yung tao, it's because of the personality. It's because dun sa kanyang anyong kabaitan. Ayan, sa dala niyang kabaitan, yung person, nagre-reflect yun ha. Kapag mabait ka, pati hindi ka naman maganda or gwapo, nagre-reflect yun. Kaya Jolo, nakikita yun. Hindi ka man pinagpala ng sabi mo ng panlabas na anyo, nakikita naman, nagre-reflect naman sa pagkatao mo yung pagiging gwapo. Sabi ng ating text line, this one is no-namer. Ayan, Kathy G, for me, hindi naman hadhad lang ang itsura. Sa totoo lang, normal lang na mapansin mo muna ang itsura ng ibang tao kasi yun ang unang nakikita. Pero kung itsura lang ang magiging basehan ng pagmamahal, mababaw lang yun. Kapag totoong mahal mo ang isang tao, mas nagiging importante kung paano kanya tratuhin. Correct! Kung paano kanya pinapasaya ang nire-respeto at minamahal, bonus na lang po ang magandang itsura. Check na check dyan. Ending with 5935, no-namer. Thank you. And this one from my page. Sabi niya, Kathy G, comment ko lang po, gawin siguro ng sender, maging busy siya sa work niya. Huwag niyang isipin na hindi magandang itsura niya, darating din yung taong para sa kanya. Parang kami lang ni Asel eh, kusa siyang dumating sa akin, the same workplace sa Coast Guard. Uy, hello sa inyo dyan, sa Philippine Coast Guard. Ayan, hello Edwin and Asel. Ayan. And this one naman, sabi ni Engineer Tadeus, Kathy G, Jolo. Kapag pinto ang nagsara, wika ng Diyos, may walo akong pinto ang bubuksan para sa'yo. Ang ginto ay dinadarang sa init upang ihiwalay ang tanso at lumabas ang lantay na ginto. Alalahanin mong ang tao ay hinubog ng Diyos. Ayon sa kanya, kaanyuhan, walang taong pangit. Bakit hindi mo subukang hintayin ang bigay ng Diyos sa'yo tugon sa inyong mga dasal? Basta't manatili ka lang na tapat at magandang kalooban, nakamatsyag lang ang Diyos. Sa malapit, alam niya ang hapding pinagdaraanan mo. Ayaw niya magkamali at magsisika. Sa huli, kapit ka lang. Nakaukit na ang name mo sa puso ni Lord. Wow! Amen to that, Engineer Tadeus Conti. And this one, sabi ni Erwin Velasco, come from Facebook. Kathy G, to answer the question, ayan na, pwede ba maging sukatan ang itsura pagdating sa pag-ibig? Hindi po, basta alam natin ang nilalaman ng ating mga puso. And for the sender, sabi nga sa kasabihan, walang ginawa ang Diyos na pangit. Pero baka nung habang ginagawa, may nangi-elam, Kathy G. Just kidding. Ayan, dapat pumahalin muna yung sarili natin. At pagmalaki, kung ano man ang itsura natin, it's the confidence that counts po. Sabi nga po sa Bible, itimo mo sa isipan mo, I am fearfully and wonderfully made. Well said. Thank you, Erwin. Hi, Miss Mary Dulay. Eh, naku, napakadami nyo nagpadala ha. Dami nakarelate ha. Oo, masyado ba kayo na-judge din, ka-vibes? Sabi ni Miss Maureen Aba, last one muna to ha. Kathy G, how are you po? I'm good, thank you Miss Maureen. Well, para po kay Jolo, wag mo isipin na hindi ka mahal ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Isa pa, walang maganda't pangit sa kanya. Lahat tayo pantay-pantay sa mata niya. Ang kagandahan at kagwapuhan ay lumilipas naman yarn. Pero kung mabuti ang puso mo, may magandang kang ugali, hindi yan lumilipas. Cheer up, Jolo. Wag mo isipin ang mga negative vibes. Think positive. Ibig sabihin lang yan, hindi mo pa talaga natatagpuan ang taong magmamahal sa iyo ng tunay. Malay mo, parating na siya na traffic lang dun sa EDSA, diba? Pwede. Char lang po. Basta magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo, gwapo ka. Smile naman dyan. Ayan. At sila Kathy G. Thank you, Miss Maureen. Ingat ka rin lagi. Hello, Clarence Santos Pagtalunan, William Mortel, Coach Everyday, Miss Altesa, hello po, Randy Santisas and Juan Miguel Gamuti, and Miss Sari Lerma, of course. Standby po sa lapang mga nagbigay ng reaksyon at payo ha. Ka-vibes, 2:24 na po ang ating oras. Ito po ang Love Me Kathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. It's 2:24.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me Kathy G.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Beautiful Days with Kyla. Ka-vibes, pwede ba maging sukatan ang itsura pagdating sa pag-ibig? Yan po naging katanungan natin dahil nga ang sulat na binasa natin coming from Jolo ay isang sulat mula sa isang taong nagtatanong kung pangit daw ba siya, may tao ba talagang pinanganak na pangit dahil pakiramdam niya, yun ang pinaparamdam sa kanya ng mga taong nasa paligid niya at taong mga minahal niya na hindi tumagal dahil nga hindi siya, kumbaga, trophy, pambato. Yan. Alam niyo, ka-vibes ha, hindi pare-pareho ang definition ng maganda at pangit. Ang perception ng beauty ay nai-impluensyahan ng culture, ng panahon, ng media, at personal experiences. Ayan. And alam nyo rin po ba na, syempre, mga opinion natin na yan, mas nakaka-apekto tayo ng opinion ng ibang tao kesa inaakala natin na yung tao kasi na natural na naghahanap ng acceptance dahil nga, of course, part ng pagiging social beings, yung pakiramdam na kabilang tayo at may effect sa emotional health. Diba? Kapag sinasabi towards us, kapag maganda, ina-uplift tayo, di ba? Na iba yung epekto eh. Pero kapag yung negatibo yung naririnig natin, iba rin yung epekto. So, di ba, para maging mabuting tao tayo, choose our words. Maging maganda yung lumalabas sa mga bibig natin towards a certain person. Ayan. Habo lang si Mark Florida. Mahalaga naman talagang itsura, Kathy G. Siyempre, maganda pa rin yung marunong ka mag-alaga sa sarili mo at healthy ka. Yung ang unang napapansin, hindi mananatilang isang tao dahil lang sa itsura mo, kundi dahil sa pagmamahal na pinaramdam mo sa kanya. Mahalaga ang appearance, pero hindi siya ang sukatan ng pagmamahal. Sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang loyalty, faithfulness, and effort. Correct. Ayan. Sabi naman ni Heidi Aldaya, Kathy G, maaaring sukatan ng physical na itsura sa unang pagkakilala, sa first impression, kasi unang nabubuo yung paghanga sa physical attraction eh. Pero mahalaga pa rin ang character ng isang tao. Correct. Mahusay magpahalaga at mga maasikaso, yun ang mahalaga sa pagmamahalan. Pangalawa na lang yung appearance eh. Importante pa rin talaga ang ugali. Ganun din si Miss Sari. Sabi ni Miss Sari, hindi itsura ang sukatan pagdating sa pag-ibig. No? Ganun lang po yung kung ikaw ay sincere at totoo at mahal mo ang iyong pagkatao. Itsura yan ang tunay na pag-ibig, pagmamahal sa sarili. Correct. Maraming salamat po si Coach Everyday. Huwag ka mawala na pag-asa, baka hindi pa talaga binibigay ng yung taong para sa'yo. Ayan, dasal lang. Thank you sa lahat po. Ayan, overwhelming ang inyong mga reaksyon at payo for Jolo. Ayan, alam niyo ka-vibes, ang tunay na ganda ng isang tao, eh hindi yan nakikita sa panlabas eh, kundi dun sa kabutihan ng puso. Diba? And for you, Jolo, normal lang naman na masaktan kapag paulit-ulit ka ng nabibigo sa pag-ibig. Pero, huwag mong gawing sukatan din ng halaga yung taong nang iiwan sa'yo. Hindi porkit iniiwan ka niyan, iisipin mo na pangit ka or hindi ka mahalaga. Don't judge yourself based lang sa mga sinasabi ng mga tao. Given na, of course, pag may itsura ka, diba? Mas nakakakuha ka ng attention. Pero tandaan mo ha, katulad nga ng sinabi ko kanina, yung respect, yung kabutihan, yung pagiging tapat mo, at yung kakayahan mong magmahal ang nagpapatagal sa isang relasyon. And you know what? Your value isn't measured by the eyes that judge you, but by the heart that knows your worth. Salamat sa pag-share mo ng iyong story sa amin. Smile ka na dyan, Jolo. At sa mga gusto pong magbahagi ng story, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Yeah, maraming salamat po, ka-vibes. Until tomorrow, dito po sa Love Me, Kathy G. Ako po si Kathy G, syempre. Susunod na po ang programang Banana Crew. Makakasama nyo na po ang tambalang
1: Jai Claw.
0: Oy, we're both yellow.
1: Yes. Diba? At saka ano, bago pa ako pumasok dito, nagtitingin ako online. May nakita ko napakaganda. Parang ganyan yung color niya. I don't know, parang diba my favorite color is orange.
0: Orange, ate. Yes.
1: Pero nahata ko sa parang yellow-green, parang yellow-green something.
0: Kasi parang nakakaalam mo yun, yung kakaroon ka ng peace of mind.
1: Talaga,
0: diba?
1: Iba, parang very summery.
0: Parang ganon, something ganon na ata ngayon para lang mas light lang yung atake. Diba?
1: Oo. Tingnan nga natin kasi yung orange, parang pag tinanong mo siya, yung meaning niya, parang it symbolizes happiness. Mm-hmm. Ganyan, happy. Yung yellow-green kaya, ano kaya ang sinisymbolize?
0: Yellow kasi, di ba parang, hindi ba parang peace? Parang ganon. Kasi white is purity, red is like love.
1: youth, nakakabata, ay, energy, and renewal.
0: Oh, diba?
1: Oh, yellow-green na yan ha. Combo na yan.
0: Combo na yun.
1: Yeah. Parang hindi na kayo mahirapan na. Yes, oo. Kasi si Ate Cathy, parang yellow-green yung kanya. Yung sa akin, yellow. So, sabi pala, sa psychology yan, parang yung pag-green lang talaga, nature, safety, yan.
0: Parang calm lock, lang, ganyan, diba?
1: Oh. Pwede rin siya, on a negative note, may negative note, diba? Yes, diba? Bukod sa lock, meron din pala siya parang color of envy. Sa seven color? Deadly sins pala, green ang color of envy.
0: Ah, really?
1: Yes, may ganun din.
0: Ay, akala ko, diba, all throughout, ang alam natin, black eh. Diba?
1: Parang black kasi darkness.
0: Yun yung connotation, yeah,
1: connotation
0: eh, diba?
1: Yes. Oh. Pero diba, at least meron tayo ngayon. Ang feng shui number natin. Hindi tayo feng shui. Yung yellow, oh. Fun, clarity, positivity, joy. Ayan.
0: So that's why we wear yellow. Kasi full of positivity.
1: At
0: diba?
1: Lahat po yan ay nakuha ko sa, ano, sa nips. Chocolate! Sanis chocolate!
0: Hindi ba sa M&M's?
1: Hindi, charing lang. Hindi nakalagay po yan sa psychology. Ay, hindi. Yung orange. Yung orange pala, optimism, youth, magkakaiba rin sila kung depende kung saan galing.
0: Oo, diba?
1: So, diba pagka nag-a-apply ka sa trabaho, ate, isa yan sa mga hypothetical questions na tinatanong ng mga HR. Yung, how are you? Kasi dati, nung nagtatrabaho ko sa call center, isa sa mga questions na naitanong sa akin, yung parang, how are you going to describe the color orange or the color red into a blind since birth?
0: Ay, may mga ganyan.
1: Parang may ganon, ate. Di, syempre, diba, parang maluloka ka, parang, kung nung panahon na yon, di mo pa talaga alam, hindi pa uso ang ChatGPT at hindi pa pwedeng magtanong ka sa ate mong G, Google. Parang dati pala, ang tinitingnan nun, dahil nga parang tinitingnan ng HR kung paano ka mag-receive ng mga kakaiba at bigla ang katanungan.
0: Ah, kaya.
1: So there is no right or wrong answer dun sa pala sagot. Talaga dun sa sagot na yun. Pero kasi nakita ko, narinig ko rin pag nag-judge ako sa mga Miss Gay, tinatanong na yan.
0: Ah, talaga.
1: Oo,
0: ba?
1: Oo, paano mo mai-describe ang color ganito sa
0: kasi isang, syempre kung minsan pag hindi ka prepared, medyo mangangarag
1: ka. Medyo mangangarag ka talaga. Diba? Pero kasi syempre yan, katulad niya, nag-search tayo.
0: Oo.
1: Tapos inalam natin yung ganda. Meron kang idea na parang siguro ipa-feel mo sense of hearing, sense of smell, sense of ganyan. Ipapafeel mo na sense of touch, yung mga ganyan-ganyan. Parang papagandahin mo lang yung sagot
0: Correct.
1: Mo. Parang may kanya-kanya talagang way of kaartihan. Pero dun sa sinabi mo kayo na ate, naniniwala ko na ang tunay na kagandahan ay hindi nakita sa panlabas na kanyuan,
0: Correct.
1: Sa kalooban. Pero sa panahon ngayon, parang feeling ko kasama yung panlabas.
0: Kasi ganun ka na ngayon na judge eh, diba?
1: Diba, totoo. Kasi diba?
0: Pakete na dapat ngayon.
1: Diba, kasi aminin natin, masakit man at hindi man siya kaay-ayang pakinggan.
0: Mm-hmm.
1: Pero diba, depende sa kung anong itsura mo, kung paano ka pakikitunguhan ng tao.
0: Torek. Ikaw rin naman ang magdadali.
1: Yes.
0: Kung kaya mo dalhin yung sarili mo, hindi naman, regardless kung pangit ka.
1: Yes.
0: Pero kung...
1: Walang pinanganak na pangit.
0: Sabi yan, ang tatay natin, diba?
1: Oh, sabi yan. Di ba yun naman sabi, diba? Regardless kung pangit ka.
0: Diba? Regardless kung pangit ka, basta alam mo kung may, ano mo yun, paano mo dalhin yung sarili mo.
1: Yes, how you carry yourself.
0: Yes, ganyan. Madadal at madadalo, maganda ka na sa paningin nila.
1: Totoo.
0: Diba, eh, magre-reflect kasi yun.
1: Di ba meron nga yung kunyari, hindi naman sa pangit, diba? Kung meron nga kunyari, hindi naman kagwapuhan or hindi kaganda, pero kapag kumanta na,
0: diba? Gumaganda.
1: Gumaganda.
0: Totoo.
1: Kapag sumayo. Diba may ganun?
0: Diba yun yung tinatawag na sex? May ba meron ngang sex appeal?
1: Arrive. Diba?
0: Oo, ganyan. Diba? Yung charm.
1: Totoo.
0: Oh, full and of crystal. Charm. Syempre.
1: Charm and crystal. But it's a joy lim. Diyari. Alam mo yan.
0: Ay, alam ko
1: dumating
0: yan.
1: Dumating yung puto dati, diba? Na tayo mga radio DJ. Pinapadalan din yun at Miss Joy Lim ng charms and crystals.
0: Totoo.
1: Diba? Meron. Naabutan mo yun.
0: Oh, diba? Napadalan ka.
1: Yes! Napadalan ako. Oo, syempre. Mga charms and crystals.
0: Correct. Nako, ka-vibes. Masayang kwentuhan po mga kasama nyo. Jai Klong, susunod na po. Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang Lupet. Oras po natin. 2:52 na.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Love me.
4: Ang Lupet!
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!
6: ACS!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet.
2: Love me. Kathy G. Love me. Kathy G.
4: Galit ka na naman. Ang lupet.
5: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
7: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Nanawagan ang Department of Education sa mga paaralan na maigpit na ipatupad ang pagbabawal sa paggamit ng mga gadgets sa loob ng klase maliban na lamang kung ito ay para sa pag-aaral o sa mga emergency. Sa memorandum na may petsang June 30, muling binigyan diin ng DepEd ang implementasyon ng mga alituntunin para sa ligtas at maayos na learning environment. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga electronic device, social media, online games at pagbablog habang may klase. Pinayagan naman ang limitadong paggamit para sa mga aktibidad na may kinalaman sa pag-aaral at sa mga sitwasyong may emergency. Inikayat din ng DepEd ang mga magulang at iba pang sektor na makipagtulungan upang maitaguyod ang responsabling paggamit ng internet at mga gadget sa mga mag-aaral.
5: FMR News Break.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, isinusulong sa Kongreso ang panukalang Magna Carta for the Informal Economy upang mabigyan ng proteksyon ang mga manggagawang walang formal na kontrata, kabila ang mga tindera, maliliit na negosyante at freelancers. Iniharap ni House Speaker Martin Romualdez ang House Bill 3138 na layong kilalanin at bigyan ng sapat na benepisyo ang mga nasa informal na sektor. Sa panukala, isusulong ang paglipat ng mga maliliit na negosyo patungo sa formal na sektor ng ekonomiya habang tinitiyak ang kanilang kita, kalusugan at social protection tulad ng SSS at PhilHealth. Layon din ang panukala na wakasan ang diskriminasyon at pang-aabuso at bigyan ng boses ang mga manggagawa sa pagbuo ng mga patakaran ng pamahalaan.
5: FMR News Break.
7: At sa ating panghuling balita, inaprubahan ng Civil Service Commission

0: ang mga kwalifikasyon para sa mga bagong posisyon ng school counselor sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Education Secretary Johnny Angara, mahalagang hakbang ito sa pagpapatupad ng batas na layong palakasin ang mental health at psychosocial support para sa mga mag-aaral. Dahil dito, maaaring simulan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng 10,000 school counselor associate na i-deploy sa mga paaralan simula school year 2026-2027. Inaasahang mapapalawak nito ang mga serbisyo sa counseling at mas mapapabuti ang suporta sa kalusugang pangkaisipan ng mga estudyante. FMR News Break. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet.
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
2: Ang

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Anong oras na si Smart?
2: 3:02, and I thank you.
1: Perfect.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: At ano ang dapat abangan ngayon? Ako mga ka-vibes sa Metro and Mega Manila. Tutukan at abangan po ang ating programang Banana Crew dahil meron tayong bisitang makakasama this afternoon.
2: Yes, mga ka-vibes, makakasama natin later, Aya. Aya from VMX, of course.
1: Yes, si Aya mula sa Viva Max. Dito lang yan sa
2: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet!
1: Oh, perfect.
4: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
4: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
5: Ang lupet!
4: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
5: Ang lupet!
4: 92.3 FMR, FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
5: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Masarajo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tambalang Jai Chloe!
2: Banana Crew!

0: in the bed.
1: Numinado na naman ang 92.3 FMR.
0: Ang lupet!
1: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
0: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Ang galing for every.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Hello, ka-vibes. Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
8: Hello, ka-vibes. Ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
9: Hello, what's up, mga ka-vibes. Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Chismis na naman. Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
3: Ang lupet!
5: Paborito yung merienda. Nandito na!
6: Welcome sa Home of the Stars!
7: Totoo yung galit mo dahil nagselos ka kay Christina.
8: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
9: Live sa studio, Robbie Domingo!
10: Taas, ha? Hey!
11: Hello, mga kaba!
12: Miss Julian Santos!
13: Uy, pagod ako dito!
14: JC De Vera!
15: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
6: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho at DJ Chloe!
3: Ang lupet!
16: Kabay!
17: FMR, favorite music radio, Kavibes ang lupet!
18: Magandang afternoon sa lahat ng mga Kavibes natin sa Metro and Mega Manila. 3:21 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Siyempre naman, kasama nyo na nga po ang inyong kwela makulita kung bigay ng more music. Kami ang tambalang
16: Jai Klong! Kasama nyo ang inyong pambansang darling ng radyo, DJ Chloe.
18: At siyempre ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho! Agad-agad, babati muna ako, di ba? Panimula, pagbati ka agad dahil maraming salamat po sa pagtutok syempre sa programa. Ayan, thank you so much sa aking mga Creative Moves family. Ayan, di ba? Si Sir JJ, si Raj, and si Mommy Gloria. Hello sa inyo kung nasaan man po kayo. Aba naman, ingat-ingat po tayo sa ano, sa kakalsadahan,
16: yes,
18: di ba? Kapag hindi naman tayo nagmamadali, ano bang gagawin natin? I-chill lang natin.
16: I-slow down.
18: I-relax lang natin. Tama. I-kalma natin. Di ba? Magmuni-muni tayo. I-feel nyo na lang na parang kayo ang bida sa isang music video habang nakasakay kayo. Sa
16: habang inyong, umuulan.
18: Ay, walang ulan. Te, mainit nga yun. Oo.
16: Feeling yes. Ko ano, maulan-ulan na lately. Ganun.
18: Ay, tara. Di ba? Walang ulan.
16: Wala pa. Wala
18: ibig ko sabihin, in the yung present time, di ba?
16: Yes.
18: Yung i-feel nila na dapat sila ay nasa... Pag gano'n, kapag kunyari nagmamaneho ka, o kaya nasa car ka, di ba? Yung feeling na parang kapag traffic, ramdamin mo na lang yung moment.
16: Oo. No,
18: instead of mainis ka.
16: Isipin mo na lang, ikaw ang isang main character sa pelikula.
18: Oh. Yesterday when I was young.
16: Ay, wow.
18: Truly remarkable. Tama. Tama! Hello din, shoutout na agad-agad ang ating mga tagapakinig. Mularian.
16: Mularian, ha?
18: Mularian sa 101.9 FM Radio Davao City.
16: At 89.5 FM Radio Davao del Norte.
18: Ganun din sa 102.3 Bacolod at sa Baguio.
16: At sa 97.5 Jensan.
18: Ang ganda-ganda nating lahat ngayong araw ng Wednesday. Talaga namang fresh na fresh.
16: Yes.
18: Oo,
16: and we are black and yellow like the song.
18: Kailan nung Monday? But Monday tayo.
16: Blackpink.
18: Sabi nila si Jaiho Perry Cabiteño, yung pagkakasabi niya ng kahapon, kagahapon.
16: Kagahapon, diba? Miga.
18: Very taga Cavite si Jaiho. Hashtag Etivac represents. Hindi kasi yung mga taga Cavite talaga.
16: Oo, ganun nga, ganun kagahapon.
18: Ganun kami magsita nung bata ko. Abay kagahapon eh, nakita ko, nag-ala ko sila, ano, yung mga ganun-ganun. Alam mo, in fairness, growing up pala, hindi ako talagang yung... Oh, alam kong Becky ako, ex-masali ako sa mga contest. Pero na-experience ko makipag-boxing.
16: Ha? Huh?
18: Oo, naiintindihan ko mag-boxing yun sa mga kalaro namin sa street namin.
16: Oo, yung nag-sparring kayo talaga?
18: Oo, tapos may gloves talaga, ganyan. And aside from that, yung naglaro ako ng holen, naglaro ako ng trompo na kapag ka, ano, talo yung kalaban mo, kokonyata mo yung trompo niya, sisirain mo talaga,
16: Piko.
18: Yes.
16: Yung mga ganun.
18: Hindi, yung piko, parang ano, very pang babae na yan eh.
16: Oh.
18: Yung mga laro ko nga nun, naaalala ko growing up talaga, yun, yung mga boxing, holen. Tapos may favorite kaming ginagawa. Inaakyat namin yung ano, sa subdivision, inaakyat namin yung tangke ng tubig.
16: Ay! Ay!
18: Oo!
16: Napagalitan ka ba?
18: Hindi. At that time, hindi ata.
16: Pero kumbaga, parang ginagawa yan talaga ng mga bata.
18: Diba may tower? Mm. Tapos imagine nyo po, diba? Doon para matayo po yung tower, yung mga alalay po niyan, diba? Mayroong parang pa-ex doon sa mga paanan.
16: Yes.
18: Yung parang nilalakad namin yun, tinatawid-tawid namin yun, parang paikot-ikot kami doon sa patraya. Actually, paikot-ikot kami sa patriangle na atake nung patayo ng tower. Mm. Inaakit namin talaga yung ano, tangke ng tubig sa subdivision, ganun.
16: Ay,
18: kasi sa tapat yun ang multi-purpose hall. Eh sa multi-purpose pag sa mga subdivision sa amin to ha sa Cavite, natatandaan ko yung multi-purpose kasi kunyari may multi-purpose sa phase 1, sa phase 2, sa phase 3 ganyan. Tapos doon libre yon, may hingka lang ng letter dun sa ASOC, sa association ng sa
16: community
18: ninyo. Kunyari meron may mag-birthday, libre yung venue.
16: Ay, swerte.
18: Yes,
16: yung iba kasi 'di ba may rental na.
18: Hindi ko dati ata libre lang, parang ngayon siguro syempre sa hirap ng buhay para o baka donation lang dati. Ganyan. Kapag may mga ano, mga nasigpay, ganun doon ginujurol, hey, mga ganyan, 'di ba? Tapos dito naman sa Maynila, ang uso sa kanila yung kubol.
16: Kubol?
18: Yes.
16: Bagong salita yan. Bakit parang ang dirty ng ano ng
18: sa? Iba 'yon, te.
16: Iba ba? Iba pala yun. Iba.
18: Actually, ganyan din yung naisip ko before. It sounds like, yes.
16: Na
18: pero yung kubol, merong ano, ama ng kubol. May mga ganyan.
16: Ha? Ano yun?
18: Yes. Meron talaga. Meron talagang.
16: Bagong learning ko yan ah.
18: Sa Sampaloc at saka sa Tondo, may ama at ina ng kubol.
16: Ay.
18: Yung kubol po pala, ito po pala yung mga tent.
16: Tapos yung ama at ina, yung mas malaki.
18: Hindi.
16: Ay, hindi ba ganun? Ano
18: sila yung nagpapakita. Kasi yung, meron kasi sa Tondo ata to, ama at saka ina ng kubol, parang atake. Yung alam mo yung tent na pag sa labas ng bahay, pinaparent?
16: Yes.
18: Oo, kaya sa tinawag niya ama at ina, kasi parang sila yung nagsusupply ng mga kubol dun sa area, pinapagamit nila para kunya may mag-birthday, may ganyan.
16: May funeral.
18: Eh, tumakbo nga silang kagawad at saka nag-consel ata. So parang yung tagline nila, dahil nga sikat sila na kung nagpapahiram nun, ang ama ng kubol. Ganun.
16: Ay! Ang ganda naman title nun.
18: Pero kung baruban ka, di ba? Ikaw ang ama ng two!
16: Iba! Mali!
18: Ikaw ang ina ng toot!
16: Sa oras na 3:27 talaga, no?
18: Eh baka, wala ko sinasabi. Kaya talaga, alam nyo, you guys, talagang iba yung mga iniisip mo. Tapos you always put words into my mouth.
16: Wow! English!
18: Ikaw ba kung tatanungin ka, gusto mo bang maging anak ng kubol?
16: Parang nakakatawa naman maging anak ng kubol!
18: Di ba? Meron talagang ganon. May ganon talaga. Nag-a-agree nga si Aya Fortes eh. Di ba? Pero syempre na-mention na natin, kasama natin si Aya Fortes at i-welcome na natin siya dito sa programa. Welcome to Banana Crew, the home of the stars mula sa VMX, Aya Fortes. Hello! Ikaw natatawa ka. May ideya ka sa kubol.
11: Meron.
18: Sige nga. On your own understanding.
11: Ay nga po, tent.
18: Tent.
16: Tent nga talaga.
18: Kasi
11: para po siyang toot.
18: Yes, katunog siya ng toot.
16: Yes.
11: Taga Manila.
18: Taga Manila. Kaya alam niya yung kubol.
16: Marami kasing ganun.
18: Yes, kaya alam ni Aya ang kubol. Yes. Ano?
16: Kubol! Hindi pwede magkakamali!
18: Yes, saan ka sa Manila?
11: Paco po.
18: Oy, may dyan sa Paco, dyan nag-shooting ang ano, Starting Over Again, yung sikat niya Paco, yung parang garden, yung ganon. Or Paco Park, yung ganyan. Yes.
11: Aba ka dun
18: po. Yes. Yan, matagal ka na ba sa VMX?
11: Bago lang po.
18: Mga kailan ka lang?
11: Nag-sign po ako ng contract this year lang po, February.
16: April, February.
18: Wow! Bagong-bago lang. Ang kwento mo naman sa amin, paano ka na-discover?
11: Sa friend lang po.
18: Friend of friend.
11: Friend of
18: yung friend mo, nag-Viva Max?
11: Before po.
18: Sino tong friend mo?
11: Ah, wala na po kasi siya eh.
18: Ah, patay na siya?
11: Hindi.
19: Parang mali ata.
11: Hindi, I mean ano, umalis na po.
18: Ah, hindi na siya nag-VMX. Pero matagal siya sa VMX.
11: Hindi din po. Hindi rin po siya nagkaroon ng movie.
18: Talaga?
19: Oh, talaga.
18: Bakit?
11: Parang ayaw niya na pong ituloy.
18: Talaga, na-shock siya?
11: Opo.
18: Talaga?
11: Di ba hubad-hubad?
18: Oo, ikaw buti hindi ka na-shock.
19: Hindi niya na kinaya.
18: Ikaw buti hindi ka na-shock na inilaban mo ng Todd Zuzo.
11: Nung una po, oo, kaso... Nagustuhan ko rin naman po yung work.
18: Ay, kasi naman, di ba, parang...
19: May acting din kasi.
18: Hindi, syempre. Bukod dyan, syempre, di ba, kung pangarap mo mag-artista.
11: Yes.
18: It is really a very good, ano ha,
11: stepping
18: parang...
11: Stepping stone po.
18: Sa panahon ngayon, stepping stone yan para sa'yo.
11: Yes po.
18: Mm-mm, di ba? Paano kanya sinabihan? Kwento mo sa amin.
11: Friend ko na po kasi talaga siya. Mm-hmm. Kasi nakwento niya na, uy, nag-ano ako sa Viva Max. Nung una, hindi pa ako naniniwala. Tapos
18: ano pagkakasabi mo?
19: Talaga?
11: Pero maganda din po kasi siya, tapos sexy din. Sabi ko, "Weh, saan 'yan?" Sabi kong ganun. Sabi niya, "Gusto mo ba papakilala kita kay Mami Jojo ganyan ganyan."
18: Oh, Jojo Veloso.
11: Oh, yes po, yung manager po namin. Tapos di sinama niya po ako dun sa may office. Tapos ayun, pinresent na po ako kay Mami Jo.
18: Tapos
19: sabay kayo nagsimula.
11: Nung pumunta po ako doon, ako na lang wala na po siya. Parang sinabi niya lang po na ako yung darating.
18: Kumbaga na-refer ka na lang.
19: Tapos hindi na siya tumuloy.
11: Yes.
18: Antara, okay. Bukod sa syempre, 'di ba, kailangan natin ng pera para kumita, ganyan. Ano yung talaga nagsabi sa sarili mo na sige nga, try ko 'to. Gusto ko po talagang mag-artista. Ayun.
11: Pero mga gusto ko po kasi eksena yung mga ano,
18: drama.
19: Mga heavy drama.
11: Yes, opo.
18: Oo.
19: Ano yung nagawa mo na so far? Alam ko na kasama mo si Apple Celso.
11: Yes po, sa Quezon
19: Puti. So yun, medyo ano
18: Apple,
19: siya.
18: Apple, 'di ba, nakasama na natin dito sa programa.
19: Yes, parang twice na siya pumunta dito.
18: Tapos wala ako.
19: Hintan.
18: Kasi ano ako talaga.
19: Ito yung keso.
18: I love Apple, pero alam mo naman, diba? Bias ko talaga si Charmaine.
19: Orange. Yes. Si Charmaine pala.
18: Yes. Kaya sabi ko, si Apple yung pupunta.
19: Naku, kailangan si Charmaine.
18: Saka na lang. Siya rin lang, joke lang Apple. Tapos, anong matinding eksena dun sa Quezon Puti? Yung masasabi mo talaga namang, ay, kabog.
11: Nung love scene na po, grabe, dinilaan ko po yung katawan ng partner ko.
18: Talaga?
19: Ay!
11: Opo. Nagulat din po ako nung napanood ko po yung sarili ko. Sabi ko, parang hindi po ako yun.
19: Talaga?
18: Para kasi nasa moment ka na of acting.
11: Opo. Tapos sinunod ko lang din po yung utos ni Derek para matapos na po.
18: Talaga? Paano, ikwento mo sa akin, paano ka dinidirect talaga? Kasi ako, like, tayo, nagtrabaho tayo, nagtelesery ako, yes. Nag-series ka na rin, ganyan. Tinuturo, di ba, na hindi naman talaga spoon feed na parang, oh, you do this, you do that. Sa inyo, paano? Kasi syempre, intimate scene, love scene.
11: Nung time po kasi na yun, nung scene namin, kailangan po, gigil. Gigil kami parehas. Tapos sabi po ni Derek, ay, dilaan mo na. Yung ganun po.
19: Ah, so may instruction na parang choreography, ganun.
18: So kapag gumagawa kayo ng mga very intimate scene ng kapwa mo, VMX actor or actress, ganyan. Kasi may mga nag-GL din, di ba?
19: Yes.
18: Sinasabi talaga mismo na dilaan yung katawan, ganun.
11: Depende naman po, siguro dahil kasi bago po ako. Kaya kailangan po talagang instruct ako ng...
19: Medyo may guidance ka pa.
18: Anong limit mo? Like, kasi marami kami nakachikahan na bawal hawakan ng kanilang dalawang...
19: Cherry
18: on top. Ang kanilang dalawang cherry on top and ang icing sa cupcake cherry. Bawal din hawakan. Ano yung sa'yo?
11: Bawal din po ilik yung
19: cherry.
18: Bawal ilik yung cherry. Pero diba pagka nga nasa moment na nasa scene na kayo na parang hindi nyo na namamalayan, diba? Kasi para matapos lang. Po. O may time na parang alam na nila.
19: Nakiliti.
11: Ano po kasi
19: iba pala.
11: Bago po gawin yung eksena, nag-usap po muna kami
18: ng partner.
11: Yes po.
18: Sobrang
11: professional naman pong nagagawa yung eksena kasi pinag-uusapan siya bago po gawin.
18: Pero ito ha, curious question of course ano marami kasi diba people judge and parang naiisip nila na parang siguro after ng eksena na yan
19: tinuloy na nila.
18: Oo, tinuloy na.
11: marami pong nagsasabi
18: na after ng eksena niyan, baka mamaya sa pag-uwi nila, inilaban na ng bonggang-bong, ganyan. O ito, straight from your, parang straight from the horse's mouth. Diba? Yes, bongga. Anong nangyayari talaga pagka ganun?
11: Wala po. After po ng taping, pack up na po talaga. Tas
18: uwian na. Yes. Ganon.
19: Kumbaga doon lang sa eksenang yun.
11: Work lang po talaga.
18: As in.
19: Ay, may question din ako. Ayan. Bago mag-eksena, ginagawa niyo ba yung sinasabi nilang mga intimate workshop? Di ba yung iba na...
18: Ano, yung pang-alis ng mga inhibitions.
19: Yes, yung para unti-unti
18: pero
19: para, kayong...
18: Pero parang feeling ko, bago yung inhibition, kailangan talaga mo nang mag-toothbrush, mag-mouthwash, yung
19: mga
18: ganyan.
19: Mga preparation.
11: Yes, ginagawa naman.
18: Maligo.
11: Ayun, naliligo. Pwede rin po yung naliligo din po before gawin yung...
18: Nire-request nyo rin.
11: Opo.
18: Nadirect-ligo muna talaga. Kami.
11: Tapos minsan sasabihin po sa partner, tara, toothbrush tayo, sabay tayo mag-toothbrush. Para mawala po yung ilang.
18: Oo, correct. Ganyan. In fairness, no? Pero diba, ano man sabi mo doon na parang nadya-judge kayo na parang yung ginagawa nyo, minsan, kahit sabihin natin na it's all about art, the crafts, ito, diba, craft ninyo as an actors and actresses. Pero
19: hindi
18: people think, dahil ngayon iba na ha,
11: yes.
18: Before alam ko bawal yung mga didilaan yung private part ng babae sa upper. Alam ko dati bawal. Ngayon nakakapanood ako, meron akong mga nadadaanan or nakikita. Meron ng ganung si DJ Durano nga napanood ko na may ganun siyang eksena.
19: Talaga?
18: Oo na. Ang taray, pwede na pala si Aaron Aaron Villaflor or Aaron Villaflor. May ganun din siya. So sabi ko, pwede na ba 'yun ngayon?
11: Depende naman po yun sa artist.
18: Kung papayag sila.
11: Papayag.
18: Pero my question is yun nga, paano, anong nafe-feel mo na parang people always judge you na parang hindi naman talaga artista yung gusto nilang gawin eh dahil mga ano yun eh, parang pa-sexy porn star, ganyan. Sorry for the term, pero...
11: Ang wala po.
18: Kasi hindi mo siya,
11: dinadedma ko po yung
18: talaga?
11: Mga
18: ganyan. Ay, bongga.
11: Kasi... Di naman po makakatulong yung mga sasabihin nila kung ano yung gusto kong matupad sa sarili ko, yung pangarap ko na pag-artista.
18: Totoo. Nakakailang project ka na sa VMX?
11: Tatlo na po.
18: Ano yung una?
11: A check-in po.
18: Check-in. Sorry ka.
19: Check-in sa hotel?
18: Yes. Check-in. I love it. Sino kasama sa check-in?
11: Si Aliyah Raymundo po.
18: Aliyah Raymundo. Nakasama na natin. Yes. Aliyah Raymundo. Ano pa? Ano yung sumunod?
11: Kasi yung Quezon Puti po.
18: Quezon Puti Apple. With Apple.
11: Yes. Saka Rinoa Halili.
19: Rinoa.
18: Si Rinoa nakasama na rin natin dito, di ba?
19: Hindi ko lang alam kung wala ako.
18: Ako ang wala.
19: Ikaw ang wala.
18: Oo, kay Rinoa.
19: Ay, tama, ikaw.
18: Absent pa, Jai. Oo, para lagi kang wala kapag VMX yung girl. Ano yung latest mo?
11: Ito po yung Helena.
18: Helena. Ano naman ang Helena? Bukod sa pangalan siya, bakit Helena? Ito ba yung hindi ka makatulog kaya lagi kang Helena?
19: Ito ba yung Rina? Iba pala.
11: Hindi po. Ano po? Ang Helena po, ano po siya? Isa po siyang healer. Parang halina. Nagpapagamot po sa kanya yung mga tao. Si Jen Rosa po yung Helena dun.
18: Nagpapagamot.
11: Yes, so
18: paano napasukan ng mga intimate na eksena?
19: Oo, hindi ba siya parang...
11: Yung mga asawa po ng mga babaeng nagpapagamot na ano po kay Jen.
18: Na in love?
11: Yes, parang halina yung Helena po.
18: Parang nahumaling sila.
11: Nahumaling po.
18: Parang imbis na Helena, halina. Ganon.
19: Ay, so may parang akit-akit na malalang.
18: Bakit uso ang GL sa VMX ngayon?
11: Hindi ko rin po alam.
18: Mabenta ba yung pagpapalabas ng
11: wala
18: babae sa babae?
11: Wala pa po kasi akong project na GL. Kaya hindi.
19: Pero ito, GL lang to.
11: Hindi po GL.
18: Yung pangalan lang, Helena. Oh. Kasi nga, from Halina.
11: Yes.
18: I thought si Helena is a girl.
11: Yes, girl po siya.
18: So,
11: si Jen Rosa po.
18: So ang mga naakit, lalaki?
11: Lalaki, yes.
18: Ay, po. Okay.
11: Balik kami po yung mga nagpapagamot, syempre. Ako po kasi doon, buntis po ako doon. Tapos yung asawa ko po, sinasamahan po ako magpagamot kay Helena.
18: Tapos yung asawa mo na humaling kay...
19: My goodness.
11: Sobrang ganda po ng kwento ng Helena.
19: Ay.
18: Maganda siya, pero parang it's about infidelity, yung ano, diba, cheating, ganyan. Totoo?
11: Opo.
18: So, paano nalaman mo na may nangyari sa kanila ni Helena?
11: Opo, ano po kasi noon...
18: Habang buntis ka.
19: Ang hirap naman.
18: So, ending. Paano?
11: Ano po, nakahiga ako sa lamesa kasi nawalan po ako ng malay.
18: Ayan, ang dami kasi inihigaan sa lamesa talaga. Hihiga.
11: Tapos ito pa, sa ilalim po sila ng lamesa, nag...
19: Oh my God!
18: Habang nawalan ka ng malay sa itaas ng lamesa, habang ang asawa mo nasa ilalim... iba grabe. Din naman.
11: Iba ng fantasy. Nagising po ako kasi umuuga yung lamesa.
18: Ayan.
19: Oh my God!
18: Ano sa palagay mong ginagawa nila kung ikaw yon nabuntis ka, umuuga ang lamesa? Ano sa palagay mong nangyayari sa ilalim ng lamesa?
11: Ayun na po yun.
18: Ayun na nga, diba? Oh, ano yung may kikwento mo sa amin na bukod sa pagdila mo dun sa kapartner mo, ata pagdila, o oh, diba? Sabi, ano yung pinaka nakakalokang nagawa nyo ng mga naka-eksena mo sa VMX na talagang parang hindi mo in-expect na, oh my God, magagawa ko ito for the sake of craft and the arts, ganyan.
11: Sa lamesa po. Tinaas po yung pa ako sa lamesa.
19: Ah? Ay! That's so spicy, ha? Huh?
11: Yes po.
19: Pero parang ano siya, parang kind of in a role play, hindi yes, ba?
18: Po. Wow! Role play!
19: Hindi, di ba may mga ganun na eksena kapag ano, sa mga scene, o di ba?
18: Tinaas ang paa mo sa lamesa. Naka-plaster ka naman
11: yes,
18: lagi.
11: Yes, meron po.
18: Hindi ka pumapayag ng walang plaster. Kailangan ka, di ba ang sakit pag pinaplasteran?
11: Po, kasi dumidikit po.
18: Oo.
19: So may preparation talaga.
18: Hindi kaya kailangan talaga ano.
19: Mag-shave.
18: Mag-shave.
11: Ano kasi pag di po nag-shave, sobrang sakit.
18: Totoo. Kasi kapag tinanggal mo siya,
19: parang may libreng ano ka na, wax.
18: Diba? Totoo. Sa guys, hanggang ano, paano yung mga ano, ka-excel mong lalaki? Kinakausap ka muna nila?
11: Opo, napaka-professional po ng mga nakapartner kong artist.
18: Meron kasi kami naging guest dito. Hindi ko na mapangalan kung sino. Kayo nang bahala na bumag-back, ano, backtrack. Ganyan.
19: Backtrack.
18: Naging sila.
11: Ay,
18: oo, naging ay! Sila. Di ba?
19: Sino? Ay, oo, yes, naging sila.
18: Naging sila. Sinamaan pa nga siya na nag-guest siya dito. Friend namin yan. Naging sila kasi nga parang nung tayo na ginagawa na yung project, super crush na daw talaga yung VMX yes. actor na yun. Tapos naging sila, baka kilala mo. Ah, charing.
19: Nandito yun eh.
18: Oo, ano yung paano ka kinakausap ng mga VMX na actors na bago gawin ang eksena?
11: Nung bago po kasi ako, sabi, hi Aya, ikaw, bago ka ba? Yung mga ganong tanungan po.
18: Wow.
11: Tapos,
19: pineprep.
11: Opo, bago ka.
18: Dari ng mga salitaan, pineprep.
19: Hindi, pineprep yung ano, yung ka-eksena, na parang, ito gagawin natin.
18: Dapat na inihahanda.
19: Parang ang pangit para pakinggan. Chicken, pineprep.
18: Oo, ayan.
11: Yan, sabi, aware ka ba sa gagawin natin?
18: Oo.
11: Tapos sabi ko, opo, aware naman. Anong mga restriction mo?
18: Ganyan? Ayan, at tinatanong.
11: Opo, tinatanong naman po nila.
18: Pero diba tama ako, konti lang kayo kapag ka-intimate scene yung
11: yes,
18: ginagawa.
11: Po.
18: Sino lang ang mga tao doon?
11: Yung director,
18: director
11: po. Tapos yung cameraman.
18: Ayun, yung cameraman.
19: Tapos yung skeleton team.
18: Yung co-actor. Wala, tapos yung AD.
11: Nandun din po.
18: Wala yung mga
19: audio.
18: Gaffer, walang mga ganun.
11: Wala po, wala.
18: Ah, talaga?
11: Bilang lang po talaga kapag nandun na sa scene na ito.
18: Uy, alam mo, gusto maraming salamat ha, Aya, sa pag-explain niyang part na yan. Kasi ang iniisip ng tao, parang
11: yes,
18: baka mamaya parang na, ano tawag dito, na expose
19: sa yung
18: mga babae or mga, anong term doon hindi expose eh?
19: Yung parang andito na siya.
18: Exploit.
19: Ah,
18: di ba
19: okay.
18: Na-exploit yes, sa maraming tao yung sa paggawa ng VMX. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin hindi malinaw sa maraming mga manonood na ito nga ay parang kayo ay katrabaho bilang mga artista pa rin
11: yes.
18: talaga. Pero prone kayo sa chismis na kayo daw ay tawag dito parang nagiging tawag dito parang nagiging portfolio
19: easy.
18: Nyo yon para kayo ay pwede nang matap, kunyari, for escort, yung mga ganyan.
19: If me, kasi ang daming...
11: Sobra po.
18: Naging prone kayo. Diba tama yung term ko? Naging, parang ano kayo, parang naging easy access kayo kasi napapanood kayo na
11: yes.
18: you guys are doing sexy.
11: Akala nila porkit po nagaganon, ay mabilis
18: yes.
11: tong ano.
18: Oo. Tapos exactly. Diba parang sa mga social media nyo, syempre yung mga pinupost nyo, nakatanggap ka na ever sa tatlong project na nagawa mo ng mga DMs. Kasi nakita ko,
19: mga
18: recently, I saw the post of Harleen Budol, si Hipon Girl. Parang merong dummy account saying na si Governor daw yon na parang hinahire siya for 150,000 isang gabi ata or 500,000. Sinagot niya ata na ano, basta sinagot niya. Tapos sabi niya, ikaw na lang bigyan ko niyan. Sabi ganyan ni Harleen Budol. Ikaw, nakatanggap ka?
11: Yes, po.
18: Nakatanggap ka?
11: Yes, po.
18: Okay, wag mo nang pangalanan kung sa man ay congressman, governor, artista o kung ano man. Pero yes, nakatanggap ka.
11: Yes, po.
18: Anong in-offer sa'yo?
11: 100,000 din.
18: 100,000? Oh, yes. Ano daw gagawin?
11: Punta daw po kami Bali.
18: Oh!
19: Well,
18: 100,000 all expense paid sa Bali. Sasamahan mo siya.
19: Opo.
18: Oo. Ay, ano pa, how do you take that kind of mga messages?
11: Paano ka hindi ko po sinisin.
18: Talaga?
19: Doon lang siya sa ano, request. Opo.
18: Hindi mo siya sinisin, pero long press lang.
11: Opo. Long press.
19: Long press. Eh, wala atang long press kapag
18: yun yung pinakamalaking offer.
19: Instagram.
18: Meron na.
19: Sa Instagram?
18: Magbabayad ka ng pro or something.
19: Ay!
18: Yes, sa Instagram, alam ko meron na.
19: Mukhang may pati nagbayad ng
18: hindi
19: pro.
18: Ako nagbayad. hindi ako nagbayad kasi ano, parang...
19: Sayang naman. Hindi.
18: Oh my God!
19: Nagbayad
18: hindi
19: ka?
18: Hindi ako nagbayad, pero may naalala lang ako na, ano, basta parang... Ay, yeah. Ay. Hindi, kasi siya may mga nakakausap, ganyan. Tapos parang, ano... May nag-ask, basta ano siya, sikat siya na ano na player.
19: Ay!
18: Sikat na player!
19: Yung sikat na player.
18: Oh, basta nag-ask ng something. Okay. Oo.
19: Ay!
18: Oo, yes.
19: Oh,
18: pero
19: my
18: wala
19: goodness.
18: Pero just to be clear, wala nag-ask lang ng something pero wala pang offer-offeran ako anong gagawin.
19: Tiyan. Pero baka ano siya, so sa notice lang ganun.
18: No,
19: or na long press.
18: Nabasa
19: mo.
18: Ko.
19: Oh my goodness.
18: Nabasa ko. Tapos ano, nag-reply ako.
19: Ikaw pala yung may offer. Oo.
18: Ah, talaga?
19: Ikaw yung in-offeran, 'di ba?
18: Na
19: parang ganun.
18: In return ganun. Oo. Tapos na-replyan ko. Tapos in-unsend ko ata. Kasi diba may unsend sa
19: yes.
18: ano. Kasi parang sabi ko, hala, ba't ako nag-reply? Ganon.
19: Anong reply mo? Ang tanong.
18: Ano sabi ko? For what? Parang ganon.
19: Eh, curious question naman. So, valid.
18: Oh, valid naman, oh. Diba? Pero, let's see. Saan pupunta?
19: Sikat na player.
18: Oo, kilala siya. At saka hindi, clue. Nakasabay ko siya sa taping. Sa isang game show. Parang sila unang nag-tape, tapos kami yung sumunod. Oh.
19: Parang alam ko na kung anong game show to.
18: Ano?
19: Ah! Ay!
18: Ano? Ah, hindi. Okay, 100,000 and trip to Bali, yun ang pinakamatinding offer.
11: Opo.
18: Na natanggap mo. Tapos marami pang iba.
11: Opo, meron.
18: Anong pakilala niya? Ano siya? Artista?
11: Hindi.
18: Wala? O,
11: dump account po yung
19: dump account lang.
18: Oh.
11: Kaya hindi ko rin po nire-reply.
19: Tsaka minsan baka ginagawa lang nilang trap. Kumari kaibigan mo yan, tapos gusto ka i-expose.
18: Ah,
19: diba?
18: Ah, yes.
19: Gusto kang ipahiya sa
11: hindi. Gano'n na din kung kakagat to, yung gano'n.
18: Oo. Oh. Ay, nakalambatiin ko muna ha. Siyempre, gusto kong itodo ang pagbate all the way from the United Arab Emirates sa Abu Dhabi ng happy birthday sa aking kaibigan na si Khalifa Bafaraj. Happy, happy birthday!
19: Happy birthday!
18: Yes! Oo. At syempre, ang aking ano, kaibigan din na talaga namang ang mga nakaka-excite na si Jen Haranilla.
19: Ay?
18: Oo. Thea Tolentino, di ba? Mm. Oo. Si
19: ay.
18: Heian Bennett Flores.
19: Ah! Eh, si Kimmy Pierce.
18: Nandiyan sa labas si Kimmy. Miss Audie. Ay, meron palang chat sa akin si Miss Audie. Oh, ito. Sa lahat po ng nakakita, syempre, manawagan tayo, di ba? Sa lahat po ng mga nakakita, sa meron silang ano, isang Dubai employee, si Marvin Argoso, hinahanap niya ang kanyang kapatid who went missing last June 29. Opo, ipapalabas ko po ito sa DZMM, sasend ko kala Chiang Ami ngayon kasi kasalukuyan kasabay natin sa oras na 3:47 si Chiang Ami sa kanyang programa.
19: Sana
18: ayan. Ang nawawala po sa ang address po nila ay sa Banal Street, Quezon City. Siya po ay huling nakita Lunes, June 29, nakasuot ng gray shirt, dark pants at black jacket. Ang pangalan ay si Mark Joseph MJ Argoso. O nga, forward ko nga pala to kay ano sa DZMM para mamaya maibalita natin. Ayan. So in fairness naman to you, dump din, tama ka dun. Ang ganda ng punto mo na
11: yes,
18: baka
11: po.
18: Possible, pwedeng friend mo, pwedeng ka mag-anak mo, itinatrap ka lang kung ikaw
11: yes.
18: ba ay kakagat sa mga ganong klaseng offer.
11: Kaya hindi ko na lang din po sinisin.
18: Ah, talaga. Okay. Tama yan. Yes. Oo, bongga. Sino yung mga pangarap mo in the future bilang sabi mo nga, gusto mag-artista? Sinong pangarap mo na makasama sa trabaho at maka-excel?
19: Mga leading man.
11: A leading man po.
18: Oh, oh.
11: Daniel Padilla.
19: Ay! Oh. Eh kapag babae naman, kahit hindi ano, kahit
18: Carla
19: hindi GL.
18: Carla Estrada. Ay! Charis.
11: Ano po?
18: Oh, oh.
11: Marian Rivera.
18: Marian Rivera, wow.
11: Si Marimar.
18: Yes, oo. Oh, oh. Pero if you don't mind me asking, I'm sorry for the question, how young are you?
11: I'm 21 po.
18: Baguets! Oh. So this year ka po, meron nga tayo, di ba si Aaliyah?
19: 19?
18: Parang di, 17 ata, inantay mag, ay hindi, kasama niya pala yung 17, tapos mag 18 siya, 19 siya. So mag 20 na siya. Tara yung babagets nyo, bongga yes, kayo, di ba? O may challenge kami sa inyo, oo. Yes. Ang sasabihin mo lang, ka-vibes, ang lupet. Pero may leveling to. Mm-hmm. Yes, may leveling ang challenge natin. Level 1, 2, 3, 4, 5. Paano mo sasabihin yan sa VMX way? Oh, ayan na, sandali lang ha. VMX way to dapat talagang pangmalakasan ha. Oo. Mga ka-vibes, kasama natin of course, Aya Fortes para sa ating VMX challenge na ka-vibes ang lupet. Aya, are you ready?
20: Yes po.
18: Level 1.
20: Ka-vibes ang lupet.
18: Sabog. Aya, level 2.
20: Kabibs, ang lupet.
18: Kabog. Level 3.
20: Kabibs, ang lupet.
19: Ang lupet.
18: Taray. Level 4.
20: Kabibs, ang lupet.
19: Ay.
18: Parang may ano na.
19: Ayan na.
18: Hininga. Ganun na. Level 5.
20: Kabibs, ang lupet!
19: Ay, grabe! Ang lupet!
18: Bongga. O, ayan, imbitahan mo na lahat ng mga nakikinig at thank you for accepting the challenge, yes. Aya Fortes. Ayan, imbitahan mo lahat ng mga nakatutok sa iyong VMX sa movie. Go, take it away.
11: Hi po, ini-invite ko po kayo manood ng Helena. Streaming na po siya this July 3.
19: Ayan. And saan yung social media accounts mo?
11: And please follow my social media account, Aya Fortes. Yun lang po.
18: Paano papanoorin sa mga wala pang mga VMX na account?
11: Sa mga wala pa pong VMX na account, pwede po kayo mag-download ng app. Then, dun po kayo magsasubscribe. Dun yun na po mapapanood ang Helena.
19: Mm. Ayan. For only how much a month? Alam ko, di ba, ano, may promo na ang VMX na one a month. Ito ang presyo.
11: Parang, anak lang mo ito po eh.
19: Ay, sige. Pero meron na silang promo.
18: 149 ata.
19: 149.
18: Oo, 149 ata ang ano, ang laban.
19: Yes,
18: diba?
19: Ilaban na po natin yan. Nako, congratulations.
11: Thank
19: And
11: you
19: meron
11: po.
19: Ka pa bang mga projects?
11: Ngayon po,
19: mga
11: wala
19: gigs.
11: Pa po.
19: Mga gigs. Ayan, pa po. Sige. Thank you so much,
11: Thank
19: Aya.
11: Thank you po.
19: Ayan, mga ka-vibes. So, nakasama natin today, Aya Fortes. Sana ikaw ay nag-enjoy.
11: Yes,
19: at
11: super po.
19: Napainit natin ang hapon. O, diba? Nag-enjoy ka ba sa ano?
11: Yes po.
19: Sa guesting mo today?
11: Yes, super po.
19: Ayan, maraming salamat for
11: po.
19: Coming. And of course, mga ka-vibes, wala pa rin lilipat. Dito lang tumutok sa Home of the Stars, Banana Crew. Kasama ang inyong beshi ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho. And of course,
18: at syempre ang darling nyo sa radyo, DJ Chloe. Dito lang yan sa
19: 92.3 FMR, favorite music Radio Ka-Vibes ang lupet.
21: Banana Crew 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
22: Ang lupet!

0: ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibe sa Linsa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayon ang kalipay kagkalingawan nga ihatag sang atong mga DJs. Hagto na kamo kagpamati sa 102.3 FM Radio Bacolod.
0: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
0: ACS!
1: Oras natin, 4 minuto makalipas ng alas 4, tutok lang dito sa 92.3.
3: FMR Favorite Music Radio, Kavibes ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
3: Magandang afternoon!
2: At DJ Chloe!
4: At ako naman ang pambansang darling! Moserradyo! DJ Chloe!
2: Banana Crew!
3: Tamba!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: Gutom ka na naman? Ang lupet!
1: Numinado na naman ang 93.3 FMR!
0: Ang lupet!
1: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho! Para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
0: Ang lupet!
1: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
0: Ang lupet!
1: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho.
2: Magandang afternoon.
1: At DJ Chloe.
3: At ako naman ang pambansang darling mo sa radyo, DJ Chloe.
1: Banana Crew!
2: Tambay!

0: 92.3 FM RK Vibes, ang lupet. Hindi kasi na-play pala yung ano, yung
1: mic. Ayan! Mali palang ano, mic ang nakabukas.
0: Truly! Ulitin natin. 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes, ang lupet! It's time para sa ating asal, ang sa amin lang.
2: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa asal, ang sa amin lang. Asal.
0: Naku, eto na. Diba? Bumuno tayo ng ating asal. Pero sure, meron tayong ano, in-invite na mga kaibigan na nandito ngayon sa studio para ma-experience naman nila ang asal. Kung gusto nyo rin po na ma-experience ang ating asal, yung sagutin ang mga katanungan na hindi madalas na pag-uusapan, pumunta lang kayo sa studio at maghulog kayo sa aming drop boxes.
1: Wow! May ganon.
0: Kala mo talaga may drop boxes. Ano, malay mo, diba? Gawin natin siyang ano, parang attraction.
1: Oo, para pilahan tayo.
0: Diba? Ay, ayoko nyo.
1: Ay, pipilahan ang ating Marses.
0: O, ikaw na. Bunot ka. Isa na lang, sila na lang. O, ipabati mo na natin. Bumati kayo sa mga ka-vibes natin. Mag-hello kayo.
3: Hello, mga ka-vibes.
0: Ay, ayan. Hi. Pangalan, edad, at taga saan?
3: Ako to, si JP Lim, 24, from Valenzuela City.
0: JP Lim from Valenzuela City, 24 years old. Sa Tagalog, 24 años. Sino pa ang nandito?
3: Hello po.
0: Ay! Ang liit!
1: Sobrang demure!
0: Ang liit! Ang nipis! O, diba?
4: Hello po, Ivana Ala. Hello po, Kimi Fierce po from Tondo, Manila.
0: Ilan taon?
4: 33.
0: Ayan.
1: Hello, Kimi and JP. Welcome
0: to the program. Pabunutin natin sila. Bunot kayo ng tig-isa. Tapos, read the statement out loud.
1: Yeah.
0: Okay. Bunot. Ayan, tig-isa. Tapos sagutin nila. Sila na, meron ka?
1: Meron.
0: Nakabunot ka na? Nakabunot ka? Ang tarang bilis mo. Okay, sige, game. Oh, JP, ikaw muna. JP 24.
3: Sabi dito, kailan mo masasabing oras na para tapusin ng isang pagkakaibigan?
0: Ay, ang ganda!
1: Ay.
0: Ang ganda naman yan. Oras na. Dapat sa kanya yun eh, kay Kiki Pierce.
1: Nako!
3: So, kailan mo masasabi? So, I think masasabi natin na kailangan na sigurong tapusin yung pagkakaibigan kapag ano na?
0: Pag nag-alarm.
1: Pag may nag-alarm na.
0: Sabihin, time is up.
3: Siguro hindi natin masusukat sa mga maling nagagawa sa atin ng ibang tao, pero dun sa point na parang sobra na dun sa nagagawa natin na patuloy natin silang pinagbibigyan dun sa mga maling nagagawa sa atin.
1: May hangganan lang.
0: Kumbaga, hanggang dito ka lang. May limitasyon.
1: Hindi ka pwedeng sumagad sa God.
0: Truly. Feeling ko ikaw, sagutin mo rin yan. Maganda yan.
5: Ano ba yan? Ano ba tanong siya?
0: Oh, teka lang, naka-video ba tayo? Meron ba tayong video? Ano? Ate Meshel, may video ba tayo? Kasi hindi namin nakikita yung sarili namin. Sayang to, maganda sana itong ano, pang splice. Oo. Diba?
1: Ayan, nakikita ko na ang Banana Crew sign.
0: Yes, pero meron. Oo, meron tayo. Yes.
5: Ang tanong kay JP Lim ay kailan mo masasabing oras na para tapusin ang isang pagkakaibigan? Pag ikaw na mismo sa sarili mo, hindi ka na masaya. Katulad sa mga relasyon, diba? Dapat ano tayo? It's okay to give your 100% to the people that you love. Pero kung hindi mo na nararamdaman at hindi na pinapakita sa'yo na mahal ka nila at sinusuportahan ka nila, it's time for you to let go.
1: Grabe.
0: Ikaw, sis.
1: Yung tanong na yun, when is it time to let go? Siguro oras na to let go of a friend. Parang same lang din sa sagot ni JP. Kasi ganun talaga eh, merong hangganan ng isang friendship. Kasi kaya kong magpatawad ng 1 million times, pero kapag meron siyang nasagasaang boundary na talagang pinoprotektahan ko, doon na talaga ako magsasabi ng
0: wag na, tama na.
1: Thank you, next.
0: Hindi lang siya pang partner pa rin. Thank you, next. Ariana, no? Pang ano din siya.
1: Pang kaibigan.
0: Pang friendship. Ako, it doesn't matter kung gaano kayo katagal or gaano kayo kabilis na magkakilala or nagkasama. Pero kapag ka parang, kung sa relasyon, one way lang yung nagiging atake. At andun na sa point na parang ikaw mismo ay hindi mo na nararamdaman na sincere at totoo pa yung connection and yung kung ano yung meron kayo ng mga kaibigan na yon. Feeling ko it's okay to cut off people sa iyong buhay kasi ang mas importante, lalo na sa panahon na magulo ang mundo, magulo ang paligid, mas mahalaga na bigyan natin ng pansin at pahalagahan yung peace of mind.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nakakapagpayapa sa'yo, nakakapagpatahimik, dun ka na lang sa mga bagay na nakakapagbigay sa'yo noon. Kesa naman na pinipili mo pa rin na ipilit yung sarili mo sa bagay na hindi naman na ganun yung hindi na ganun kung paano kayo noon. Wag
1: tsaka
0: na lang.
1: Parang hindi ka na niya binibigyan ng peace.
0: Yes, wag na lang. Oo. Kasi kapag like sa akin, pag nakapagsalita ka ng hindi maganda about sa akin, parang hindi kita friend in the very beginning. Di ba sabi ko nga dati, marami yung ano ha, yung sa umpisa pa lang, hindi mo naman talaga sila kaibigan.
1: Mm.
0: Kasi parang may tinatago silang inggit and galit sa'yo.
1: Yes.
0: Pero because it's convenient for them, hindi nila yung maipakita. Pero pag dumating sa pagkakataon na nagkamali ka minsan, parang dun ka nila i-a-attack, di ba?
1: From syempre, the very start. Kasi dapat inaano na eh.
0: Sinabi na nila dapat sa'yo yung mga bagay na yun. Nagpakatotoo na sila, di ba? And ano no, pero still, ang paniniwala ko, parang ano yun yung English ng you can never put a good man down. Parang ganon. Mm. Oh. Yes. And a way to a man's heart
1: is through his stomach. Ipagluto mo.
0: Oh. Babasagin mo kasi masyado tayo seryoso, diba? Next question.
1: Next question.
0: Kimmy Fierce.
5: Ayan. Naniniwala ka ba na ang lahat ng nangyayari ay may dahilan o tayo lang ang gumagawa ng kahulugan?
1: Oh my God.
0: Sagot.
1: Hirap sagutin.
5: Para sa akin, ano, lahat ng bagay nangyayari dahil may dahilan, 'di ba? Sabi nga nila, everything will fall into places if it's the right time.
1: Uh-huh.
5: Kaya ako naniniwala ako na kung para sa iyo, para sa iyo ang laban na 'to.
0: Money. Oh, ganun din. I love you, money.
5: Happy New Year.
1: Happy New Year.
5: Hindi, para sa akin ganun. Talagang hindi kasi sometimes kasi yung kahulugan na binibigay natin, it's only in our minds.
1: Mm-hmm.
5: Pero 'di ba, if it's destined to be on your path, it will be.
0: Sagot JP.
3: So one question is, naniniwala ka ba na ang lahat ay nangyayari? Yes, naniniwala ako na ang mga nangyayari sa life at decision na ginagawa natin is may dahilan kung bakit kailangan natin gawin. Siyempre, hindi magkakaroon ng dahilan yon na kung bakit nangyari kung wala tayong ginawa, di ba? Na parang, siguro kaya ayaw niya na sa akin is because may nagawa ba tayong mali, may nagawa ba tayong tama, di ba? Kasi lahat talaga may dahilan.
1: True.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi yan, parang ano eh, ganyan ka-powerful and ka-magical ang universe.
1: Uh-huh.
0: Diba? Like for example, diba, nung Saturday, supposedly right after the Pride event sa Love Laban, parang dahil nga naramdaman na namin, especially ako yung pagod, parang may ano na kami, may pagdadalawang isip na kami na parang, are we still attending the white party pa? Kasi 9 na natapos tayo dito, ganyan. Alam mo yung universe yung gumawa, hindi man maganda yung bago matapos yung June, diba? Parang na-aksidente ng very, very light and thank you Lord, wala namang nasaktan. UP-UPan lang ng atake, gastos lang talaga. Parang yun yung nagsabi sa amin na, nire-redirect tayo na wag na. Baka mamaya may mas matindi pang mangyari. Okay na yung ito na yung mini aksidente. Yun na yung parang pinaka magsasabi na stop, di ba? Na parang wag nang tumuloy kung saan man kayo pupunta, di ba? Parang ganun.
1: Minsan parang protection din yun eh, no? Na pag dinedelay, diba dinedelay ka.
0: Di ba may ganun na kwento? Yung parang nabasa ko yan sa social media na parang galit na galit siya, maitang ulo niya kasi naiwan siya ng airplane.
1: Oo, tapos yung airplane pala na yun.
0: Crash. Nabasa ko yan eh, nabasa ko yan sa social media, yes.
1: Sa 9/11.
0: Parang ganun, oo. Ano, what's your answer?
1: Para sa akin, I believe yes, totoo. Lahat ng lahat ng merong destiny ang bawat isa sa atin. And kahit anong gawin mo, kahit ayaw mo siya, mapupunta at mapupunta ka din dun. Dahil hindi mo man alam yung reason ngayon, hate na hate mo man siya, pero one day, mapupunta ka na rin sa, siguro, sa tamang edad at tamang mind na ma-realize na ito nga ang para sa akin. Kasi before, kunwari ako, I really hated being in front of the camera, being in front of people. Parang super hate ko na parang nasa spotlight ako. Mm-hmm. Kasi mahihiyain akong tao eh. Introvert ako eh. Ganun eh. Mm-hmm. Shy. So parang hindi ko talaga inasahang ever na magiging DJ nga ako. Ever. O kaya naman papasukin ko tong industry na to. Kasi sabi ko lang, masaya lang mag-post-post sa kwarto, kumanta-kanta, ganun. Popstar. Pero hindi ko talaga siya iisiping magiging totoo dahil natatakot ako. Pero yung pala, isipin mo, nandito na tayo. So, ikaw rin ka, Vibes. Don't you worry. Meron din para sa'yo.
0: Tama. Ayan. O, nakasagot na ako. What's your question?
1: My question is, ano ang isang tradisyon o kaugalian sa iyong pamilya na nais mong ipagpatuloy?
0: Ah?
1: Oh, hirap niyan. Siguro, tradisyon, every Christmas, at every Sunday, talagang ginagawa naming family day ang Sunday. Hindi pwedeng hindi umuwi dahil meron na tayong Monday hanggang Saturday na kung anong gawin natin, magtrabaho tayo, kung sino kasama natin, pero dapat may araw lagi para sa pamilya. Even if hindi ka okay sa family mo, uuwi ka at makakasama mo sila kasi hindi forever na nandyan sila.
0: True.
1: Ayun.
0: Tradition. Kayo. Tradition.
5: Ako ano, siguro yung ano, yung pagbibigay regalo every time na may gagraduate, yung gusto kong i-continue. Kasi ganun yung ginagawa sa amin para ma-inspire kami makagraduate, para may nilulook forward kami. Na kaya papapunta kayo ng Dubai, ganyan, magbabakasyon, or magsistay din, parang ganun. I really, kasi syempre, di ba, ang hirap mag-aral, ang hirap nung guguling oras at taon sa pag-aaral. So parang ako as a giver, parang ganun yung gusto ko. Parang ganun yung gusto ko ipagpatuloy sa pamilya.
1: Yes. Yun ang love language.
5: Yes, I love it.
0: Ikaw?
3: Ang tradition na gusto kong ipagpatuloy is yung, alam naman natin na hindi lahat.
0: Hindi natin alam.
1: Ay, hindi natin alam.
0: Charing.
3: Alam naman natin na hindi lahat is laging, alam mo yun, yung parang nakaput sa kanila, sa heart nila is si God. 'Di ba? Hindi sa kahit anong gawin mo dapat, 'di ba? Syempre ilalagay natin si God sa mga ginagawa natin. Somehow kahit papaano nagdadasal tayo kahit hindi tayo nakaka-attend ng mass every Sunday, 'di ba? Syempre ayun, sa tradition na 'yan, I think mas kailangan patibayin ka as a person nung pananampalataya mo as a Christian.
0: Ako naman yung tradition siguro na gusto kong mapanatili is yung may basaan tuwing Wata-Wata Day.
1: Ay! May basaan talaga yun.
0: Oo, may basaan talaga. Ang gusto kong mapanatili yung tradition siguro sa family is sa amin kasi kapag Holy Week, bukod sa nagninilay-nilay, yun yung isa sa nilook forward ko growing up kapag bakasyon sa Holy Week na magre-reunion yung pamilya.
1: Ay!
0: Oo, para mapanatili yung bond ng buong family. Kasi nung medyo may edad na kayo, parang hindi na siya nakasanayan. Kumbaga parang busy na si ganyan, nag-abroad na si ganyan. Eh dati talaga parang isa yung sa look forward kung ano yung dadali ng family namin, ano yung maiaambag namin doon na pagkain or baon, ganyan. So natatandaan ko dati wala pa kaming sasakyan, nakikisabay lang kami lagi. Oo, nakikisabay lang kami lagi. So parang ngayon, hindi naman sa pag-aano, meron na kaming sasakyan, marami na kaming sasakyan.
1: Wow! Naka-LL.
0: Hindi.
1: Nakaluwag-luwag.
0: Hindi naman. Kumbaga parang nagkaroon naman na ng kahit papano. So parang hindi na problema yung kung sa kanino sasabay. Ang problema na lang yung kung sino magdadrive. Parang wow. Ganun yung atake ngayon. So that, ano, through that, masasabi mo talaga na ang buhay ay kapag pinagsumikapan mo, diba? At yung nanatili yung pagmamahal mo sa pamilya, patuloy kang ibibless ni Lord.
1: Mm-mm.
0: Diba? So gusto ko manatili yung ganun. Kasi ako mismo, ano ako eh, guilty ako na hating-hati yung oras ko sa trabaho at saka sa pamilya. Kasi nga, as much as I want na lagi ko silang kasama, lagi ko silang katabi, lagi ko silang kasabay kumain, I cannot. Di ba ngayon nga nasa Japan sila, ako nandito sa Pilipinas. Hindi mo lang nakakaramdam ng inggit or poot. Pero it's just that parang hindi ko magawa na kung paano yung mga bata. Kaya pala dapat ng bata pala yung sinasabing matulog sa hapon katabi nanay. Mm. Ini-enjoy mo pala yun. Kasi kasi mag-iiba talaga kapag ka nasa tamang edad ka na.
1: Mm-mm.
0: Kasi lang nga naman, buti sana kung nasa bahay ako, may sweldo ako dyan.
1: Kailangan natin magtrabaho kasi. Oo,
0: diba? Totoo. Yung ganon, diba? Pero alam naman, nagkakaintindihan naman. Kaya nga, diba, thank you sa internet din. Salamat din ang bonggang-bongga sa Globe family ko. For making our lives easy, bridging communities to the family. Hindi, diba? Napapadali dahil sa internet connection.
1: Naman yun, yes.
0: Salamat po, Globe. Nananawagan po ako sa Banana Crew, sa aking Globe family na isang kada guest, diba? This interview is brought to you by Globe. Ganon.
1: Yes, ano, no?
0: Diba? O, 4:53 ang oras natin sa buong kapulan ng Pilipinas. Ayan po ang apat na mga naging katanungan na hindi madalas na pag-uusapan. Dito lang yan sa Asal,
1: ang sa amin lang.
0: May gusto kayong batiin?
3: So, binabati ko po yung family, friends, and yung partner ko. Hello.
0: Ano yung partner?
5: Hello, binabati ko din po yung family ko, yung friends ko, yung partner. Ay, ang sumano ko, gali mo. Pero hello, hello, hello.
0: Ano ba? May partner ba?
5: Wala, wala. Pero hello po, especially sa Tondo.
1: Yeah. Nako, ka-vibe sa Tondo. For you.
0: Truly. Oh, nako, eto na. Siyempre, abangan po natin ano-ano, sino-sino nga ba mga awiting pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Kaya naman, wala nang lipatan ito dahil tuloy-tuloy na tayo sa tugtugan dito lang sa Banana Crew, the home of the stars sa 92.3.
1: FMR Favorite Music Radio, ka-vibes ang lupet.
0: Let's go, says Mars.
6: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabay!
7: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
8: 92.3 Banana Crew's number 10.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papudutan tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulite, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
3: Hello mga ka-vibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
4: Hello ka-vibes! Ako si River Joseph. Laging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes!
5: Hello ka-vibes! Ako si Carmel at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet!
6: Hello ka-vibes! Ako si Ray Victoria at manatiling nakatutok sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes, ang lupit!
7: Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
8: Gusto mo ba ang mapakinggan ng idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
9: 92.3 Banana Cruise number 8.

0: ang Nana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila, Kabas!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FM Radio Manila ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Hits!
0: 92.3 Banana Crew's number 5.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti nagsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayo na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.
2: Hello mga ka-vibes! Ako nga pala si Shaina Magdayaw, makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes!
3: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga television screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA White Plains. Yung nakikita nyong maraming tao, yan yung kahabaan mismo ng kalye doon sa White Plains at hindi yan doon sa may EDSA part kasi talagang medyo naglagay na sila ng concrete barriers dyan sa panulukan ng White Plains at ng EDSA para nga hindi na mag-spill over at matakpan yung mga natitirang linya sa EDSA. Kaya sa mga oras na ito, yung, although slow moving ang mga sakyan ay nakadaan naman ngayon yung northbound lane ng EDSA, yung mga nanggagaling ng Mandaluyong, nanggagaling ng Makati at papasok ng Quezon City.
1: July 1, 2026, Miyerkules. Nasa ikalawang araw na ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, kaya marami pa rin motorista ang napeperwisyo. Mamaya, kumuha tayo ng live update sa sitwasyon doon. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
2: Araw ng malawakang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA, nagdulot pa rin ang abala sa mga commuter at motorista. Malacañang, tuloy ang trabaho sa gitna ng rally. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakatakdang pumunta sa Canada para sa official state visit. Senado, nagbabala laban sa nihilistic violent extremism networks na umano'y nagkalat sa online gaming platforms. Ikasampung taon ng paglulunsad ng Oakland Double Barrel, inalala ng mga pamilya ng EJK victims. Alex Yala, matagumpay na umabante sa second round ng Wimbledon.
1: Mahigpit pa rin binabantayan ng mga pulis ang ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa mga otoridad, pinahihintulutan doon ang mga rallyista hanggang alas 8 ng gabi. At live mula sa EDSA, may umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Justin.
3: Ninya na itala sa 6,000 ang bilang ng mga tao na narito ngayon sa People Power Monument. Ngayon ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo matapos silang makakuha na ng permit. Ayon kay Retired Police Brigadier General Elmo San Diego, Department of Public Order and Safety Head ng Quezon City, nagkapirmahan ng Memorandum of Undertaking ang kanilang hanay at ang isang representative mula sa organizer ng INC. Kaugnay ito sa inilatag na parameters na napagkasunduan kung bakit sila binigyan ng permit at ang mga dahilan para kanselahin ang kanilang permit. Ayon kay San Diego, simula alas 8 nitong umaga hanggang alas 8 mamayang gabi ang pinahihintulutang oras ng QCLGU. Una umanong humiling para sa tatlong araw na permit ang INC pero giit ni San Diego, hindi nila ito maibibigay ng dire-diretso.
4: Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon. Kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan.
3: Ayon naman kay QCPD spokesperson Police Major Jennifer Ganabal, kabilang sa mga napagkasunduan na dapat alisin ng mga rallyista ang kanilang mga sasakyan na nakapark sa kahabaan ng White Plains at EDSA para lumuwag ang daloy ng trapiko. Pinapaigting din anya ang kanilang monitoring para agad na marespondihan ng mga kapulisan kung sakaling may mangyaring aberya. Ninya sa pinakahuling ulat na itala sa 2,500 ang bilang ng mga pulis na nakadeploy dito sa People Power Monument para matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Sinabi rin ni Police Major Ganaba na kung sakaling hindi tumupad sa usapan ang mga rallyista na hanggang alas 8 lang sila mamayang gabi, ipapatupad pa rin nila ang maximum tolerance at pakikiusapan ng mga organizer na mapayapang mag-disperse. Ninya?
1: Okay, so Justin, yung sitwasyon mismo sa EDSA, no, ilang lanes ang nagagamit ngayon?
3: Yes, Nina, sa ngayon nagagamit na ang tatlong lane sa Maya EDSA, kaya yung daloy ng mga sasakyan o yung trapiko ay mas tuloy-tuloy na sila, mas nakakadaan na yung mga sasakyan kumpara noong kahapon. Pero gayon pa man ay mabagal pa rin ang takbo nito. Nina?
1: Otas, niyo nakita kong picture dyan ng white lanes or yung video na hanggang saan yung crowd na yon from EDSA hanggang dun sa dulo?
3: Yes, from EDSA Nina hanggang dito sa ito nga kalagitnaan ng White Plains, no? Hindi naman hanggang dito sa kalagitnaan ng kahabaan ng White Plains bago ito dito sa May Camp Aguinaldo Gate 5, bago pa makarating dito, doon pa sa bandang unahan hanggang doon yung crowd na kung saan yung mga rallyista.
1: Oo, at yan yung parang hanggang Temple Drive yung nakikita natin, ano, na dami ng tao, marami yan, ano, pero mas kaunti ito kumpara ba sa kahapon, Justin?
3: Yes, Nina. Yung nandito hanggang sa Temple Drive, may mga tao pa rin na nandito, Nina. Kadalasan ng mga nandito, itong mga nakapark na sasakyan. Nakita din natin kanina dito sa may kahabaan ng White Plains ay nilagyan na rin ng MMDA ng barrier, no, para mas maluwag o mas maayos yung daloy ng sasakyan. Kaya dito sa kahabaan ng White Plains, isang linya lang yung mga sasakyan na papuntang EDSA at saka yung papuntang Temple Drive, yung pwede nga madaanan ng mga sasakyan. Nina?
1: Okay, maraming salamat, Justin Ignacio.
0: Iginit ng Malacanang na gagawin ang lahat para maayos ang sitwasyon sa lansangan. Hindi naman pinalagpas ng palasyo ang mga banat ni Senator Aimee Marcos laban sa administrasyon. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
5: Through intensified defense and security cooperation.
6: Dalawang taon na lamang ang nalalabi sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang tumambad sa kanya kahapon. Kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na siya ring sumuporta sa kanyang kandidatura noong tumakbo siya sa pagkapresidente. Mula sa pagprotesta para tutulan ang nakaambang pagsampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Naging pambabatiko sa administrasyon naman ang laman ng pahayag ng kapatid ng presidente na si Senator Aimee Marcos.
7: Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Aimee Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Aimee Marcos ay mga kwentong walang basihan.
6: Naniniwala ang palasyo na ito ay pamumulitika lamang. Mali na umano ang hangarin ng mga pahayag na ito ang patalsikin ang Pangulo sa pwesto.
7: Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. Para? For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice-Presidente.
6: Binalaan din ng palasyo ang liderato ng INC na baka hindi may parating ang gustong ipahayag ng kilos protesta dahil nababahira ng politika.
7: Ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan.
6: Iginiit ng palasyo na nakikinig ang administrasyon sa panawagan ng INC patungkol sa transparency and accountability, maliban na lamang sa ibang kahilingan na hindi sakop ng kapangyarihan ng Pangulo.
7: Kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan dahil iba pong usapin yan.
6: Sa kabila ng pagpapatuloy ng rally sa EDSA, tuloy pa rin ang mga aktibidad sa Malacanang, kabilang na ang official visit ng Pangulo sa Canada.
8: Kasabay ng panawagan na gawing matiwasay at maayos ang paglalahat ng saloobin sa pamamagitan ng kilos protesta, nanindigan ng palasyo na hindi ito magiging hadlang o magiging dahilan para matigil ang operasyon at serbisyo ng pamahalaan. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Marami ang naperwisyo sa surprise rally na isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon. Maraming commuters ang hindi nakapasok sa trabaho o nakarating sa kanilang pupuntahan. Ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan dumadaing din. Nabawasan ang kita nila dahil sa matinding traffic. At ngayon makakausap natin si Ka-Obet Martin, ang National President ng Pasang Masda. Magandang hapon po, Ka-Obet, at welcome sa Arangkada Balita.
9: Magandang hapon, Ma'am Nina, at sa Arangkada Balita, isang magandang hapon po sa ating lahat.
1: Okay, Ka-Obet, kahapon, idinaing na mga miyembro ninyo ang matinding traffic dahil sa rally ng INC. Ngayong ikalawang araw ng kanilang rally, may nagbago ba o matindi pa rin ang traffic?
9: Well, meron pa rin ng traffic pa rin. Nakakagawa pa rin ng pagsisikip ng traffic. Nakausap ko na si General Sanjay ko, okay na, hanggang alas 8 na lang daw humami ang gabi yan. Kanya, yung akin naman, Ma'am Nina, una po sa Arangkada Balita, alam mo tayong problema, magpahayag sila ng kanilang nararamdaman through a peaceful rally. Pero ang hinihiling ko po sa organizer ng INC, respeto ko po ang kanilang reliyon, pero dapat siguro ang mga organizer, inayos din po ang kanilang hanay na huwag maka-obstruct ng traffic sa mga public transport, sa mga pribadong sasakyan, dyan sa EDSA, sapagkat alam po ninyo, ma'am, ano, maraming umaasa ang pamilyang mahihirap doon sa mga naghahanap buhay sa umaga, iuwi ng hapon ng ligtas, at kailangan na yung maluwag ang pagbibiyahe, talaga hong nakapinsala ang rallying ginawa na yan ng INC. Huwag pong magagalit, pero ang mga organizer, siguro yung malayang pagpapahayag, naintindihan po natin yan. Pero siguro tama, no, yung ipinahayag nila kahapon na yung kanilang damdamin, yung kanilang gustong mangyari, yung transparency in the government, sa mga problema, ipalagay po yung sapat na yun. Pagkat sa totoo, Ma'am Nina, maraming napinsalang driver, napinsalang mga bus operator at mga taxi, mga public transport dahil nga po doon sa nilikhang trapiko nitong rally na ginawa ng mga kapatiran.
1: So, ano po ang naging epekto ng rally na ito sa inyong mga miyembro? You mentioned nga po itong mga ito, no? Paki-explain nga po.
9: Well, ang mga nangyari ho dyan ay lumitang kita ng mga driver, nasagupa natin ang traffic, sobrang traffic, mataas na nga po ang presyo ng diesel, nagkaroon pa ng problema sa traffic, sisikip ng traffic ko, at siyempre, na-apekto mo po ang kita nila. Kanya, ito ay isang pakiusap na muli kung sakalit darating ang pag-ato, meron na naman sila mga layunin ganito o programang ganito, isa-ayos lamang po ng organizer. Nananawagan din po ako sa kapatiran, Ma'am Nina, through your station, Arangkada Balita, na pwede naman yung peaceful rally na huwag nang makaabala sa kalye para naman po ang ating mga kababayan ay makapaghanap buhay ng matiwasay at katakot-takot na nga po ang problema natin, problema ng Senado, problema ng Kongreso, problema ng langis, world market. Sana po maibisan niyan at mag-usap lang ng maayos kung ano man po ang kanilang mga layunin.
1: Kasi parang meron po to yung tayong nababalitaan na humihirit ang mga organizer na payagan pa silang magtipon ng ilang araw at parang more than 8 p.m. ang kanilang hanggang 8 p.m. lang po ang kanilang permit, ano, pero papaano kaya kung ito ay humaba pa at tumagal ng ilang araw pa, Ka-Obet?
9: Ay, siguro po talagang kailangan makausap na ng mabuti ng ating PNP, ng MMDA, ang mga pamuno ng kapatiran na yung kanilang pagpapahayag, tama na ho siguro at nakarating na yung kanilang damdamin na gustong ipaalam sa ating pamahalan, gusto nilang ipaalam sa sambayan ng Pilipino yung kanilang damdamin, na hindi na naman po natin sila kanya. Siguro, Ma'am Nina, through your station, sapat na po yung dalawang araw na hanggang mamayang alas 8 na naiparting nila yung gusto nilang iparting sa kinauukulan. Ito po isang pakiusap lamang pagkat marami ko talaga ang napipinsan ang kababayan natin sa kanilang hanap buhay, lalo na po kami sa hanay ng transportasyon.
1: Alright, maraming salamat, Ka-Obet Martin ng Pasang Masda.
9: Maraming salamat sa Nina at Arangkada Balita, maraming salamat po.
1: Salamat po. Mabuhay po kayo, sir.
0: Binuksan na ang isang linya ng northbound lane sa EDSA White Plains kung saan isinasagawa ang ikalawang araw ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Sa kabila nito, malaking abala pa rin ang idinulot nito sa mga motorista. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda live. JM?
10: Yes, Jack, kaninang umaga nga ay tuluyan nang binuksan yung isa pang linya dito sa EDSA White Plains kung saan yung nakabalandrang bus kahapon ng Iglesia ni Cristo ay inalis na kaninang umaga, mga pasado alas 8 yan nangyari. At isa yung sa dahilan kung bakit bahagyang lumuwag yung traffic dito sa bahagi ng EDSA White Plains. Pero nung nilakad natin, yung banda dun sa may pagbaba ng flyover, banda sa may Ortigas, ay nandun pa rin yung buntot ng traffic dahil pahirapan pa rin makapasok. Dahil nga usually, itong EDSA White Plains ay nasa apat na linya dapat para dun sa mga private cars at para naman sa EDSA bus. Pero ang nangyayari nga, nagsisiksikan sila dun sa tatlong linya lamang. Isa ang TNVS driver na si Alejandro sa inabutan ng buntot ng traffic sa EDSA kahapon dahil sa ginawang pagtitipo ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Gate nito, naging pabigat para sa kanilang mga naghahanap buhay ang pagharang sa EDSA ng mga sasakyan. Halos nagtriple daw kasi ang oras ng biyahe niya kahit nasa higit 5 kilometro lang ang layo ng pupuntahan niya. Nilagok rin daw ng sasakyan ang gasolina niya at naubos sa gitna ng traffic. Kaya ang take home niyang kita ay nasa 800 piso lang na dati ay lagpas 1,000 piso.
11: 20 minutes lang pero yung mula doon sa Mega Mall, paikot doon kasi ikot hide sa head sa lang. Walang pulang dalang oras bago na pick up yung mga pasahero.
10: Buti hindi kayo di kinansel ng pasahero.
11: Hindi naman kasi wala naman.
10: Wala naman sakyan.
11: Wala naman sila mga masakyan.
10: Si Kat Haldo naman, alala mo Brider, nagulantang na hanggang ngayon daw ay masikip pa rin pala ang kahaba ng EDSA Ortigas hanggang EDSA White Plains.
12: Sobrang abala, ganun. Tas hindi makabiyahe ng maayos. Siguro sa ibang lugar na lang muna babiyahe, hindi na muna mag-EDSA.
10: Eh paano ngayon? Nag-EDSA ka?
12: Ewan ko, baka lumipad na lang ako. Eh di ko naman na-expect hanggang ngayon, ganyan pa rin eh. Kaya, ayun, pagsisisi, maikipag-ano na naman sa kalsada.
10: Nakahinga kahit papano ngayong araw sa masigip na trapiko sa bahagi ng EDSA White Plains sa mga motorista. Binuksan na kasi ang isa pang linya rito na kahapon ay hinarangan ng mga bus ng mga miyembro ng INC. Alas 8 kaninang umaga nang iurong ang bus na nakabalandra sa kaba ng EDSA at dito na rin isa-isang ilipat ang mga concrete barriers para lumuwag ang pasok ng mga sasakyan na dadaan. Pero sa kabila niyan, moderate to heavy pa rin ang naging daloy ng traffic sa lugar kung saan umaabot pa rin ang dulo ng mga sasakyan bago pa bumaba sa EDSA flyover. Dito rin nagkakaroon ng embudo ang mga sasakyan at biglang sumisikip ang trapiko. Ang EDSA busway, kinakain na rin ng mga pribadong sasakyan para magkasa sa mga bukas na kalsada at makausad. Pakiusap naman ang MMDA sa grupo.
13: Nirerespeto ng MMDA ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga sanaobin. Pero syempre may mas malaking, mas maraming tao na nandyan na wala sa kilisan yan na gumagamit din naman ng mga kalsada natin. Kaya ako pwede respeto lang sa lahat. No?
10: Sabi pa ni Tore, higit 1,000 tauhan nila ang nakadeploy sa paligid ng People Power Monument para makatulong sa pwersa ng PNP sa pagpapanatiling maayos ang buong lugar. Jack, sinagot rin ni GM Tore yung patungkol naman doon sa mga nagsasabi na hindi nila na itong mga sasakyan na nakakalat kahapon dito sa EDSA. Sabi niya may mga nakalista na raw sila doon sa NCAP dahil yung mga camera o CCTV nila ay kitang-kita daw yung mga plaka kaya mapapadalan daw ito ng mga warning. Pero ang sabi ni Tore ay pwede naman daw silang umapila at sabihin kung ano yung dahilan kung bakit sila nahuli. At pagdating doon sa towing, kahapon daw ay nakapag tow naman daw sila at nasa higit 30 rin daw yung mga na-tow nila dito. Pero sa sobrang dami daw nun na mga sasakyan na nakakalat dito sa paligid ng People Power Monument hanggang sa kahabaan ng EDSA White Plains ay hindi daw yun agad-agad maitotow ng mga miyembro ng MMDA. Jack?
0: Isang tanong lang, JM. No? Totoo ba na kanina may mga hinuli or kinasuhan yung mga nanakit daw sa police? Kanina ba ito nangyari o kahapon?
10: Jack, kahapon nangyari yung mga pananakit doon sa pulis dahil nga ang nangyari kahapon ay may mga nangyaring tulakan kahapon ng umaga yan, Jack. Pero kaninang umaga, payapa naman dito sa lugar at ilang mga rallyista ngayon nagsiuwian din. Pero ngayon, Jack, napapansin natin na unti-unti rin dumadami yung mga tao. At isa nga sa sinabi ng MMDA dyan, wag lang sakupin yung tatlong linya na binigay nila para doon sa mga motorista para maiwasan na yung mga sakitan na nangyari nga kahapon. Kasi Jack, dyan sumiklab kahapon yung medyo mainit na komprontahan noong PNP at ng mga rallyista dito dahil nga sa nangyaring pilitan at ang ginagawa ng mga miyembro ng PNP at ibang mga otoridad ay tinutulak nila para hindi makapasok dun sa mga linya. Pero ang nangyari nga dahil sa mga pagpupumilit kaya nagkakatulakan dun sa area na yon. Pero sa ngayon, wala naman nangyayaring ganyan, Jack.
0: Okay, maraming salamat at mag-ingat ngayon dyan. JM Pineda. Mga aligasyon ni Senador Rodante Marcoleta na umunoy tinatarget siya ng mga opisyal, pinabulaanan ng Ombudsman at ng House Impeachment Advisor.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik na
0: Arangkada Balita.
14: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
15: Ang lupet!
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart! Ang galing for everyday!
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May

0: Day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ano naman kaya ang epekto nito sa mga commuter at mga operator ng PUV? Makakausap natin si Ma'am Juliet De Jesus. Siya po ang tagapagsalita ng transport operator na Mega Manila Consortium Corporation. Magandang gabi po, Ma'am Juliet, at welcome po sa Arangkada Balita.
1: Magandang gabi po, Ma'am Ninya, and welcome po sa pag-interview sa akin.
0: Thank you po. Ayan, day 2 ng rally dyan sa EDSA at marami ang naabala matapos harangan ng ilang linya nito kahapon. Ano naman po ang naging epekto nito sa mga pampasaherong bus?
1: Nako, malaki po ang epekto, Ma'am Ninya. Ganito po kasi yan eh. Yung hindi pagtakbo na na-dispatch na po yung bus, lahat po ng operating cost namin ay nandiyan na, kagaya po ng driver na hindi nakapunta sa kanilang dapat puntahan, eh yan po'y binabayaran namin kahit ano pang mangyari kasi hindi nila kasalanan yon, di po ba? And then number two, pag stay namin ng 4 hours, hindi po kami pwedeng magpatay ng makina kasi may nang kasakay ng mga commuters, hindi po pwedeng patayin ng makina. So 4 hours na idle kami, and then yung mga commuters po namin, apektado po, may nag-o-office dyan, may eskwela, may kung saan po nagtatrabaho. So sa totohanan po, parang naano po kami, na na-stop kami nang hindi namin alam, surprise ang lahat. Tapos plus saka pack na ang taas po ng diesel natin ngayon, yun po yung epekto sa amin nang nangyari po kahapon.
0: Ayun nga po, so ilan ba yung mga bus na parang stranded o hindi nakabiyahe? At gano'ng kalaki ang nawala sa kita ninyo dahil po sa rally?
1: Nako, yung pong bus na dumadaan po sa carousel, kasi affected po yung carousel eh, all carousel buses, not only MMCC, meron pa pong ibang consortium na kasama, eh 375 units po yan, in and out, north, south po yan. Ngayon, yung 375 na yan, eh yung po yung ang... Paano po yung magiging kita? Umuwi na lang po yung bus, hindi pa rin makauwi dahil hindi po pwedeng makaikot because nakabalandra po yung mga bus na ginamit po nung mga nagrarally sa gitna ng EDSA. Kaya talagang wala pong nangyari sa aming kahapon. Parang hindi lang pwedeng iwanan ng mga driver yung sasakyan. Of course, yung mga desisyon ng mga ibang nakasakay, maaring nagbago isip, naglakad o whatever, ganun po ang nangyari kahapon. Oh. Alam niyo po pa, Ma'am Ninya, yan pong nangyari na yan, eh medyo napakalaki pong problema kasi pag ang transport po ang na-stop, parang na-stop na po ang ekonomiya natin sa Pilipinas kasi yung production ng lahat ng tao na araw-araw na umaalis at sumasakay, lahat po, yung mga bata na nag-aaral, baka may exam or what, eh yan po yung effect sa atin. Tapos po, yung mga ruta po namin para pumunta ka ng carousel, manggali ka ng Bulacan, manggaling ka ng konektado po lahat bago kami makarating sa ruta namin.
0: Mm-hmm.
1: Yung po ang effect sa amin na talaga pong harinawa, wag na po sana uli mangyari. Dahil kung ganun ng ganun po ang mangyayari, ang laki po ng epekto sa amin. Malaki na nga po yung sa fuel sides natin. Eh ito, dinagdagan pa po ng problema.
0: Oo. May mga drivers o konduktor po ba kayong nasaktan dahil sa natrap sila sa gitna ng ganitong gulo?
1: Wala naman po sa mga drivers, conductors kasi nandun lang sila sa loob ng bus na nagtitingnan kung paano. Kasi ang naging problema po yung mga inalagay na mga tourist bus, hindi po ni maalis ng MMDA, yung hindi namin alam why, and then the PNP, bakit hirap na hirap nilang tanggapin.

0: tanggalin, pwede naman nilang itowing talaga yan eh. Kasi yung pong mga ibang rally, marami pong rally tayong na-encounter na experience. Pero hindi po kami naka-experience ng ganitong rally. Kasi lahat po ng rally na sanay na po kami dyan.
1: Mm-hmm.
0: Iba-iba po ang nagra-rally. Alam nyo naman po yun, ma'am Nina.
1: Oo. So talagang parang ang naperwisyo at nalugi talaga dito ay kayo po at saka yung mga commuter. At yung marami po talaga ang naperwisyo kahapon. Pero ngayong araw na to, would you say mas nakabiyahe ang ating mga bus kasi hindi na nga lumipat na sila lahat, nag-converge dyan sa White Plains?
0: Opo, tama naman po. Medyo naging maayos ang lahat kasi nagkaroon sila ng permit. Kasi yung ginawa po nila kahapon, maski yung hindi dapat mag-rally doon sa lugar na yon, like the north side of EDSA, eh, bawal po yun eh. Kung pupunta ka doon sa shrine, doon ka lang sa May Corinthian, doon ka lang, dyan lang, huwag kayong lalampas. Ganun lang po yung mga rallying nang nagaganap dyan. Pero ang nangyari po kasi, parang purposely, parang talagang iniharang nila yung mga buses na tourist bus na sinakyan po ng mga nagrarally. Kaya talaga po wala kaming magawa. Wala rin magawa. Not even hirap na hirap din po yung si MMDA, hirap na hirap si PNP. Eh, kaya talagang kami nag-aantay na lang kung anong mangyayari. Lalo na kung maiipit ka, Ma'am Nina, hindi ka makakaalis eh. Baka inabot na ng gabi dahil natulog yung nagra-rally dyan, alam ko.
1: Oh.
0: Kaya meron pong mga ganong experience ng mga member operator.
1: At may panawagan po ata na gusto pa nila magkaroon ng ikatlong araw na rally. Ano po ang panawagan ninyo sa kanila naman?
0: Ako naman po, Ma'am Nina, ang panawagan ko lang po sa nagra-rally, meron kayong karapatang i-voice out kung ano man po yung nararamdaman ninyo. Ilagay lang po natin sa ayos na hindi po kayo nakaka-istorbo sa operation ng public transport na nagdadala ng mga commuters sa iba-ibang lugar. Para naman po, maging maayos naman po kami. Kasi yung effect na nangyari sa amin, hindi na kami kumita, nagkaroon pa kami ng mga problema dahil nga siyempre may mga pasahero diyan na nagrereklamo na rin kung paano ganito. Hindi ka naman makausog, Ma'am Nina, kasi nandito ka sa gitna eh.
1: Ayun na nga. Oh, mahirap na, na-stuck ka talaga doon, ano? Sana
0: opo,
1: nga po ay hindi na maulit ito, ano?
0: Naku, wag na po sana. Ang panalangin ko, kung meron po kayo, gusto nyo po mag-rally, humingi lang kayo ng permit kung saan kayo. At saka po yung advice, kasi yung mga rally po natin, 2-3 days before the rally or 1 week, nag-a-advise na po sila na magkakaroon ng rally dito, rally dyan. So we know
1: opo, what para to may do. Contingency plan po tayo. Pero ayan
0: opo,
1: nga po, ano?
0: Opo,
1: sana
0: opo,
1: nga po. Ay maayos na rin po itong problema na yan. Ano? At nakita naman natin unti-unti namang bumubuti ang sitwasyon dyan sa EDSA at sana magtuloy-tuloy na nga po. Maraming salamat po sa panahon.
0: Maraming salamat, Ma'am Nina.
1: Opo, thank you, Juliet De Jesus. Magandang gabi po. Samantala, pinabulaana ng ombudsman at ng kampo ng House Prosecution na tina-target umano nila si Senator Rodante Marcoleta. Anila walang kinalaman sa impeachment trial ng bise ang mga pangyayari at sadya mismong nahuli lang ang senador sa kanyang sariling salita. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
2: Walang pamumulitika. Yan na ang mismong nilinaw ni Ombudsman Boying Remulla kasabay ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Rodante Marcoleta. Iginigiit kasi ng mismong senador na gawa-gawa ang kaso. Pero ayon sa Ombudsman, wala itong katotohanan.
3: And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by a Yagonoba team. And the good work was good, so I said, we will find a case. Tama naman, di ba? I mean, when the evidence presents itself in front of you, you might as well bring it to court.
2: Dagdag pa ni Remulla, hindi totoong may selective justice sa kanilang ahensya.
4: Kaibigan po natin yan si Senator Marcoleta. Sa aking palagay, no, sa aking personal opinion, ay ito ay walang kinalaman dito sa impeachment na ito, yung kasong maaring kaharapin niya. No?
2: Hindi rin pasok sa panlasa ni House Impeachment Advisor at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers ang mga alegasyon ng senador na parte umano ang kasong plunder sa planong hindi siya makalahok sa trial ni VP Sara. Bilang isang non-bailable na kaso ang plunder, nakapaloob sa batas na dapat suspendihin ang sinumang incumbent official na nahaharap dito, gaya na lamang ng nangyari kay Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, maaring mabawasan muli ang mga tatayong senator judges sa trial ng bise at direktang makaapekto sa bilang ng botong kinakailangan para ma-convict si VP Sara.
4: Sa aking paniwala, following the arguments in the Avellino versus Cuencong doctrine, kung walang coercive jurisdiction sa mga senator judges o sa mga senador o sa Senate, yung ibang membro, siguro dapat mag-adjust.
2: Aniya, malaking factor ang presensya ng senator judges sa mismong trial.
4: So I guess it's not going to be a wise decision for a judge to decide on cases that he has not participated in. Hindi siya nakapag-participate. So para sa akin, merong point yung pagbababa ng conviction threshold. The Constitution clearly states that 2/3.
2: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
5: Marami ang nagulat at naperwisyo dahil sa isinagawang rally ng INC sa EDSA humigit kumulang isang linggo bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Konektado kaya ito? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest at human rights lawyer at syempre isa sa mga host ng With Due Respect, si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Magandang gabi, Jack, at sa lahat ng ating mga manonood at mga nakikinig.
5: Yes, Attorney Dino, una, ito nga marami nagsasabi, although nagbigay na ng statement ang INC at sinasabi nila bilang suporta nga ito sa kanilang miyembro at si Senator Rodante Marcoleta. Pero marami nagsabi, hindi lang talaga yun ang rason kung bakit sila nandyan. Kasi nga daw, parang tinetesting na daw nila ito para sa impeachment trial ni VP Sara.
6: Well, una, siguro para sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, tingnan siguro natin kung tayo ay nagpapagamit at kinagamit ng mga politiko at para sa politika sa Pilipinas at para pigilan yung pananagutan. No? So nagtataka lang ako, dalawang bagay. Una, hindi ba isa sa doktrina sa Iglesia ni Cristo ay dapat hindi umaanib sa politika yung kahit na sinong iglesia? In fact, marami na nga mga natiwalag dyan noon na mga membro ng Iglesia ni Cristo pagka sumaanib sila sa politika. Bakit exception si Rodante Marcoleta? At bakit bumabakas yung Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta na siya mismo naman ang umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos nung siya ay congressman? At yan ay matuturing plunder. Hindi ba dahil sa ating mga batas na pag kumukuha ka ng gifts, part yan ng ill-gotten wealth, lalong-lalo na kung nakaupo ka bilang isang public official. No? So bakit ito pumapayag ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na magpagamit at mapigilan ang pananagutan? Okay naman sa atin ang sinasabi nila, meron rin namang mga iba yung mga flood control scandal, lahat ng mga yan dapat ikulong kung sakasakaling may katunayan. Pero ang the fact of the matter is, pagdating kay Rodante Marcoleta, may patunay bibig niya mismo mga dokumento mismo na isinumitin niya noong doon sa disqualification case. So bakit natin pipigilan ang pananagutan? No one should be above the law, no religion, no sect, makatoliko man yan, Muslim man yan, Iglesia ni Cristo man yan, o kahit na atheist pa yan, walang above the law, walang mas mataas sa ating salikang batas.
5: And Attorney Dino, yung narrative na pinalalabas ngayon ng camp or mga sumusuporta kay Senator Marcoleta ay hindi naman daw public funds ang involved dito. Ano po ang ano ba yung sinasabi sa batas natin?
6: Well, malinaw doon sa sinasabi sa batas, yun yung isang way of committing plunder pag public funds. Pero may pangalawang way doon sa ating batas. No? And malinaw na malinaw yan, di ba? Ang sinasabi sa ating batas, ha? Number 2, no? Section 1D ng plunder law, receiving directly or indirectly kickbacks, commissions, or other monetary benefits. So kasama dyan yung regalo o yung mga donasyon, lalo-lalo na kung nakupukas sa opisina. So it is of no moment na public funds yan. Pero tinan mo ha, kung sinasabi lang diyan public funds, so nag-agree kayo na tumanggap si Rodante Marcoleta ng 75 million habang nakupo siyang congressman. Hindi ba krimen pa rin yun kahit anong mangyari? Bakit tayo magdarali dito sa EDSA para mapigilan yung ganyang malalang krimen at malalang unethical act, no? So okay sa inyo na lahat ng ating mga public officials ay kumukuha ng regalo ng limpak-limpak at milyon-milyon na salapi. Sabi ko nga eh, kahit na pansit malabon lang, bawal ibigay dun sa mga kawani, sa pamahalaan, kahit na wine na of significant value, kahit hindi ganung kalaking significant value, dapat hinihindian yan ng mga kawani ng pamahalaan at marami na nakasuhan na natanggal na kawani ng pamahalaan kasi tumanggap ng napakaliliit pa na halaga. Pero 75 billion, excusable ba yon dito kay Rodante Marcoleta? At bakit pinipigilan ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan? Kung meron silang defense at sinasabi nila, hindi naman yan plunder kasi hindi naman yan public funds Alam niyo po kung saan ang tamang avenue ng depensa? Sa korte. Hindi po yung pipigilan natin yung rule of law from taking its place. The fact of the matter is, malinaw sa batas na pag kumuha ka ng mga ganyang regalo of significant value while you're an officer, that is tantamount to plunder at explicit yan dito sa plunder law. No? So kung meron silang pag-aalinlangan sa batas, bring it to court, not block EDSA. Huwag niyong i-inconvenience ang sambay ng Pilipino para protektahan ang isang tao na kailangan harapin naman ang batas. No? Asan ba talaga ang gusto natin? Di ba isa lang ang ating saligang batas? Isa lang ang ating ang bansa na dapat may rule of law? Bakit pinipigilan ang pagharap ni Rodante Marcoleta sa accountability?
5: And Attorney Dino, no, tuwing na-interview ko kayo tungkol dito sa mga kilos protesta, na alam ko na isa kayo sa mga sabi, lagi yung sinasabi na karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang saloobin laban sa gobyerno or kung ano man yung mga reklamo po nila. Pero dito sa nakita niyong ginawa ng INC na biglaan ang ginawa nila at hinarang pa yung EDSA, kasi kung matatandaan natin, usually yung People Power Celebration ay dun lang sa May Temple Drive pinapayagan at hindi na nag-occupy ng EDSA. Pero tingin niyo ho ba, ito yung tama ba yung paraan na ginawa nila?
6: Well, una, dapat mapag-coordinate ka. Alam mo, kami, pag every time na pupunta kami sa mga rally, nilirespeto namin yung mga yung gobyerno para makapag-prepare sila ng logistics, ma-anunsyo sa publiko na merong ganyang gathering para makapag-prepare sila. Ito parang binigla . Tapos hinarang pa yung mga bus. Dapat nung hinarang yung mga bus, ikaw ba, Jack, pwedeng harangin mo yung sasakyan mo sa EDSA? Nang ganun na lang. Bawal, di ba? Dapat tinow yan. So, dapat matow yan, no? At saka sa akin naman, karapatan nating mag-express ng ating mga hinaing, pero yung hinaing naman dapat natin, dapat naman siguro meron basis, di ba? At meron talagang nagagalit tayo dahil may rason. Pero kung ang nagagalit tayo dahil kakasuhan si Rodante Marcoleta dahil sa mga pinaggagawa niya naman at siya naman mismo nag-supply ng ebidensya, ba't tayo magagalit? Di ba? Yung ba talaga yung klase natin ng gusto ng rally, yung sabihin na wala, dapat pananagutan kasi iglesia siya. Ganun ba iyon, no? At saka syempre hindi rin ito far from the possibility na ito ay destabilization attempt. So nagpapagamit na ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para mag-destabilize. Nakakatakot yan ha, kasi hindi lang kilala kong Iglesia ni Cristo na may doktrina na hindi dapat nangingilam sa politika at dapat hindi, ayaw nga nila na magkakaroon ng union, ayaw nga rin nila dapat na namumulitika supposedly at sumasali sa politika o lumalahok sa politika yung kanilang mga miyembro. Pero ngayon ba ay nagpapagamit ng Iglesia ni Cristo sa destabilization? Opo. Yan ang kailangan natin pag-isipan, no? Kasi hindi malayang-malayo at sinasabi na rin ng mga ibang mga spokesperson ng Iglesia ni Cristo, mga kasama nila, na maghanda na raw si Sara Duterte at siya na yung magiging presidente. May mga ganun na tayong mga naririnig, no? Destabilization ba ito? At kung hindi, ano ito? Economic sabotage ba? Kasi hinaharangan ninyo yung pinaka-importanting daanan sa Metro Manila at hinarang ninyo yung mga bus, no? I think there is an angle here na tingnan na sinasabotahin ninyo ang ekonomiya. Sinasabotahin ninyo ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na sinabi na rin ni Alan Peter Cayetano na ang purpose raw talaga is to actually inconvenience. Hindi ganoon ang purpose ha ng protesta. At kung yan ang naging main protesta ninyo, huwag niyong idama yung sambayan ng Pilipino na gumagamit ng EDSA. May mga umiyak na na hindi nakapasok ng trabaho, hindi nakakuha ng importante na exam. Bakit? Para saan? Again, hindi naman talaga sa malinis na intention, kundi protektahan ang may kasalanan sa batas.
5: And huling tanong lang, Attorney Dino, tingin niyo na weweponize na talaga yung religion sa ating bansa, lalo na sa politika. Kasi katulad nung pinanggit nyo nga na hindi yan yung nakilala yung Iglesia ni Cristo noon. Ako rin napansin ko nung nagbigay sila ng parang news item na nakita ko, maraming basura ang iniwan. Kasi ang pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo, tuwing may pagtitipon sila, kanya-kanya silang ligpit ng basura. Pero definitely, ito yung hindi nangyari. So ang tanong ko is, tingin nyo na infiltrate na rin ang Iglesia ni Cristo? Kumbaga nagagamit yung grupo nila ng isang sektor para maparami yung numbers po nila.
6: Yan ang kailangan pag-isipan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Kasi ano bang klase ang gusto nating simbahan? At ganyan ba na hinuhold hostage ninyo ang national government? Ang sambayan ng Pilipino, hindi dapat, no? So sa aking palagay, again, regardless, Iglesia ni Cristo man yan, Katoliko man yan, kahit ano pang simbahan yan, no one should hold the state hostage. Ginagawa lamang ng mga ito, yung mga trabaho nila, kasi trabaho nila na tugisin yung mga corrupt. Yung tugisin yung mga tiwali. Bakit tayo magbibake ng exception to the rule just because iglesia labang sila? No? So, at sa aking mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, pag-isipan natin, no, papay ba tayo na nagpapagamit tayo sa mga ganito? No? Ito ba ang gusto natin na moralidad? Ito ba yung gusto natin ipamalas sa ating mga salinlahi, sa inyong mga anak, na dapat merong mga tao na hindi pwedeng mapanagot sa batas? At gusto ba natin na ganyan tayo, sasabotohihin natin ang national government, ang sambayan ng Pilipino, just because hindi tayo nasusunod? Pag-isipan natin mabuti yan. At yes, I agree with you, Jack, na maraming instances na yata nagagamit, not as a force for good, ang mga simbahan ng mga relihiyon. Kaya kahit tayo mag-ingat din, at just because kasapi tayo, hindi ibig sabihin nawawala na lang ating personal agency para questionin. No? Ganyan din naman sa simbahang Katoliko, ganyan nagsimula ang Protestant movement, di ba? Pag may excesses ang ating sariling relihiyon, pwede nating questionin, pwede nating sabihin, hindi tama yan, no? Dahil any church is a human institution. It's a human church and therefore it can also commit mistakes.
5: Okay, nako, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, sa mga insights na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
6: Magandang gabi at see you again.
5: Sige po.
1: Isang dekada na ang nakalipas mula na ilunsad ang Auckland Double Barrel sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Dito nagsimula ang madugong drug war na kumitil ng mahigit 6,000 tao. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
7: Eksaktong Hulyo 1, 10 taong nakakaraan, nang ilunsad ang Auckland Double Barrel ng Philippine National Police sa pangunguna ni dating BNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim nito, ipinatupad ang tukhang na layuning katukin sa kanikanilang bahay ang mga drug user at drug dealer para hikayating sumuko sa otoridad. Pero sa unang araw ng implementasyon nito, umabot sa 39 ang naitalang drug-related killings ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism. At matapos ang 6 na taon, lumobo ito sa 6,000 ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa 10 taon ng Auckland Double Barrel o mas kilala bilang War on Drugs, mag-iisang taon ng nakapiit sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Presidente Rodrigo Duterte habang hinihintay ang kanyang paglilitis para sa Crimes Against Humanity. Ngayong araw, nagsagawa ng candle lighting ceremony ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights group para sa mga biktima ng EJK sa bantayog ng mga bayani. Panawagan nila ang tuluyang pagpapanagot sa lahat ng mga nasa likod ng pagpatay noong War on Drugs. Ayon sa legal representative ng mga biktima ng War on Drugs, nagpahiwatig ang presiding judge ng ICC na maaaring na magpakita si Duterte sa susunod nitong status conference sa Setyembre matapos ang ilang beses sa pagpapaliban sa pagdalo sa mga pagdinig.
8: Nakalatag na po yung mga reports na kakailanganin po ng trial chamber. Kaya may expectation po na physically present po si Mr. Duterte sa September status conference here.
7: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sinimulan na ng Senado ang imbestigasyon tungkol sa nangyaring pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban noong nakaraang linggo. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
9: Kung pwede, pababaan yung edad na pwedeng pwede nang makasuhan Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa, ano lang yan sa bahay? Pag-asa? Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh, nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano, ibababahay pag-asa lang yun?
7: Hustisya at pagbabago sa batas. Ito ang emosyonal na hiling ng ina ng isa sa mga biktima ng pamamaril sa Tacloban. Sa pagdinig, lumabas na pwersahang nakuha ng sospek na si Alias Nash ang armas ng kanyang tiyahin na isang pulis.
10: Nash unlawfully entered my own house. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po.
7: Tila natuto rin si Nash kung paano gamitin ang armas nang minsan itong maisama sa firing range ng kanyang tita. Bagay na dahil umano sa kagustuhan nitong maging pulis. Pero ang mas nakababahala, ang paglaganap ng nihilistic violent extremism kung saan ginagamit ng mga adult groomer ang internet para hikayatin sa karahasan ang kabataan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, noong isang taon pa sila nagsasagawa ng rescue operations sa mga menor de edad na na-recruit sa mga online subgroups tulad ng 764 at No Lives Matter sa lalim ng tinatawag na true crime community.
11: So, dito po, una, may tatlong faces kaming na-find out or napag-aralan that children who are interested in online gamings, ang una po ay nagkakaroon, nagkakakilala, they enter into a group kung saan naglalaro lang muna. But then, itong mga groomers, if they identify a person who is lonely, engage in friendly conversation, after po na ano, na convey itong potential victim, they would migrate to other social platforms.
7: Hindi lamang sa Pilipinas lumalaganap ang nasabing pagkilos.
12: Global na ang reach ng 764. Sa Canada, dinesignate na ito bilang terrorist group. Sa US naman, tinawag na ito ng FBI at Department of Justice nila na isang national security threat. Naglabas na ng babala ang FBI sa mga magulang para rito.
7: Ani Ontiveros, kinakailangan ang patuloy na koordinasyon ng iba't ibang ahensya para sa pagbuo ng mga patakarang hahadlang sa pag-ulit ng mga ganitong insidente. Patuloy ring pag-aaralan ng usapin ng pagbababa ng age of criminal liability sa mga susunod pang pagdinig ng komite. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Nakatakdang bumuo ng rapid response network ng mga mental health at child protection professionals sa Eastern Visayas ang tanggapan ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez matapos ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagbabalik si Naomi Tiburcio.
13: Pinulong ni Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng CHED, DepEd, DOH at DSWD sa Tacloban City magkaraan ng school shooting incident sa San Jose National High School. Napag-usapan dito ang pagbuo ng regional network kasama ang mga volunteer psychologist, psychiatrist, guidance counselors, social workers at iba pang profesional na maaari ipadala sa mga estudyanteng nakaranas ng karahasan o trauma.
14: Kung nangyari ito, last week, tinanong ko sa DepEd, sa DSWD, wala talagang tao. Hindi naman dahil walang tao. Walang trained personnel or professionals na available. So kailangan tayo mag-recruit. Kasama, we'll ask our friends sa NGO, si PNP, to have a total approach on how to help our children. Kasi we need to have protection for the children. There are also other issues like for their mental health.
13: Bukod sa Regional Rapid Response Network, nais din ng mambabatas na magkaroon ng panukalang batas para magamit ito sa buong Pilipinas. Dapat tinali ang pag-aralan ang Magna Carta for Children, pagpapalawak ng school mental health program, dagdag guidance counselors at social workers, at pagpapatatag ng GMRC ng mga bata. Giit niya isang national duty at hindi responsibilidad ng nag-iisang ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng kabataan.
14: Magsama-sama na tayo. Let us put up the structures that are already actually in place. It is just a matter of manning these structures these organizations, doing it in a cohesive manner, refining it along the way para ma-address natin yung problema agad-agad.
13: Naniniwala din siya ang dapat ma-regulate ang paggamit ng social media ng kabataan katulad ng ginagawa ngayon sa ibang bansa. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
15: Ito na nga ang latest na umaarang ka ng showbiz balita. Agad nating nakatsikahan sina JM Ibarra at Fiang Smith para sa bago nilang proyekto. Ngayon nga, todo pagpupromote ang dalawa para sa lang kauna-unang micro-drama series. Ang buong detalye, now na sa Joy Hot Exclusives.
16: Sa panayam kamakailan sa DZMM, ikwinento ni JM at Fiang na wala silang ideya na may mananalo pala as best proposal sa katatapos lamang na Star Magical Prom. Sila din ang itinanghal na prom king and queen.
17: Para sa akin, ano lang, para kay Fiang, hindi to para sa prom. And kasi nabanggit ko rin na hindi ko talaga gusto mag-prom. Ayokong umatin ng prom kasi parang pakiramdam ko, tanda ako na dyan eh. Hindi naman ako teenager.
16: Sunod-sunod ang mga proyekto ng dalawa. After Ghosting, nasundan ng mainstream movie na Almost Us, at ngayon naman, bida ang dalawa sa micro-drama series na Will You Fake Marry Me sa I Want.
18: Nabibigay namin yung kasiyahan na gusto ng fans namin and mga supporters namin.
17: Sa paggawa namin ng bawat projects, film, series, ganun, parang way na rin siya namin para mag-give back sa mga effort at sa support na binibigay nila sa amin. So,
16: ito nga ang unang beses na bumida ang dalawa sa isang micro-drama series. Ano naman kaya ang mga natutunan ni JM at Fiang sa paggawa ng ganitong klase ng proyekto?
17: Sa mismong paggawa ng vertical, kung gaano kahirap yung blocking sa vertical, sobrang tight, ganyan.
18: Ito yung close-up namin. Ganyan. Tapos bawal kang maggalaw-galaw kasi mawawala ka sa screen mo.
16: Samantala, nominado si JM at Fiang bilang Outstanding Asian Star para sa naging pagganap nila sa series na Ghosting sa Seoul International Drama Awards sa South Korea.
18: Ang manominate pa lang, sobrang grateful na kami. Panalo na kami doon. Hindi naman kami nag-expect ng anything.
16: Sa DZMM interview, ramdam ang kilig dahil sa pagpapakita nila ng suporta sa isa't isa.
17: Thankful naman ako palagi. So every time na may achievement, ako considered na yun as achievement kahit na nominee lang. Pero, guys, boto niyo po si Fiang.
18: Guys, boto natin si JM, yes!
15: Bakit si Fiang, diba? At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
19: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
20: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
21: 92.3 FM Radio.
22: Kavay!
23: Ang lupet!
21: Nominado na naman ang 92.3 FMR.
23: Ang lupet!
21: Nominado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026. Ang besyo ng bayan at diyosan ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026. At Banana Crew para sa Best FM Radio Program 2026.
23: Ang lupet!
21: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
23: Ang lupet!
24: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!
25: Agbyag kayo amin nga ka-vibes ita Baguio. Nalamin ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulite, kilig, ken good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby,

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup ba?

0: 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes ang lupet.
0: 6:52 ng gabi and welcome mga ka-vibes sa programang mas mainit pa sa hottest issues.
1: At mas wild pa sa plot twist.
0: Welcome sa programang
1: Too Hot to Handle.
0: Kasama niyo pa rin ang sizzling duo. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan. Ang nag-iisang DJ ID.
1: At ako naman ang chinitang chikadora Kim Churv.
0: Uy, sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, nako, isang sizzling evening po sa inyong lahat. Ayan na, sa mga ka-vibes natin dyan sa taas 102.3 Baguio, 102.3 Baguio, doon sa ating ka-vibes dyan sa taas 97.5 Jensan, and sa 102.3 Bacolod. Isang sizzling evening sa inyong lahat. Nako, nako, sa mga chuper natin dyan kanina, nakikita ko sa oras na to, medyo traffic na rin, no, sa mga daan dito along Quezon City.
1: Yes, ang traffic. And in fairness, ha, kagabi din nung pag-uwi ko, grabe, parang wow, anong nangyari? May mga kaguluhan ba? May mga eksena ba? Charis. Gusto ko natin yung mga eksena, yung mga issue talaga, yung alam mo yung magagamit natin dito.
0: Oo, traffic nga daw kasi nga, diba, sa mga naganap na rally, kahapon ata na nag-extend hanggang today. If
1: correct.
0: I'm not mistaken, hanggang today pa kasi siya.
1: Mm-mm.
0: Kaya ayan, sa mga ka-vibes natin, sa mga chuper natin dyan, mga commuters natin, ingat-ingat po tayo sa daan and syempre habaan natin ang ating pasensya. Alam ko naman, pag nasa daan tayo, diba, medyo parang paglalo na pag nagmamadali. Karamdam ko yun kanina kasi traffic na, tapos malilate na ako sa programa
1: yung
0: ko.
1: Yung parang gusto mong lumipad, yung sasakyan na parang pwede ba?
0: Ay, pwede ba dire-diretso na natin yan? Alam mo mga ka-vibes, keep calm, stay calm tayo sa daan at syempre good vibes lang. Kaya naman mabuti at nakatuto ka dito sa ating himpilan para naman sa good vibes at good music. At bukod pa dyan, mainit-init na issue.
1: Nako, eto, mainit talaga kasi talagang usapan yung mga ganitong ano, eksena.
0: Yes.
1: Na para bang alam, is it really happening?
0: Kuri, kaya diba? No, kaya sa mga ka-vibes natin na mahilig dyan mag-bedrot, na nagbi-video games lang, lagi napapagalitan ng nanay, wala nang ginawa kundi mag-cellphone.
1: Kaaway din niya ng mga jowa.
0: Oh, yes.
1: Diba, parang, ano na namang ginawa mo?
0: Taas kamay sa mga ka-vibes natin na inaway nga na kanilang mga jowa dahil hindi nagre-reply pag naglalaro. Eh ano ba naman kasi yung mag-reply ka ng ano, di ba, 10 segundo?
1: Oo nga, napakadali lang.
0: Hi love, naglalaro po, I miss you.
1: Napakadali lang, di ba? Magre-reply ka lang, hindi ka makapag-reply. Sa bagay ako kasi, naglalaro rin kasi ako. Kaya alam ko yung feeling.
0: O kaya ngayon, di ba, pero nakakapag-reply ka.
1: Napag-reply naman ako. Siyempre, kaya nating matalo sa laro. Wag lang tayo talo sa pag-ibig.
0: Multitasking ba? Kumbaga.
1: Correct.
0: Pero alam mo, nakakatawa yung sinabi mo, Sizi, ha? Pinag-aawayan talaga ng mga mag-jowa yan. Yung iba dyan nagbe-break pa dahil dyan. Meron ako mga friendship
1: yan
0: na ganyan. Bakit kayo nag-break? Wala na kasi siyang ginawa kundi maglaro.
1: Naku, totoo yan. Nakakasira ng relasyon. Ang dami naman yung mga relasyon.
0: Hindi nga pinaglaroan yung puso mo. Naglaro na lang siya ng COD, naglaro na lang ng LOL o Valorant buong gabi.
1: Ay, nako. Ayun lang. E di, goodbye, bebe time. Pero hello.
0: Yun na lang daw jowain niya, di ba? Yung mga nakakausap niya sa mga larong yan.
1: Na-experience mo na yan?
0: Hindi pa naman. At
1: ako,
0: ayoko pong ma-experience
1: ko na yan.
0: Talaga?
1: Oo.
0: Kamusta naman? Ay, no, scale of 1 to 10.
1: Actually,
0: 1 to 10 being napakasakit ng 10 at number 1 ng hindi.
1: Hindi, ako kasi dati, ako yung merong ano, naging kasintahan. Yung ex ko kasi,
0: Gamer guy
1: siya. So, dati, bata-bata pa ako. Siyempre, teenagers, di ba? Like, serosa ka sa kahit sa laro lang, magseselos ka. Siguro, dun ko na-realize na, ay, ang petty ko pala that time.
0: Petty ba talaga yun?
1: Hindi ko alam, ha? Pero may isip maglaro ng Dota 2, ganyan. Alam mo, tiginawa ko. Dota rin ako. Inaral ko rin yan. Para lang magka-time din kami sa isa't isa. Nag-Valorant din ako. Kasi
0: kaya gamer girl ka na ngayon.
1: Kaya nag-adjust din ako.
0: Wow.
1: Pag nag-ML ka, mag-ML din ako.
0: Tularan si DJ Kim, di ba?
1: Pero
0: aralin
1: mali yun.
0: Yung mga hobby ng mga ng Lava Kels.
1: Pero mali yun, ha? Kasi nga, again, kapag ka medyo dinala mo na yung emotion mo over something na bakit ka nagsiselos dyan, ilaro yan. Pero doon ka na eksena kapag alam mo na hindi maganda effect niya, nababags, bumabagsak na yung grades or di na siya performing sa work, ayun na yun.
0: So sinasabi mo, pagka ano, okay lang naman maging gamer guy, gamer girl.
1: Pwede naman.
0: Okay lang naman maglaro
1: pwede
0: ng
1: naman
0: games kahit may jowa, di ba?
1: Oh,
0: as long as nababalance mo.
1: Oo. Oh, oh.
0: Yun yung importante. Yung nabibigyan mo ng time yung mga interest mo, pati yung interest ng partner mo. Lalong-lalo na yung partner mo.
1: Pero dapat
0: diba?
1: Turuan din kita ng interest ko. Ano, ikaw na lang
0: totoo
1: palagi?
0: Naman. Diba, give and take ba?
1: Correct.
0: Eh, ikaw ba ka vibe?

0: para pa sa inyo. Meron ba magandang na idudulot ang pag-video games? Oo o hindi? Shout out sa ating mga gamer guys, gamer girls
1: out there. Dyan.
0: At saka sa mga mahilig no maglaro sa kanilang mga cellphone buong magdama.
1: Nako.
0: Ngayon, pag-usapan natin yan dito sa ating programang
2: Too Hot to Handle.
0: Kaya naman magsama-sama tayo hanggang 9pm dito sa programang Too Hot to Handle sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet.
3: 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes
4: ang Lupet.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle.
4: Let the show begin.
3: Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
2: 92.3 FMR.
5: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: 102.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes. Ang lupet.
0: 7:20 ng gabi. Sa oras na ito, ito na nga, rerektahin na natin. Rerektahin? May term ba na ganun? Rekta na tayo.
1: Oo, totoo. Direct to the point. Ganun. Straightforward. Ganun.
0: Rekta na tayo mga ka-vibes sa ating sizzling issue ngayong gabi dahil nga ang programa natin all about maiinit na issue at mga wild na plot twist.
1: Correct. And this is what we've been waiting for. Diba? Ito yung gustong-gusto ng mga ka-vibes natin. Kaya simulan natin, Sisi.
0: Sa hot ka na. Headlines natin.
1: Ayan. Ito hot headlines natin. Kumapit ka ka-vibes. Video games. Pinagbawal. Anak. Nagrebelde. Nako talagang ano to ha. Mainit-init.
0: Alam mo kanina nung inisip ko, akala ko sa about magjowa. Anak pala.
1: So it's a family matter?
0: Oo, it's a family issue.
1: So ito na nga, meet JB. He's an avid fan ng mga video games.
0: Wow.
1: At dahil super nakaka-enjoy daw at nakaka-relax maglaro, nagulat na nga lang daw siya nung bigla na lang siyang pinipigilan ng magulang niyang maglaro. Dahil may nabalitaan pala sila tungkol sa nangyaring insidente about sa masamang epekto ng video games. Kaya ayun daw, noong pagbawalan siya ay syempre nagalit siya at pinilit pinaliwanag sa magulang niya na hindi dahilan ang video games para maging masama ang isang tao. Ang video games daw ay dapat ine-enjoy dahil may lessons din namang napupulot doon. Pero kahit ano kasing gawin niyang paliwanag, di talaga siya pinapayagan ng magulang niya. Mas mabuti na raw na itigil na lang habang maaga pa. Mas maganda raw kung magpo-focus na lang sa pag-aaral kesa naman magbabad sa gaming. Tsaka wala naman daw na itutulong yun kundi maging mainitin ang ulo. At doon daw mas lalong nagalit si JB kaya siya nagre-rebelde ngayon sa magulang niya. And that's our issue for tonight. Anong sa inyong ka-vibes?
0: Alam mo, universal speechless experience. There was once a time na ako si JB.
1: Diba?
0: Oo, parang feeling ko, lalo na ngayon ha, na usong-uso mga video games, usong-uso ang mga gadgets.
1: Correct.
0: Marami sa ating mga chikiting, mga teenagers, mga may young adults na nakaka-experience ng ganito, sa lalo na yung pag napapagalitan ng magulang.
1: Correct.
0: Diba?
1: Totoo yan.
0: Ikaw ba, napagalitan ka na ba kaka-cellphone?
1: Oo naman, kaka-cellphone, diba? Hindi lang dahil sa video games, but of course, mas nag-spend ako ng time sa cellphone phone rather than makihalubilo sa pamilya ko. Diba pagkakain, anong ginagawa? Kumakain tayo. Nanonood tayo habang kumakain. Diba? So it's such a bad thing na nakakalimutan na natin yung mga bonding moments with our family. So yun yung talagang strict talaga yung family ko when we talk about this.
0: Uy, tama ka dyan. Ah. Kaya nga sa mga ka-vibes natin dyan na naghahapunan ngayon. Habang nakikinig dito sa ating programa, syempre, huwag natin makalimutan na to engage
1: Correct.
0: With your family. Syempre, kamustahin mo yung mga anak mo, kamustahin mo yung magulang mo, yung araw nila, pag-usapan nyo, diba? Para mas, alam mo yun, mas malalim yung pag-unawa nyo sa isa't isa, yung bonding nyo, pati yung mga memories
1: Correct.
0: Na nakakreate nyo. Syempre, di naman kayo forever magkakasama sa isang bubong, no?
1: Totoo.
0: Kaya habang
1: bata pa lang.
0: Bata pa kayo at habang magkakasama pa kayo, buo pa kayo yung pamilya, di ba, mag-bonding.
1: Uy, totoo. Yan yung na-miss ko. Ano ba yan? Iiyak ako sa oras na ito. Hindi nakakamiss talaga yan. Yung makakasama.
0: Maaga pa, Sisi.
1: Maaga pa nga. Ano ba naman to? Kasi naman, bakit pamilya pinag-uusapan, Teresa? Medyo weak point
0: ano daw
1: ko
0: kasi
1: po yun.
0: Wednesday muna, di ba? Usapang pamilya daw muna tayo for today.
1: Kaya nga. So, eto na nga. So, alam nyo, sa mga kids out there, kung pinagbabawalan man kayo, makinig muna tayo sa magulang natin. But, it doesn't mean naman sa mga magulang out there na masama na kaagad yung paglalaro, di ba?
0: Yes.
1: It can be the source ng inyong bonding moment. Di ba?
0: And bukod pa doon, syempre, no, marami namang, ano, may naidudulot din naman na okay ang paglalaro. Kailangan lang talaga in moderation.
1: Correct. Kumbaga,
0: kailangan
1: ano,
0: natin ng entertainment, sis.
1: Yes, entertainment yan eh. May nabasa nga ako dito, may nag-comment. Boring.
0: Boring!
1: Boring daw siguro dahil hindi pinapayagan mag-video games and all. Pero, mga anak, kala mo naman talaga may anak.
0: Para namang ano ka, mom of three?
1: Mga anak, makinig kayo sa magulang ninyo. Hindi, ito lang ha, sa mga kids out there, hindi dapat nagre-rebelde. Okay, alam ng magulang natin kung ano yung tama. May mga pagkakataon din talaga na may mali sila. Mm-hmm. Pero, again, matuto tayo makinig muna.
0: Yes, pero alam mo yung mga bata ngayon, hindi na nakikinig eh. Kaya kailangan, hindi, maglaro kayo na maglaro. Reverse psychology tayo, di ba? Maglaro kayo na maglaro dyan, magdamag, di ba? Sirain niyo yung mata niyo.
1: Ayun lang.
0: Huwag kayo magbanding sama ng pamilya niyo.
1: Kaya alas lahat ng mga bagits, yes. No? Ang kakapal ng eyeglasses, di ba? Mm-hmm. Kaya naman ka, vibes, ikaw ba? Ano ang hot take mo sa ating issue for tonight?
0: Bumoto ka na sa ating poll or sa ating sizzling question na nakapost sa ating live stream ngayong mm-hmm. gabi. Ayan, live na live nga tayo sa Facebook, sa TikTok, and sa YouTube, mga ka-vibes. Kaya kung gusto nyong bumoto, go for the go. Ang tanong.
1: Ang tanong, kaya mo bang i-handle kung pagbawalan ka sa video games dahil wala raw magandang na idudulot ito?
0: Mm-hmm. Pag-usapan natin yan dito sa ating programang
2: Too Hot to Handle.
0: Yung mga comments nyo, mga ka-vibes, i-comment nyo lang yan, ng i-comment kung mayroon kayong gustong sabihin, baka mayroon kayong reaction, o baka naman may iba kayong perspective mm-hmm. no, tungkol dito. Pwede nyo rin yan itawag sa numerong
1: 0954-406-1967.
0: At sa oras ngayon na 7:26, back to tugtugan muna tayo, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka na maglipat dito lang
2: sa 92.3 FMR, favorite music radio.
1: Ka-vibes,
0: ang lupet. Ang oras.
1: Ang oras, 7:26.
3: Uy, wow! Work from home siya. Ang lupet!
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hoy Ka-Vibes!
3: Oo, ikaw!
2: Tapos ka na mag-charge ng cellphone, di ba?
3: Eh bakit nakasaksak pa rin ang charger?
4: Para makatipid sa kuryente, try mong subukan ang mga sumusunod. Patayin ang ilaw kapag hindi ginagamit. I-unplug ang mga nakasaksak kapag aalis ng bahay.
2: Oo,
4: pati electric fan.
2: Pagka hindi nanonood ang TV,
4: i-off mo na lang. Radyo lang, sabat na.
5: Para good vibes buong araw.
0: Isang paalala mula sa 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes. Ang lupet!
3: Sa 740, ito na nga, mga Ka-Vibes, pag-usapan natin muli itong issue ni JB.
2: Yes.
3: Kung saan pinagbabawal siya ng magulang niya maglaro ng video games.
2: Mm-hmm.
3: Dahil daw puro na lang daw video games, puro na lang computer,
2: correct,
3: puro na lang cellphone.
2: Wala nang time, mm-hmm, 'di ba? Baka kasi nakikita nila na ay teka lang, hindi ko na nakikitang nag-aaral tong anak ko, ah. Para napabayaan niya yung pag-aaral, pwede rin 'yon. Or pwede rin hindi ko na nakakasama to yung anak ko, ah.
3: Mm-hmm.
2: Sa pagkakain kami, parang na-attract na siya sa mga video games, 'di
3: ba? Ano ba kasi yung mga ano, advantages at disadvantages nito? Ikaw, base sa experience mo din, I'm sure 'di ba may mas nakakabata kang kapatid.
2: Ay, oo naman. Actually, kasi based din sa experience ko at meron nga rin ng nakabatang kapatid, alam mo yung ano, yung fun kasi dito, yung bawat level, bawat challenges, talagang matututo ka. Wow, parang sa buhay.
3: Matututo?
2: Hindi, may mga skill doon na ma-discover ka doon sa character na nilalaro mo, diba? Like, for example, diba, yung talagang ngayon, sobrang, hanggang ngayon, sobrang nilalaro pa rin siya. Yung ano, yung ML pa lang, diba? So, diba, parang, iba yung feeling kapag may new hero ka, new skin, may ibang level mo na, diba?
3: Parang na-excite ka, na-excite ka lagi. May look forward ka eh.
2: Correct. At saka yung achievement mo na parang, ay, pag nanalo ka, ibig sabihin,
3: yes,
2: diba?
3: Oo. Parang ang galing ko, diba? May sense of achievement, may sense of fulfillment.
2: Yes,
3: kaya
2: correct.
3: Marami sa ating mga vibes, gustong-gusto nila naglalaro.
2: Oo.
3: Kasi bukod sa nag-enjoy sila,
2: mm-mm,
3: may na-fulfill sila sa mga ginagawa nila.
2: May pero, matututunan ka pa rin naman talaga after
3: correct.
2: All.
3: Oo, pero kasi may downside din, ang sobrang oo. Paglalaro.
2: Yon ang downside, pag mm-hmm. nasobrahan ka. Dahil mm-hmm. lahat naman ng sobra ay hindi maganda.
3: Tama.
2: Ako, I just play it pag may leisure time ako, diba? Pag may free time ako. So, okay na ako doon, diba? And yung mga kabataan din kasi siguro, baka dahil nga masyado na tayong open, diba?
3: Mm-hmm.
2: We are living in a digital world already. Diba? Parang ayun na rin yung way nila to communicate with others.
3: Mm-hmm.
2: Diba? Parang nag-open mic. Oh, dito tayo, doon nagkakaroon ng bonding na
3: yes.
2: hindi pa alam ng ibang nakakatanda.
3: Tama, pero at the same time, yun nga rin yung downside doon.
2: Yun
3: minsan
2: nga.
3: Kasi, dahil nga sa ganyan, mas ano tayo eh, napapansin ko rin na mabilis uminit ang ulo.
2: Isa
3: ng mga
2: pa
3: yun. Naglalaro. Yung mga gamer guys, lalong-lalo na yung mga ano binatilyo na naglalaro. Napapansin ko yun, bigla na lang nagre-rage quit, ganon.
2: Well,
3: diba? Yung bigla na lang. Oo, bigla na lang may naririnig ka, nagmumura dahil lang ano, nawala ng internet.
2: Pwedeng ganon. Well, sa environment mo na lang din yun, diba? Kung palaging sa environment mo, yung mga kalaro mo din nagaganon. So, yun ang hindi maganda. So, kailangan din nating i-observe yung mga bata pag naglalaro sila,
3: oo,
2: diba?
3: Oo, tsaka kailangan din, syempre, diba, may mga boundaries.
2: Mm-hmm.
3: Dapat hindi buong araw mo ginagamit mo dyan sa pagsiselfone o sa paglalaro. Ang dami
2: yes.
3: pang pwedeng gawin, diba, sa oras.
2: Correct.
3: Kaya nga ito, sabi ni Jeff Tads Oliveros Sisi, sabi
2: okay,
3: niya,
2: sabi ni Jeff Tads.
3: Para daw sa kanya, kung siya doon na yun sa sitwasyon na yun, kakausapin
2: mm-hmm.
3: daw niya yung parents niya.
2: Mm-hmm.
3: Sabihin niya na, kesa daw, malulong siya sa kung anumang bisyo, mag-computer games na lang daw. Sabihin pa niya daw, ano gusto niyo magkaroon ng anak na mabisyo o anak na gamer? Ano? Sagot. Ganon. Alam mo kung anak kita, siguro napalo kita.
2: Siguro nasampigahan ka. Alam mo yung ano, sisampagahin kita. Alam mo yung ano yun, papaluin. Aba, may ganon.
3: Bakit naman may pag-ganon, diba? Ito rin, sabi ni John Vincent Sagrado, baka daw, kaya daw niyang i-handle. Para daw ma-minimize daw yung pagbawalan talaga ng cellphone at mas mag-focus sa pag-aaral.
2: Ay,
3: mabuting bata to si John Vincent.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Hindi niya inaano, hindi niya minamasama yung care ng magulang.
2: Oo, nakikinig siya. Ito pa si ano ha, si Coach Everyday.
3: Sabi.
2: For me, kaya ko i-handle yan kasi na-experience ko ng malulong sa mobile games hanggang sa na-realize ko na hindi okay sa health dahil nga laging puyat. Kaya sa mga kabataan ngayon, dapat makinig kayo sa parents nyo dahil mas alam nila kung anong makakabuti para sa inyo.
3: Tama.
2: Study first muna. Uy, gusto ko yung ano ha, yung comment niya. Talagang ano siya, for all talaga siya, no? Na parang, okay kids, huwag tayong, ito yung nagiging isa para maapektuhan yung health natin.
3: Mm-hmm.
2: Bukod pala sa attention, yung focus natin nawawala, yung health din natin.
3: Tama.
2: Kasi mapupuyat ka nga naman.
3: Yes. And diba? Tama yung sinabi niya, study first.
2: Yes.
3: Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwede maglaro.
2: Oo.
3: Kasi nga, di ba, may kasabihan tayo, work hard, play hard.
2: Yes.
3: Dapat patas lang yan.
2: Correct.
3: Siyempre, dapat alam mo
2: mag-burn
3: rin
2: kung
3: anong, tsaka dapat alam mo yung priority mo.
2: Correct.
3: Kung anong kailangan mong gawin sa oras na meron ka.
2: Mm-hmm.
3: Siyempre, mas ano yun, nakakabuti yun sa'yo na kung kaya mong, kung alam mo paano i-balance yung mga bagay-bagay. Siyempre naman, sayang talagang oras kung uupo ka lang buong araw at magse-cellphone, di ba?
2: Totoo yan.
3: Kaya naman, shout out sa ating mga ka-vibes na nanonood din sa atin sa ating live stream kila Angelo Redaha, kay Simeon Joseph Junjun, sabi daw niya, CZ, favorite daw niya ang GTA.
2: Mm-hmm.
3: Naalala ko yan nung bata ako, yung gumaganon-ganon na parang
2: sa sim. Sa pa yan, oo. Mm-hmm. Gustong-gusto ko rin yan, yung GTA na laro. Ano pa ba yung mga laro na talagang parang kinagiliwan nating lahat, di ba? Bukod sa GTA, ayan, isa pa yan, Ross, Counter-Strike,
3: CPD. Oo, yung Counter-Strike, mga LOL. Hanggang ngayon, meron
2: LOL
3: pa din.
2: LOL, oo, tsaka yung Waterboy. Yes. Tama ba ako? Fire Girl and Waterboy.
3: Oo, sa so Y8 yun. Ako syempre as a babae, hindi naman ako masyadong malaro ng video games. More on ako mga dress up.
2: Uy, yan din, tsaka yung
3: mga office locking, mga luto-luto. Di ba masaya yon?
2: Sobrang saya niyan.
3: Tsaka syempre no, nagsisimula pa lang yung word, the drawing tayo diyan.
2: Oy,
3: ikaw baka vibes, ano ba yung ano?
2: Farmville.
3: Ay, masaya yan, mga pet society.
2: Yes, I love that.
3: Di ba masaya siya? Masaya talaga at nagiging ka-bonding time natin yan with friends and family.
2: Yes.
3: Pero lagi nating alalahanin na pagkasobra, hindi na maganda.
2: Mm-hmm.
3: Kaya, shout out dyan sa mga ka-vibes natin. Ayan, nagsa-cellphone sa oras na ito, 7:47. Tingnan mo nga yung ano mo, yung hours mo sa cellphone mo, ilang oras ka na nakaupo dyan.
2: Totoo. Mm-hmm. Baka na-scroll mo na yun, imbis na kausapin mo yung mga mahal mo sa buhay, for the scroll ka na lang, di ba? Mm-hmm. And wala namang problema dun. Basta again, huwag lang tayong makakalimot.
3: In moderation.
2: Yes, correct. At syempre, ka-vibes, kung meron ka pang gustong sabihin, i-share sa amin, ipadala mo na yan sa pamamagitan ng pagtawag. Dahil sa pagbabalik natin si Zico, tatanggap tayo ng
3: live callers! Ang numero natin
2: 0954-406-1967.
3: And speaking of, huwag kalilimutan mga ka-vibes, huwag na tayo maglipatita lang tayo
2: sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet.
3: Ang oras!
2: Oras 7:47.
3: Uy, ang bilis!
1: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
4: 92.3 FMR.
5: FMR. Favorite music radio.
4: Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Saldrin.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
3: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot.

0: Sabidila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavai!
3: FMR
4: favorite music radio, Ka-Vibes ang lupit.
3: Ikaw ay sa ating mga Ka-Vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio,
2: 97.5 Gensan,
3: pati na rin sa 102.3 Bacolod. Welcome sa third and last hour ng ating programang Too Hot to Handle. Kasama niyo pa rin ang aking sizzy, DJ Kim Churva.
2: At kasama rin natin si DJ ID.
3: Para naman pag-usapan ang ating sizzling question of the night na.
2: Kaya mo bang i-handle kung pagbawalan ka sa video games dahil wala raw magandang maidudulot ito?
3: Mm-hmm.
2: Yeah. Ikaw ba? Anong kasagutan mo?
3: Oo nga. Ito, syempre ako naman, kaya ko siyang i-handle.
2: Mm-hmm.
3: Kasi naman yung naniniwala ako, no, na pinagbabawalan naman tayo pagka sobra-sobra na.
2: Yan.
3: Syempre, hindi yan sa ola. Hindi yan naman lahat ng cases. But more or less, pagbabawalan ka lang naman ng magulang mo kung hindi mo kayang i-balance.
2: Totoo.
3: Kung mas nasusobrahan na yung laro kesa sa pag-aaral or baka naman sa pag-bonding kasama ng pamilya.
2: Mm-hmm.
3: Pero, kung gagamitin mo siya, pagbabawalan mo lang dahil wala lang.
2: Mm-hmm.
3: Trip mo lang.
2: Eh di may ano yun, wala
3: ayun
2: yun,
3: na, hindi,
2: diba?
3: Hindi maganda rin yun.
2: Trip-trip
3: ka lang. Siyempre naman, diba, lahat naman tayo, kailangan natin ng entertainment sa buhay natin. Dapat
2: yes.
3: May maganda kang rason.
2: Perfect.
3: Tsaka dapat ina-explain ng maayos.
2: Totoo.
3: Kung bakit.
2: Ang hirap kasi yung bigla kang pagbabawalan tapos hindi mo alam yung rason. Ang hirap no, na,
3: Ka-Vibes.
2: Oo nga,
3: diba? Kaya maganda nga na i-explain sa mga bata rin. Nang maayos.
2: Yes.
3: At nasagutin natin yung mga katanungan nila.
2: Mm-hmm.
3: Para naman mas maintindihan din nila, no?
2: Totoo.
3: Ayan. Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin, kung may gusto kayong i-share, no, sa ating, tungkol sa ating sizzling issue for tonight, bukas na bukas ang ating numero dito sa ating himpila na ating number.
2: 0954-406-1967.
3: And sa mga Ka-Vibes natin na gustong mag-share ng kanilang experience or opinion tungkol sa ating issue ngayong gabi, nako, now is the time to shine. And mukhang ito na nga ang ating first caller. I-welcome na natin. Hello!
2: Hello!
5: Hello! Hello, good evening!
3: Hello, good evening sa'yo! Ayan, pangalan na taga saan?
5: Unang, Ryan Escorial po, from Lapu-Lapu City.
2: Woohoo!
3: Lapu-Lapu represent. Kamusta ka naman ngayong gabi? Ito, Ryan, gamer guy ka ba? Mahilig ka ba maglaro ng video games?
5: Ay, peak era ko to, year 2017.
2: Ay, peak era daw.
3: Nasa peak ka rin na pa rin naman eh, diba? Diba, Ryan? Nasa peak ka pa rin?
5: Ngayon ko lang pinigilan dahil nag-iipon ako.
3: So tinigilan mo na yung paglalaro. Bakit naman?
5: Mga ilang taon na din, malapit na mag-isa. Pinigilan ko lang
2: dahil?
5: Wala pa, hindi pa sapat, hindi pa kaya ang...
2: Uh-oh.
5: Ano, madami pang problema. Panglibangan lang yan.
3: Dapat libangan lang. Eh, ikaw ba? Kung ikaw yung nasa lugar ni JB, tapos pinagbawalan ka ng magulang mo maglaro ng mga video games,
2: ayan,
3: magagalit ka rin ba?
5: Bueno, matanong lang kita, ito ba si JB chikiting na or... Nasa ano na, binata na na edad. Mga
3: siguro ano, binata.
2: Binatilyo to. Binatilyo to, Ka-Vibes.
5: Wala namang mali sa online games. Walang mali sa takot ni... Walang mali sa takot ng nanay ang mali na.
2: Oo.
5: Yung total ban agad ang ano.
2: Ano yun, Ka-Vibes?
3: Ano? Walang
2: sorry,
3: mali
2: sorry.
3: Sa ano?
2: Walang mali.
5: Walang mali sa online games, walang mali sa takot ni mama. Ang mali yung total ban agad.
3: Ay, oo. Yung hindi man lang tinanong kung bakit ka ba madalas naglalaro, anak. Ganyan. Or dapat napapansin ko.
5: Kung ako pa kayo, JB, huwag mag-rebuild eh. Makipag-negotiate ka.
2: Oy, tara.
5: Yung sigaw at galit.
3: Gusto ko yung naging negotiator eh.
2: Diba? Correct. Continue.
5: Yung sigaw at galit, lalo ka lang pinagbabawalan. Pero pag sinabi mo, ma, sige, isang oras lang. Tapos pag ipakita ko yung ano, grado ko, kada Biyernes, doon ka, pakikinggan niya.
3: So parang ano, sinasabi mo na pwede naman magrason, di ba, sa magulang as long as marespeto at may napapatunayan kang maganda.
5: Patunayan mo sa gawa, hindi sa debate. Sabihin mo may lison ang game, sige, tataas ang grado mo habang naglalaro ka, yun yung pinakamataas na argumento. Intindihin mo yung mama mo. Takot lang siya, hindi kanya kinaiinisan, ayaw lang niya na maging ano ka, yung nasa, naisitinti yung nasa balita na nakipagparilan ako kasi ganoon din yung nakita ko sa ano, games.
3: Oo. Diba?
2: Ay, oo. Naku, mahirap yan ka-vibes. Kailangan talaga patnubay ng gabay ng magulang nakakatanda. Ayan. Pero ka-vibes, naiintindihan ko yung ano mo, ha?
5: Pero,
2: yung sentiment mo.
5: Hindi ka masamang anak dahil mahilig ka sa games. Pero di rin si mama kontrabida dahil takot siya.
3: So,
5: latanan
3: tama,
5: mo
3: no?
5: Yung bawal gamit disiplina.
3: Bale, ang pinsi ang sinasabi mo, Ryan Escorial, ay ipakita mo sa magulang mo na responsable kang bata.
2: Correct.
5: Ang video games hindi masama. Ang sobra,
2: yes.
5: Oo. Ang pinagbabawal, hindi sagot ang usapan, oo. Kung puro bawal, lalabas at lalabas din ako. Maglalaro ako ng patago. Mas delikado yun. Kung puro laro, babagsak ka talaga, mas delikado rin yun.
3: Dapat din talaga, no, para siyang ano, compromise, kumbaga.
2: Correct.
3: Siyempre, kailangan ipakita mo sa magulang mo na meron kang ano, na okay naman yung grades mo, na nasa tamang ano ka naman, nasa tamang wisyo ka naman pag naglalaro ka palagi, diba?
5: Marunong ka ding magbalanse.
3: Yes, balance is the key. Correct ka dyan, Ryan Escoral. Maraming salamat.
2: Maraming
3: sa pagtawag sa amin ngayong gabi. Baka naman may gusto kang ano, song request dyan.
5: Wala na akong ibabase dahil paulit-ulit na lang yung ganap.
3: Ayan, sige. Song request na lang.
5: Pa-play na lang ng kantang The Reason by Humastang.
3: The Reason.
2: The Reason.
3: Oo, para sa mga anak na mahilig magrason. Tama ba, Sarot?
5: hindi naman. Ano, gusto ko lang makinig ng kantang mga early
3: toki. Joke lang yun. Oo, siniseryoso mo naman ako masyado, Ryan.
5: Mga pang-early topic, mga ganyan. Mga nostalgic music.
3: Okay. Maraming salamat,
2: maraming
3: Ryan Escorial.
2: Ayaw.
3: Alam mo, gusto ko yung sinabi niya na dapat talaga balance, diba? And tama rin naman, diba? Kung gusto mo talagang or mahilig ka talaga maglaro ng games, ipakita mo kasi sa magulang mo na responsable ka. Alright, kaya naman ito mga ka-vibes, kung may gusto pang humabol, ayan na nga, speaking of,
2: uy, may gusto pang humabol.
3: Welcome na natin ang ating second caller for tonight. Hello!
2: Hello!
1: Hello mga ka-vibes!
2: Hello.
3: Ayan. Pangalan na taga saan?
1: Konsyal po ito ng FMR Squad.
2: Ayan, hello. Ayan, hello.
1: Hello po.
2: Hello.
3: Ryan Escorial. Si Ryan
2: hindi
3: ba yun?
2: Hindi ko alam eh. Ayan, ako, medyo ano ha, hindi clear yung ano. Kasi syempre, may ibang pumapasok sa ano natin. Iba yung naririnig ko eh.
3: Oo nga eh.
2: Iba yung naririnig ko. Ayan. So again, nasa mga ka-vibes natin na gustong humabol, ayan. Ayusin po natin yung ano natin ha. Puta
3: signal.
2: Po tayo sa... Puta
3: po tayo sa... Yung signal natin.
2: Ayan. Correct.
3: Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, kung gusto nyo pang tumawag, pwede again ang ating numero 0954-406-1967. Ayan, sige nga, i-welcome natin. Baka ito yung ating caller kanina. Hello!
2: Hello! Hello! Hello!
1: Hello po!
2: Hello!
3: Ayan, parang may naririnig tayong ibang nagsasalita, no?
2: Oo, iba. Parang may nagre-report. Merong nagre-report yata dun sa ano natin. Parang iba.
3: Oo nga, baka yung signal ng ating mga ka-vibes ay medyo mahalo-halo. Pero ayan, sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon, ayan na, pwede pa rin naman kayo magkomento sa ating social media accounts. At habang nag-aantay tayo, tingnan nga muna natin ang ating poll sa X or dating Twitter.
2: Ito
3: pati na rin
2: nga
3: sa ating Facebook fanpage kanina sa ating live stream.
2: Ito ang lumabas sa ating poll kanina, okay? Dito sa Facebook, ang nagwagi sa option natin ay... Option number 1. Yes, games lang yan. So, kaya nilang i-handle.
3: Wow!
2: Kung pagbawalan. Oh, aba, masunurin
3: bata. Napaka-mature!
2: Masunurin sila, dai. At ito pa, naku, kumapit ka sa Twitter or sa dating Twitter or X natin, panalo parehas yung option 1 and option 2.
3: Ay, okay. Option number 1 na games lang yan. Mm-hmm. At if no choice talaga. So, alam mo, nakakatuwa ha? Kasi parang ano, napaka-mature ng ating mga ka-vibes.
2: Correct.
3: Na kasi di ba may iba dyan, pag pinagbawalan, nagwawala.
2: Uy, may ganun talaga ka-vibes. Mm-hmm. Kaya
3: na parang kala mo, tinanggalan ka ng oksihina.
2: Oksihina. Gusto ko yun.
3: Oo. Parang kala mo, tinanggalan ka ng buhay.
2: Correct.
3: Hindi ko po kayang manimaglaro.
2: Parang kailangan
3: alam mo, kung ganyan yung reaction mo ka-vibes mm-hmm. sa mga ganyang sitwasyon.
2: Sabi, oo, naman ni Jake.
3: Isip-isipin mo na. Uy, di ba kailangan pag-isip-isipan mo na?
2: Pag-isipang mabuti.
3: Kung sobrang feeling mo, hirap na hirap kang tigilan ng
2: correct.
3: Isang bagay, baka na kung nagiging addiction na yan. And sa
2: uy,
3: mga ka-vibes natin, lalo na sa mga kabataan ngayon, no, mm-hmm. kung nararamdaman nyo yung ganyan, maganda mag-seek ng professional help.
2: Correct.
3: Siyempre, no, importante pa din na may balance tayo sa life.
2: Yes.
3: Oo, kaya
2: hindi naman palaging kailangan, ito lang ang gawin natin, di ba? May mga varieties ka dapat na ginagawa sa buhay mo para ma-improve
3: ka dyan, si
2: Zico. Diba? And ma-grow ka.
3: And speaking of balance sa life, balance din tayo dito mga ka-vibes dahil bukod sa malulupit at masayang chikahan at kwentuhan, malulupit na tugtugan din ang hatid namin dito sa inyo sa ating himpilan. Kaya naman ka-vibes, back to tugtugan muna tayo. Huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa
4: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes ang lupit.
3: Kasama niyo po ako, DJ ID.
2: At kasama niyo pa rin si Kim Churva.
3: Hanggang alas 9 ng gabi para sa programang
4: Too Hot to Handle.
6: Ang lupet!
3: Ang oras!
2: Ang oras, 8:28.
6: Ang lupet!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
8: ACS
9: 92.3 FMR
8: Favorite Music Radio.
9: Ka-vibes!
6: Ang lupet!

0: Ang sabi nila, two's company and three's a complication. Pero minsan, lalabas dito ang totoo. Get ready ka vibes sa umaapoy na usapan, magbabagang kwentuhan at nag-iinit na damdamin dito sa Too Hot to Handle. Let the show begin. Kasama sila DJ Kim Churva at DJ Ivy. Too Hot to Handle.
1: Ang lupet!
2: Kavibes! 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes! Ang lupet!
3: Hello, hello sa mga Kavibes natin, sa mga chuper natin na nasa daan ngayon.
2: Yes.
3: Pati na rin sa ating mga commuters. Nako, lalong-lalo na sa mga Kavibes natin na na-traffic, no? Sa oras na 8:46. Mantakin mo yun, may traffic pa din.
2: Totoo. Dahil syempre, diba, this is the second day, diba? Nung ibang mga alam mo na, may pinaglalaban. At syempre, ikaw, Kavibes, for sure, may pinaglalaban ka rin sa buhay. Kaya maraming salamat dahil habang may nilalabanan ka dyan, eh talagang sinamahan mo kami ng sisiko kanina pang 6:30 PM.
3: Hanggang ngayon pa alas 9 na ng gabi, kaya naman kami ay mag-goodbye na. Pero syempre bago ang lahat, ito na nga, tatawid na tayo sa susunod na programang
2: Main Event!
4: Gusto ko yung tatawid, no? Very tradition, di ba? Sa mga probinsya, itawid nyo na yung mga bata. Oo. Bakit naman ganun, DJ ID? Parang ano naman, oo. Ayan nga, Kavibes! Tara! Oo, let's go. Oo, kung ikaw ay nabitin sa Too Hot to Handle, ayan, itutuloy-tuloy natin yan sa programang Main Event. Ako ang makakasama ninyo alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Kaya for tonight, hindi ka na malulungkot, lalo na ang Kavibes nating driver. Oo, ikaw, dahil ako makakasama mo sa biyahe mo tonight.
2: Ano ba ang main confession
4: ito
2: natin?
4: Ito nga, ang ganda ng ating main confession. Ito, ano bang letter P? P ang malaki para sa inyo na gusto nyong matanggap?
2: Pag-ibig. Pera!
4: So talaga, ito pag-ibig. Bakit pera. Naman pag-ibig yung ano, una mong naisip?
2: Sa ngayon, yun palang yung kaya kong ma-reach.
4: Yun palang yung ano, possible.
2: Oo, possible eh, diba?
4: Oo. Ikaw naman.
3: Pera.
4: Pera.
3: Minamanifest ko yan.
4: Yes. Dapat talaga minamanifest yan ka vibes. Pero syempre, hindi mo rin iaasa sa universe lang yan. Yes. Kaya mo pagtrabahuhan yan. Ang tanong ating letter sender, anong malaking P kaya ang kanyang na-receive? Dapat pa bang maging thankful kung hindi ito pera? Di ba parang kasi nagano ka eh. Yung parang pag inisip mo letter P, pera. Tapos sa hirap ng buhay ngayon, di ba? Parang nandun na yung eagerness mo na, ah, makakahawak ko ng malaking pera. Uy, what if hindi pera yung nahawakan mo, pero malaking letter P?
3: Oo.
4: Magiging grateful ka pa rin ba?
3: Yan, malambot ba yan?
4: Ay, depende. Pwede rin siyang tumigas-tigas.
2: Ay!
4: Alam ko na.
2: Madulas yarn. Oh,
4: depende rin kung papadulisin mo.
3: Oh, ay! Malinamnam! Alam ko na yan! Puto!
4: Ah, puto. Pwede rin pakuan. Diba?
2: Gusto ko yung
4: mamasa-masa.
2: Yes, correct.
4: Oh, malaki, pwedeng maliit. Depende sa inyo, Kavibes. Pwedeng matigas, pwedeng malambot. Diba? Kaya naman, samahan ninyo ko alamin mamaya yan sa ating magiging main confession kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main.
3: Uy, exciting.
2: Exciting yung P na yan.
3: Oh. Pagkaabangan natin yan, mga Kavibes. Tuloy-tuloy pa rin naman ang maiinit na kwentuhan.
2: Correct.
3: At chikahan, pati na rin ang mainit-init na confession sa susunod nating programa. Kaya naman, sa mga Kavibes natin, huwag ka na maglipat, no? Dito lang tayo sa ating himpilan. And as for your sizzling duo, good night muna for this evening.
2: Correct. Ayan. At syempre, magkakarinigan pa rin tayo bukas yan, Kavibes. 6:30 PM to 9 PM.
3: Check na check para sa programang
2: Too Hot to Handle.
3: Maraming salamat sa mga Kavibes natin na sinamahan kami simula kaninang 6:30. Muli, nakasama niyo po ako, DJ ID.
2: At nakasama niyo rin si Kim Churva.
3: And mga Kavibes, tuloy-tuloy lang ang malulupit na tugtugan. Dito yan sa 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
4: Kavibes, ang lupit.
3: Ang oras,
4: 8:50.
1: Ang lupit!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
0: Kavibes.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupit!

0: Chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ka-Vibes!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Kavayos ang Lupet. Oras natin ngayon, 9:17 na ng gabi. At ito na ang programang makakasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang programang Main Event. Kasama nag-iisang baby ninyo sa radyo, walang iba yan, DJ Main. Metro at Mega Manila, magandang gabi po sa inyo at yung mga ka-vibes nating naiipit pa rin sa traffic jam. Ayan, huwag ka nang sumimangot. Oo, ingiti-ingiti mo na yan. Tandaan mo, nakakatanda kapag laging nakasimangot. Kaya dapat lagi kang nakangiti. Oo, huwag nakabusangot. Eto nga ka-vibes, ang tanong ko sa inyo ngayong gabing ito. Ready ka na ba sa aking tanong? Eto, napakaganda ng ating tanong. Dahil tayo ay pare-parehas na mukhang pera. Oo, syempre, no, diba? Eto, kung ang hiling mo ay malaking pera, pero ibang malaki ang nareceive mo, magiging grateful at thankful ka pa rin ba? Ano ba yung letter P na yan? Oo, bakit ba ano? Bakit ba hindi na lang pera sa dinami-dami? Ano pa bang malaki ang pwede mong ma-receive? Pwede rin pagmamahal, di ba? Malaking respeto, malaking pag-uunawa, kahit ano pa dyan, di ba? Dapat maging thankful at grateful pa rin tayo. Kasi the more na tayo ay marunong magpasalamat, the more na dumarami ang blessings, di ba? Nang hindi mo namamalayan. At ito nga, yan ang ating magiging confession ngayong gabing ito. Mukhang ang ating letter sender hindi marunong maging thankful at grateful, no? Kaya naman alamin natin kung ano ang kanyang i-confess. Mamaya na yan sa main confessions. Kaya naman ka-vibes, wala nang lipatan. Hanggang alas 12 tayo ng hating gabi. Magkakasamang dalawa. Kaya naman itutok mo lang yan. Dito lang sa 92.3 FM. Our favorite music radio, Kavibes, ang Lupet. Oras natin ngayon, 9:19. Nakatuto ka na ba?
1: Shh, I got you. Main Event.
2: Uy, nakangiti siya. Ang Lupet!

0: Busog na busog ah! Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: Uutang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ka-Vibes. I miss you, baby.
3: Ay, grabe naman talaga, oh. Bigla siyang ngumiti at tumayo. Alin ang tumayo, DJ Main? Yung balahibo niya, oh, di ba? Nagising-gising ka. Ngayong oras na ito, it's 9:46 at ikaw ay nakatune in sa programang Main Event. Kasama mo ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Walang iba yan, DJ Main. At hanggang alas 12 pa tayo ng ating gabi, magkakasama. Wala kang no choice. Oo, alam kong siya pa rin ang tinitibok at siya pa rin na naman ang puso at isipan mo, pero wala kang magagawa dahil pwede ko nang palitan yan. Mamaya nga lang, ilang oras nga lang yun, pero after nun, babalik ka na naman sa pagiging martir, ba? Diba? Pero at least kahit papaano, ba? Diba, nakalimutan mo siya sa loob ng 3 oras dahil sa akin ka lang nakafocus. Ganyan nga, very good ka dyan. Eto nga ka-vibes, alamin natin para hindi tayo ma-board-board, ba? Diba? Sa inyong mga biyahe, sa inyong trabaho, pag-usapan natin ang may buhay na may buhay. Total, yan naman ang gusto natin, ba? Diba? Vitamins natin yan. Eto nga, alamin natin tonight, sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess? At para bigyan ka ng patikim, total, mahilig ka namang tumikim ng iba't ibang klase na ulam. Eto, papatikimin kita. Gusto mo ba? Ready ka na ba? Ito na. O sige na, ito na, sabi ng ating letter sender. Sobrang excited akong makita yung pera, DJ Main. Pero nang sabihin niya sa akin kung ano ang gagawin ko, doon ako nagulat. Dahil sobrang laking P pala ang naghihintay. Ay, grabe naman yon. Ano bang malaking P maliban sa pera? O pwedeng pandesal, pwedeng pag-ibig, pwedeng palayok, pwede ring minsan malambot, minsan matigas, minsan makatas, minsan matubig. Ano yan, mamula-mula din minsan, minsan maputi. Ay, nakapaisip siya. Masarap kagat-kagatin. Siyempre, pakuan ka vibes, diba? Oh, kung ano-ano iniisip mo. Ako din anong iniisip ko dito sa malaking P eh. Pero tanong, tama kaya tayo dun sa naiisip natin? Kaya naman samahan ninyo akong alamin, sino ang nag-confess at ano bang letter P yung tinutukoy niya sa kanyang confession. Kaya itutok mo lang yan. Isagad mo lang yan. Ganyan nga, baby ko. Dito lang sa programang Main Event, hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras natin ngayon, 9:49. Nakatuto ka na ba?
4: Shh, I got you.
1: Main Event.
0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: Rasta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes.
0: Ang lupet!
2: Ka-Vibes. FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet! Oras natin Ka-Vibes 10:18. At ikaw ay nakatune in dito sa programang Main Event kasama ninyo hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nag-iisang baby ninyo sa radyo, ang bagong baby ng bayan. Wala kang no choice, ako yun. Oo, DJ Main. Kaya naman mga sa mga Ka-Vibes natin dyan, wala nang lipatan dahil ito na ang hinihintay natin gabi-gabi. Ang mga buhay ng may buhay, di ba yan yung gusto natin eh. Yung pinag-uusapan natin, nagbibigay tayo ng reaksyon, di ba, na nagbibigay tayo ng advice, di ba? Ang tanong, nagagawa mo ba yun sa sarili mo? Di ba? Kaya naman sa mga Ka-Vibes natin dyan na laging pighati pagdating sa pag-ibig, laging naluloko, laging hindi alam kung anong desisyon ang gagawin nila sa buhay. Eh ito, dito tayo kumuha ng mga wisdom. Wow, wisdom! Sa mga istorya ng Ka-Vibes natin na kahit po paano masasabi natin na ay, may similarity sa nararanasan ko. Diba? Kaya ngayong oras na ito, samahan ninyo ako dahil oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Sino ang na-confess? At ano ang kanyang kinonfess? Kaya naman, tara na sa Main Confessions.
3: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

0: Dear Teacher Mina, ako nga pala si Jamie, 29 years old, at nagtatrabaho bilang isang waitress dito lang sa isang maliit na restaurant sa may Ortigas. DJ Main, hindi po ako palakinig ng ratso, pero noong mapakinggan ko ang mga advice na binibigay mo, doon eh parang may nagising sa aking loob. Mahilig ka kasing mang-real talk sa mga nagbibigay ng confession letter sa'yo. At dahil doon, parang naintriga ako. Siguro gusto ko lang din makuha ang advice tungkol sa confession na aking ilalahad. Kaya naman dito ko naisimulan ang aking kwento. Paguhan pa lamang ako sa trabaho, DJ Main. Pero matagal na akong may isang pangarap na gustong makamit. At iyon ay ang yumaman. Lumaki akong halos walang wala. Kaya simula bata pa lamang ako, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako habang buhay maghihirap. At kahit ano pa yan, tatahakin ko basta mabuhay lang. Hindi ako magiging maarte pagdating sa pera, DJ Main. Pero, yun ang akala ko. Hindi ko alam kung nasira ba ang pangarap ko ng dahil sa pagiging bulag ko sa pera. DJ Main, noong unang linggo ko sa restaurant, sinikap kong makisama sa lahat. Ayokong mapag-iwanan. Ayokong masabihang KJ. Kaya kapag nagkakayayaan ang mga katrabaho ko, sumasama agad ako. Kahit pagod at kahit hindi ko gusto. Ang nasa isip ko lang, mas madaling magtrabaho kapag magaan ang samahan. Kaya naman gabi noon, nang ayain nila ako sa pa-welcome party para daw sa mga bago. Nung una, tumanggi ako. Pero dahil ayokong maging masama sa kanilang mata, kaya naman sumama na lang ako. At doon ko nakilala ang isang lalaking nagngangalang Gerald. Isa siya sa mga suki ng restaurant. Madaldal, yayamanin, tapos may itsura pa. At dahil nga sa sobrang positive ng dating ni Gerald, sobrang mabilis lang gumaan ang loob ko sa kanya. Imbes na mga katrabaho ko, ang kasama ko noong mga gabing iyon, isang random na lalaki ang kasama kong mag-ubos ng oras. Medyo na-open rin kasi ako sa mga katrabaho ko nung time na noon, DJ Main. Pero dito kay Gerald, madali siyang kausap at halatang sanay makipaghalubilo sa mga tao. At habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang inuman na pag-uusapan. At marami siyang sinabi tungkol sa pagpapalago ng pera. Mga tips and tricks niya raw, kaya naman mas ginanahan ako. Pero nagtaka ako nang bigla niyang tanungin kung gusto kong kumita ng mas malaking pera. Dahil ayokong tanggihan iyon, pumayag ako. Sa kanya ko dinala sa tagong lugar at doon niya ako inutusan. Sobrang excited akong makita yung pera, DJ Mina. Pero nang sabihin niya sa akin kung anong gagawin ko, doon ako nagulat. Dahil sobrang laking pipala talaga ang kanyang ibibigay.
1: Ang lupet!
2: Kabay!
0: Ano bang sobrang laking na yan ang binigay nitong si Gerald kay Jamie? Kala ko ba pera? Nako, ang hirap no kapag tayo ay greedy masyado when it comes sa pera. hindi natin napapansin. Tayo ay nauuto na pala. Diba? Dahil your eyes is always on the prize. Diba? Masyado kang atat na atat makuha yung gustong gusto mo, lalo na kapag sinabing pera. Eh, hindi mo na naisip na pwede mong ikapahamak ito. Ganon kaya ang ginawa ni Gerald kay Jamie. Binilog niya lang kaya itong si Jamie. Kaya naman ka-vibes, samahan ninyo akong alamin ano ba ang malaking P na ibibigay ni Gerald kay Jamie. Unang yugto pa lang ng confession ni Jamie yan. Kaya samahan ninyo ako sa mga susunod na mangyayari. Dito lang yan sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes, ang lupit. Oras natin, 10:25.
1: Nakatuto ka na ba?
3: Shh, I got you. Event 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
4: Ang lupet!

0: Bida-bida ka na naman! Ang lupet! Ang lupet!
1: Kabay! FMR Favorite Music Radio Kavayos Ang Lupet. Oras na rin 10:47. Gising ka pa ba? Eh dapat lang tandaan mo ha, nagmamaneho ka. Baka naman ang imagine mo, ikaw ay nakaupo na sa iyong kama o nakahiga ka na. Hindi, nagtatrabaho ka pa rin. Ipapaalala ko lang yan sa'yo ha. Pero hinay-hinay lang sa pagmamaneho, wag waswas. Okay na yung mabagal, at least makakarating pa rin ng ligtas, di ba? At kung ikaw ay inaantok-antok, sampalin mo yung sarili mo nang magising ka sa katotohanan na may mahal na siyang iba. Hindi na ikaw ang tinitibok ng kanyang puso. Oo, magising ka, di ba? Yun ang totoo kasi. Kaya naman ka-vibes ito, magigising kaya ang ating letter sender sa kanyang mga pinapangarap sa buhay, sa sobrang greedy niya when it comes sa pera. Parang maluloko pa ata siya, no? At ano kayang letter P ang marireceive niya? Gaano ba iyan kalaki? At bakit gulat na gulat siya? Kaya naman ka-vibes, balikan natin ang confession ni Jamie.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan.

DJ Main. Ang akala ko, trabaho at malaking pera ang ibibigay niya. Pero iba pala. Nang dalhin niya ako sa liblib na lugar, papalayo sa aking mga kaibigan, o offeran niya pala ako ng isang one-night stand. Tinanggihan ko iyon dahil parang nakakabastos din sa parte ko na bibilhin niya ang katawang ko para sa pansarili niyang kasiyahan. At maayos naman ang pinag-uusapan namin nung una. Kaya nga nagtaka ko, bakit? Bakit kami biglang napunta doon sa kalaswaan? Tinanong ko kung bakit niya ako inooferan. Wala lang daw. Nagagandahan lang siya sa akin. At kung gusto ko raw yumaman kaagad, ibibigay niya yung malaking pera. Marami pa siyang sinabi sa akin, DJ Main, na hindi naman daw niya sinasamantala ang pagkakataon. Dahil wala namang ibang paraan para yumaman agad. Ewan ko ba? Languna rin ako sa alak. Kaya hindi ko na alam ang mga naging desisyon ko. Ang tanging ginawa ko lang noong mga oras na iyon ay tinanggap ko na lamang ito. Nang marinig niya sa akin ang salitang oo, agad-agad niya akong pinaupo at itinapat sa akin ang napakalaking pee. Pero hindi pera, kundi ang galit na galit niyang pamalo na nakatapat sa aking mukha. Habang sinasabi niya sa akin na bago ko makuha ang pera, kainin ko raw muna ang malaking pee niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa gulo ng aking kaisipan o dahil sobra na akong desperadang yumaman. Unti-unti kong kinain ang tirik na tirik niyang alaga. Hindi ko rin alam kung saan ako nakakuha ng kumpiyansang gawin yon. Dahil kahit anong oras ay pwede kaming mahuli ng kahit sinong taong nandoon. Nang maamoy ko ang kanyang alaga, wala na akong nagawa. Parang may nagising sa pagkababae ko na kailangan kong kainin ang nakasaludo niyang alaga. At iyon nga, DJ Main, kinain ko hanggang siya ay makaraos. Kitang-kita ko sa katawan niya kung gaano siya kaligaya. Nang makaraos siya, doon niya inilabas ang pera. Natuwa naman ako, pero kapalit ng lahat ng saya ko ay yung ginawa ko at parang hindi pa siya nakontento. Kung gusto ko raw ituloy, kukontakin ko na lang daw siya ulit at doon niya ibibigay ang mas malaking pera. DJ Main, paano kaya ito? Nakatanggap ako ng malaking pera. Nakatanggap din ako ng isa pang offer galing sa kanya. Dapat ko bang tanggapin ang offer niya para sa pera? Gusto ko namang yumaman, DJ Main. Kaya sana huwag niyo kong husgahan dahil may pangangailangan din ako sa buhay ko. Inaamin ko na nanaakit ako sa ibibigay niya dahil pera iyon at para sa ikakaganda ng aking buhay. Pero kapalit noon ay ang puri na aking ibibigay sa kanya. Kaya sana po mabigyan niyo ko ng payo dahil naguguluhan ako kung anong desisyon ang gagawin ko. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po from Jamie of Ortigas. Mm-hmm.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: basta para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Ka-Vibes! Ikaw ba ka-Vibes? Katulad ng ating letter sender. Kahit kailan ba pinangarap mo bang yumaman agad-agad? Aba, syempre DJ Main, sa hirap ng buhay, lahat naman tayo yan ang pinangarap natin eh, di ba? Pero iba pa rin kasi pag pinaghihirapan natin ng lahat ng meron tayo. Kahit pera pa yan, kasi mas lalo nating binibigyan ng halaga kasi dugot pawis natin ang ating inilaan doon kesa dito sa mga easy money, 'di ba? Yung bibigay sa iyo agad-agad tapos mapapansin niyo ang bilis lumipad ng pera kasi nga hindi naman pinaghirapan. Eto tulad ng ating letter sender, ang bigat ng kanyang nararamdaman. Oo, nakuha nga niya o nakahawak siya ng malaking pera. Pero puri at dignidad niya naman ang kanyang sinuko. Kaya ngayon may bumabagabag sa kanyang damdamin kasi nga hindi naman siya yung klaseng ng tao na ganun. Kaya ngayon hindi niya alam kung dapat niya bang patusin ulit ang offer ng lalaking ito sa kanya ni Gerald. Diba na parang talagang tinatakam siya sa pera. Tapos ano, diba pang sariling pleasure lang ng lalaki. Naku, pangit naman yun kasi masasanay ka na dun eh. Hanggang dumating ka sa punto na ang masasabi mo na lang sa sarili mo eh, wala na kasi akong choice eh. Ito na lang yung, kumbaga ito na yung nakasanayan mo eh. Ibenta ang iyong katawan, ang iyong dignidad kapalit ng pera. Which is masakit na sana hindi na tayo umaabot sa ganun, di ba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, yan ang naging confession ni Jamie ng Ortigas. Dang dahil sa pera, kala niya malaking P ang ibibigay, yun pala ibahano. Ikaw ba kung ikaw si Jamie? Go-go ka ba doon? O mas pipiliin mo yung mahirap na path? Pero lahat ultimo sentimo talaga namang binibigyan mo ng halaga. Kaya naman tulungan ninyo ako at samahan ninyo akong bigyan ng payo at kaliwanagan itong ating letter sender sa kanyang sitwasyon ngayon na dapat niya bang tanggapin ulit ang offer for the second time around? Kaya naman itutok nyo lang yan hanggang 12 midnight pa ka-vibes. Ito ang programang Main Event kasama ang nag-iisang baby ninyo sa Radyo DJ Main. Atid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes. Ang lupet. Oras natin ngayon 11:21. Nakatuto ka na ba?
2: Shh, I got you. Event.
3: Good mood siya. Ang lupet.

0: oras na para pagbigyan ang nagpupumiglas mong feelings. Fine. Usap tayo.
1: Okay.
0: Kasama ang baby ng bayan sa main event. Main event.
2: May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions.
1: Huling oras na para sa programang Main Event. At ikaw ay nakatutok pa rin dito sa napakalupit na istasyon, 92.3 FMR. Favorite Music Radio, Kavibes, ang lupit! Eto, kanina natunghayan natin ang confession ni Jamie ng Ortigas. At ang kanyang tanong sa atin, dapat ko pa bang tanggapin ang offer niya para sa pera? Naakit daw siya doon sa ibibigay ulit na pera. Para naman daw yun sa ikakaganda ng buhay niya. Pero kapalit noon ay ang puri na ibibigay niya rito kay Gerald. Kaya ngayon naguguluhan siya, dapat niya bang ituloy? Dapat niya bang subukan muli? Alam mo, Jamie, hindi kita huhusgahan dahil gusto mong yumaman. Kasi lahat naman tayo pinangarap yan at dinarasal yan. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng komportabling buhay? Diba? Lalo na kung tayo ay lumaki ng salat. So alam mo yung pakiramdam ng walang-wala. Kapag galing ka sa hirap, eh minsan ang tingin mo sa pera hindi na luho eh. Kundi yung ito yung magliligtas sa'yo dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya naiintindihan kita kung bakit naging mahina ang loob mo nung inalok ka ng pera. Kasi yan yung pinapangarap mo eh. Pero Jamie, gusto kong maintindihan mo na magkaiba ang oportunidad at pananamantala. Oo, ang oportunidad eh iaangat ka niyan nang hindi binababa yung pagkatao mo. Ang pananamantala eh bibigyan ka ng gusto mo pero unti-unting kukunin yung respeto mo sa sarili mo. Hindi ka inalok ng trabaho ni Gerald. Hindi ka inalok ng negosyo. Hindi ka tinulungan para umasenso. Ginamit niya yung kahinaan mo kasi alam niyang gusto mong kumita ng pera kaya doon niya ginawa yun, tinake advantage niya yun. At hindi iyon matatawag na nagmamalasakit siya sa'yo, diba? At hindi iyon shortcut sa tagumpay itong pinasok mong ito kasi pananamantala iyan sa'yo. At alam mo kung bakit may pangalawang offer itong si Gerald? Kasi alam niyang pumayag ka ng unang beses at iniisip niya pwedeng-pwede kanyang bilhin ulit kahit papaulit-ulit. Kasi yun yung gusto mo, alam niya kung paano gagamitin yung weakness mo. Pero tandaan mo, Jamie, kapag ang isang tao ang tingin sa'yo ay preso at hindi halaga, eh hindi kanya nirerespeto. Oo, may nakuha kang ang pera, malaki. Sa kinikita mo, o first time mong makahawak ng ganung kalaking pera. Pero pansinin mo, kahit hawak mo yung pera, bakit parang mag-ana na nawala ito, lumipad sa mga palad mo? At bakit mabigat sa pakiramdam mo? Diba kaya ka nga sumulat eh, kaya ka nagpadala ng confession? Kasi may parte sa puso mo na alam mong may mali. At iyon ang pakinggan mo, Jamie. Kasi hindi lahat ng bagay eh nagbibigay ng malaking pera. Nagbibigay rin ng magandang kinabukasan. Minsan ang pinakamahal na binabayaran natin, eh hindi naman pere. Kundi yung kapayapaan ng sarili natin, ng isip natin, ng puso natin at yung respeto natin para sa sarili natin. Hindi ko sinasabing madali ang buhay. Hindi rin kita sinasabihan ng magtiis ka lang kung anong meron ka. Pero totoo yun, di ba? Pahalagahan mo, pasalamatan mo. Alam kong may bills ka, may pamilya ka, may pangarap ka. And totoo talaga yung hirap ng buhay ngayon. Pero sana wag mo rin isipin na ito lang yung kaya mo. Na ito lang yung natitirang paraan para ikaw ay makaahon sa hirap. Kasi ang hirap dito kapag nasanay yung katawan mo dito sa ginagawa mong puhunan dahil mabilis. Mabilis ang kitaan. Easy money. Walang kahirap-hirap. Eh baka dumating yung araw na ito na yung ginagawa mong pamumuhay. At baka hindi mo na ginagawa yan dahil kailangan mo. Kasi ang pakiramdam mo, wala ka ng choice. Wala ka ng ibang pwedeng gawin, ito lang yung kaya mo. At sana wag kang umabot dun sa puntong iyon. Kasi lahat tayo may choice tayo. At nasa sa atin yun kung paano natin gagawin, paano natin imumulat ang ating kaisipan, at kung talagang gusto mong yumaman, eh hanapin mo yung paraan na, alam mo yung kahit mabagal, pero maipagmamalaki mo. Kasi yung bawat hirap na ginagawa natin, lahat ng darating sa buhay natin, ultimo sentimo, papahalagahan mo. Para balang araw, masasabi mo sa sarili mo, ikaka-proud mo, uy, pinaghirapan ko to. Hindi ko ipinagbili ang sarili ko para marating ko yung meron ako ngayon. At yung kahirapan na yan, hindi yan magiging sukatan ng pagkatao natin. Pero yung desisyon na ginagawa natin habang tayo ay naghihirap, yun ang pwedeng magbago ng direksyon ng buhay natin. Kaya ang payo ko sa'yo, Jamie, huwag mo nang balikan yung lalaking wala namang magandang na itulong sa'yo. Hindi dahil marumi ka o may nagawa kang mali, eh hindi mo na kayang patawarin yung sarili mo. Huwag mo siyang balikan dahil alam mo na ngayon kung ano talaga ang pakay niya sa'yo. And yung tunay na strength ng isang tao, hindi lang sa pagtanggap ng malalaking offer. Kasi yung totoong strength natin ay yung marunong tayong tumanggi kahit malaking pera pa ang kapalit. Para lang manindigan tayo doon sa dignidad natin, yung puri natin na hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. At para naman sa'yo ka-vibes, kung may isang bagay na gusto mong makuha sa buhay mo, hanggang saan ka handang lumaban para dito? At ano ang mga bagay na hinding-hindi mo dapat ipagpalit kahit gaano pa kalaki ang halaga na alok sa'yo? Kasi ang perang naubos, pwede pang kitain ulit yan. Pero yung respeto sa sarili mo, kapag paulit-ulit mong isinuko yan, mas mahirap nang buuin. Tandaan natin, your value should never, ever have a price tag.
3: Ang lupet!
1: Kabay! Diba? Kapag ang isang tao ay handang gumastos para makuha niya yung gusto niya sa'yo, eh, ibig sabihin, hindi ka mahalaga dun sa taong iyon. Diba? Ibig sabihin lang nun, kaya kanyang bilhin at magkaibang magkaiba yung may halaga sa may presyo. Tandaan natin ka-vibes. Ang may presyo, binabayaran. Ang may halaga, nire-respeto yan. Alam ko masarap hawakan yung pera, lalo na kung matagal mo nang pinapangarap yan, diba? At sa hirap nga naman ang buhay ngayon. Pero hindi ganun eh. Hindi yun yung way para ipagpalit mo lang basta-basta yung puri at dignidad mo, 'di ba? Kasi gets naman natin, iniisip kasi natin makatulong sa pamilya natin, sa mga pangarap o sa mga bagay na matagalan nating gustong mabili. Pero pagkatapos mo makuha yung pera, bakit hindi ka pa rin masaya? Hindi ka pa rin mapalagay? Bakit hanggang ngayon, dala-dala mo pa rin yung bigat? Kasi may mga desisyong kahit may kapalit na pera, hindi pa rin nabibili ang kapayapaan ng isip. At yun yung napakahirap doon. At di ka patutulugin talaga niyan. Ang daming ways to earn nowadays. Diba? Napakaswerte ngayon. Actually, mga generation ngayon eh. Diba? Dati talaga paghihirapan mo, ultimo pag-a-apply ng trabaho. Diba? Kung taga-malayong lugar ka, babiyahe ka, iisa-isahin mo kung saan ang hiring. Ngayon, internet lang. Magpapasa ka lang. Diba? Hihintayin mo lang kung kailang ka tatawagan o papapuntahin. Samantala nun, pipilahan mo pa talaga na wala kang assurance. Di mo alam ano ba, magugustuhan ba nila yung resume ko? At noon ang buhay, mag-a-apply ka lang sa palengke, sa supermarket, para kung gusto mong mayroon ng extra earnings, di ba? Makakahera ka, magpapanadera ka. Pero ngayon, di ba, social media, mag-affiliate ka na lang. May commission ka na agad. Ganon. Ka-easy ngayon. Nasa tao na rin talaga eh, kung anong desisyon yung gagawin niya sa buhay niya. Wala namang yumayaman ng mayaman agad eh. Even yung mga mayaman na yan, pinaghirapan nila yung meron sila ngayon. Diba? Lahat yan dinanas nila mula sa pinakamaliit na butas ng karayo. Nagawa nila, ibig sabihin, kaya din natin gawin. At nasa sa atin na lang yung determinasyon, yung consistency, at yung eagerness na sumakses. Hindi na kontrolado ng ibang tao yun, nasa sa atin yun. Ang dami, ang daming choices. Hindi pwedeng ito lang yung last options mo. Kaya habang maaga, wag mong sanayin yung sarili mo na mahook dito sa easy money kasi makakasanayan ang katawan mo yan. At I'm sure darating ang araw, hindi mo ikakaproud yan. Ang mabilis na dumating, mabilis nauubos, mabilis nawawala. Pero lahat ng pinaghirapan natin, matagal man ang panahon. Pero habang buhay, bit-bit mo yan at nandyan sa'yo. At hindi man kailan, mawawala agad-agad basta-basta. Kasi alam mo yung halaga. Ayan, maraming salamat, Jamie ng Ortigas. Naway, nabigyan kita ng kaliwanagan sa desisyon na gagawin mo. At sa mga ka-vibes natin na gusto magpadala ng kanilang confession, ay pwedeng-pwede niyong ipadala yan sa ating Facebook page, 92.3 FM Radio, Manila. O pwede rin dito sa Viber natin, 0954-406-1967. Maraming salamat sa mga ka-vibes natin. Always naka-tune in, mga OFW natin. Ang mga ka-vibes natin sa malalayong lugar, mga probinsya. Yung mga security guards natin dito sa Maynila, dito sa the Ignacio Place, mga bus terminals, mga driver natin, TNVS, mga EV taxi, mga green GSM, at ang mga riders natin na talaga namang kahit gabi eh, willing mag-deliver ng mga cravings ninyo, ka-vibes, diba? At yung mga nurses natin sa mga ospital, at yung mga ka-vibes nating team bahay na nakikinig habang sila ay talaga namang nagmumuni-muni sa gabing napakalamig. Maraming salamat, Joey Abarca, Jeffrey Basil Manahan, Ezekiel Salakup, Harold Galinari Cooper, kay Roque Asuncion. Maraming salamat sa lahat ng ka-vibes nating sinamahan ako alas 9 kanina simula hanggang ngayong oras na ito. Bukas tayo magkakarinigan muli. Alamin natin ang ating magiging confession. Samahan niyo ako Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi para sa programang Main Event. Hatid sa inyo ng 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-vibes ang lupet. Kasama ang nag-iisang baby ninyo sa radyo. Walang iba yan, DJ Main! Na nagsasabi na worth it na ang pagpupuyat mo. Dahil meron ang nagsasabi sa'yo ng good night, baby! I love you! Minsan, isang sandali lang ang kailangan para mabago ang buong kwento ng buhay mo. Kaya sana, piliin natin gumawa ng desisyong hindi natin pagsisisihan kailanman.

0: sugar, surely.
1: Pag-ising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tatay-dog, people.
3: Perfect!
2: Perfect! Mama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes, good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, come on! Siyempre, kasama mo na ngayon favorite pabagising sa morning. Nabuhay talaga, ano? Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma arriba, si Mamma Mia. At maya-maya lang din, makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulutin, pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin. DJ Joko Loco is his name. With feelings, ano, name. Para yun sa programang Good Vibes. Good morning! At ngayon ka vibes, Webes na, July 2, 2026. Napakabilis talaga ng oras at ng araw. Akalain mo nung Monday, di ba, hirap na hirap kang bumangon. Hanggang ngayon naman, hirap ka pa rin bumangon. Wala namang bago doon. Pero at least, Webes na, nakarating ka na, di ba, sa araw kung saan na malapit na nga mag-weekend. Kaya palakpakan mo yung gilagid mo. Pwede mo rin palakpakan yung pisngi mo para mas lalo ka magising. Dahil eto na, get one for sheet of pad paper. Eto na ang ating katanungan na para sa ating
5: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
4: Question of the day. Eto na, ka-vibes. Magbigay ka ng mga bagay na magpapakalma raw sa'yo. May ganun ba? Pwede bang magpakalma sa atin dito? Lalo ngayong umaga, parang hindi tayo pwede kumalma. Kailangan natin kumaripas ng kilos dahil malilate tayo, di ba? Pero sige, anong bagay na magpapakalma sa'yo, ka-vibes? Ikaw ba ay nakakalma kapag nakakahigop ng kape sa umaga? O kaya naman kapag nakakapag-higop ng sabaw? Sabaw! O kaya naman na nakakakalma ka kapag nakakaligo ka ng mainit-init na tubig? Kahit mamayang tanghali, parang nag-aapo yung pakiramdam ng temperatura natin, ano? Pero ikaw ka vibes, ano ang hirit mo dito? Sa akin, wala naman nagpapakalma sa akin, eh. Normal ko talaga to, default ko to, oh my goodness gracious. Parang pinanganak talaga ako na ganito ang enerhiya. Hindi ko rin alam kung bakit, oo. Yung mga tao na nasa paligid ko ang nahirapan, di ba, na i-cater ako. I-cater! Ay, catering! Ikaw mga ka-vibes, sumagot ka na dahil posted po yan na sa ating Facebook page sa 92.3 FM Radio Manila. At malay mo mamaya, pwede natin masyarot-syarot ang iyong pangalan kasabay na pagbanggit namin ang inyong kasagutan. Syempre sa pagbabalik yan ang inyong favorite pabagising sa morning ang programa. Good vibes, good morning! Makakasama mo pa rin ang kulitande mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia. At maya-maya lang din si DJ Joko Loco. Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio. Good vibes. Ang oras 4:21 na.
1: Good vibes. Good morning.
0: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet.

0: FMR, Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupin.

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip! 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: I'm sexy and I know it.
1: Bibig ang tawa't saya every morning.

0: Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tari-dong,
0: people. Perfect!
3: Oh, Mama!
0: Really?
3: Yes!
1: Good vibes, good morning!
0: Ang lupa! Dumaan ka ba si Edsa?
3: Ay, naku talaga! Oh, grabe, sa'yo, traffic pa din. Napakabigat pa rin po ng daloy ng traffic ko. Ano, pagdating talaga sa may bandang Ortigas.
0: Doon pa lang sa, papasok ka pa lang sa Ortigas flyover. Makakita mo na,
3: wow!
0: Red na red!
3: Totoo yan!
0: Parang wow, may iba pa bang daan? Magsisipline na lang papunta doon sa station.
3: Zipline! Sana nga, ano? Pero ayun mga ka-vibes, sa abiso lang po para sa mga magsisimula na pong bumiyahe sa oras na ito. Kung kayo po ay mapapadaan, o ang ruta nyo po ay kasama dyan ang EDSA o Ortigas particularly, abay siguro maghanap na po kayo ng pwede ninyong daanan na iba naman, alternatibong ruta. Kasi naku po mga ka-vibes, mahihirapan kayo. Aabuti po kayo ng siyam-siyam, mamumuti na po ang uwak.
0: Ayan,
3: sobrang
0: diba?
3: Tagal po ng usan.
0: Actually,
3: talaga.
0: Actually, pwede kayo mid-lip dun kasi nakatigil talaga.
3: Totoo, naka-idlip ka? Grabe ka naman. Iba ka!
0: At saka pwede ka dung maganda idaan dun sa EDSA kung nanliligaw ka pa lang na talagang matagal kayo dun.
3: Ay, oh, alam mo, oh, dati nung college ako.
0: Hoy, dinaan ka ba dun? Ay, tapos ano yari?
3: Nung college ako dati, yung ex ko pa naman yun, ano? Aba, pag uwian na, ano, gustong-gusto talaga namin dumada kami ng EDSA.
0: Parang tagal.
3: Oh, parang matagal. Tapos magka-holding hands kami, ganyan.
0: Holding hands kayo sa EDSA?
3: Sa bus.
0: Sa bus?
3: Kasi nakabus kami parehas. Eh, yun pa yung time na yung mga...
0: Wala pang busway nun.
3: Wala pang busway. Tapos marami pang bus stop. Kaya naman na, ang tagal talaga, tapos ang tagal-taga namin magkasama.
0: Diba?
3: For the first time ever, natuwa ako sa traffic sa EDSA.
0: Diba? Yung dyan may daan pag kami nililigawan ka kasi parang ano, pag nakalagpas na kayo dyan, sasagutin ka na niya. Oo, diba? Ganun ka bilis.
3: Doon na inabot yung panliligaw at pagsagot doon sa naman.
0: Pero nagmamadali ka, huwag ka dyan dumaan ngayon.
3: Totoo naman. Eh, nagmamadali daw sila eh, maging sila.
0: Ay, kaya dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
3: ka na dahil 4:47 na ng umaga para sa mga pang-umaga po ang pasok, ano, o mga alas 8 ang pasok. Abay, agahan nyo po ang inyong pag-alis ng bahay
0: para
3: kasi
0: malate,
3: para hindi kayo malate.
0: O, tsaka para hindi kayo malate. O, ganun pumasok.
3: O, yun lang. Yun lang. Pwede rin.
0: Oo, diba?
3: Mas magandang dahilan yan.
0: Hindi ka malilate ng promise.
3: Sabihin ang boss mo, alam mo, tatlong araw na yung ano na yan, ano, yung kaganapan doon.
0: Eh, sir, meron pa nga sila sa susunod na
3: araw. Oo nga. Eh, may dapat naghanap ka na ng ibang dadaanan. Kasalanan mo pa talaga, ano. Pero ayan mga ka-vibes, ha, at least alam nyo na po, di ba, na kailangan nyo na rin maghanap talaga ng alternatibong ruta. Kung hindi naman ganun kahalaga talaga yung pupuntahan o lakad, o pwede namang i-reschedule. Abay, sa susunod na araw na lang talaga, di ba?
0: Oo, di ba? Oh. Ibang ruta, tama din naman yun. Oo. Ruta ka pala, eh.
3: Ruta ka pala, eh.
0: Ruta ka
3: ano?
0: Din.
3: Sige, ano? Tara.
0: Ibang ruta. Kanina talaga gusto ko nang lumiko pa kaliwa pa kanina, makaiwas lang din.
3: Napaka-atras nga yung ano, pasugod na sana si si rider na nasakyan ko, ano, tapos parang nagdalawang isip talaga siya, atras talaga siya ng ganun, no? Talagang umikot na lang kami kasi wala kami magagawa, 'di ba? Alang naman sabihin namin, ha!
0: Ah, tapos ganyan, mahahati sa gitna.
3: Mahirap yan. Bawat isa naman sa atin ay may karapatan naman talaga na magpahayag ng kanilang damdamin. Pero ayun nga, medyo...
0: Marami lang yung naabala.
3: Marami lang talagang naaabala sa oras na ito. Pero anyways, I miss mga ka-vibes, huwag kayong mag-alala dahil itutuloy natin ang kaligayahan.
0: Ay naman talaga, dahil sagot na namin ang ngayong araw. Ay hindi, umaga pala.
3: Umaga
0: pala, kami na bahala sa'yo.
3: Oo, kasi may iba pang programa.
0: Tama, sasakupin natin sa ating lahat ng sweldo.
3: At ang TM. Ay nako, makinig lang kayo sa aming mga ka-vibes para mas lalo pang gumanda ang inyong araw dahil tuloy-tuloy pa rin. Dito yan sa iyo favorite pabagising sa morning ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
3: Okay, kasama niyo pa rin. Ako ulit tayo ninyo sa umaga. Ang mama pa kumakaray pa sa tawa. Pero ang araw ma-arriba si Mamiya.
0: Kasama din syempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: Baby! At dito lang yan sa Bet the Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio,
3: Ka-Vibes! Isang oras!
0: All of a sudden, 4:49, perfect!
3: Patrote!
0: Ama! Riri!
1: Good vibes! Good morning!
0: Uy!
4: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Good Vibes!
0: Ang lupet!
1: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's si Nog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Choco Loco at Mama Mia Good Vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex Favorite Vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabalising DJ Mamma Mia at Joko Loko.
2: Dog-dog-dog, tari-dong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Na kaagad.
0: Mas mabilis siya.
5: Oh, mas mabilis ba siya? Mas mabilis siyang umalis?
0: Ganun? Mas mabilis siyang ano, natulog ulit eh.
5: Ay, ganun? Mas mabilis ang tukin?
0: Sabi, malilate na din naman. Hindi na ako papasok.
5: Ay, grabe naman
0: yan. Ay, pasok kayo mga estudyante dyan. Maganda morning.
5: Tama, lalo naman yung mga hindi naman apektado ano nung, protesta po na nangyayari dyan ngayon sa may Ortigas. Eh, baka mamaya, sabi mo, hindi na lang ako papasok kasi may ano pala, may event pala doon. Eh, taga Muntinlupa ka. Ha? Anong connect nun sa'yo,
0: be? Hindi ka naman tatamaan.
5: Sa
0: nanay mo, tatamaan ka doon. Ang dami na bayaran natin, tapos hindi ka papasok.
5: Totoo naman. Pero eto na nga, hindi ka tatamaan dito dahil patatamain lang namin sa pagmumukha mo.
0: Wow, ang, sa pool.
5: Oo, ang muna kamada ng inyong mga kapalaran na para sa
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na mga vibes, yung mga nag-aabang dyan ngayong July na 2.
5: July na 2?
0: Para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
5: Makinig at
0: makinig!
5: Uya! Aris, tatawad ka ng husto sa isang paninda. Abay, Aris, maawa ka. Mas marami ka pang pera kaysa sa nagtitinda, kaya huwag kang mangbarat ng iba.
0: Oh, diba? Kawawa naman yung ano.
5: Tama. O, Taurus, sasakit ang iyong pangakatatawa at sasakit din ang iyong bulsa dahil dalawang araw matapos ang sahod, wala na naman sayong natira. Ngunit bakit sila walang natira?
0: Napakaraming bayarin.
5: Gemini, makapagbibitaw ka ng opinyon na kontra sa paniniwalaan ng taong makakarinig sa'yo. Oh my goodness gracious.
0: Away ba to?
5: Hindi naman siguro. Hindi naman. Abay, diskartehan mo na lang kumambyo para hindi ka mamarkahan ng taong ito.
0: Diba?
5: May markahang magagana.
0: Markahan, kasi di niya gusto yung sinabi mo.
5: Ano ba naman yun?
0: Ano ba sinabi ko lang hindi mo gusto? Ikaw nga di kita gusto eh.
5: Oo nga.
0: Yung buong pagkatao mo.
5: Correct, you live in a free country.
0: Kinontrak.
5: Kalma. O Cancer, maghahalo-halo na sa iyong isipan ang mga bagay na dapat mong bigyan ng panahon at pagtuunan.
0: Uh-huh.
5: Abay, halo-halo lang din ang katapat niyan. Halo-halo sa tag-ulan. Oh. May ganun pala.
0: Halo,
5: ano?
0: Pwede din.
5: Oo, pwede rin.
0: Depende sa trip mo yan.
5: Tama. Depende
0: sa
5: pwede. Kapi
0: sa ano, tag-araw eh. Alas 3 ng hapon.
5: Tama rin naman. Diba? Pinoy ka talaga kapag ganun. O Leo. Leo, may magko-comment ng negatibo sa mga post mo. Pero huwag kang masyadong apektado dahil engagement pa rin ito.
0: Tama, engagement. Engagement yan,
5: I love it.
0: Makakita, may engagement pa din.
5: Totoo, sisikat ka pa rin
0: tama,
5: dyan.
0: Tama, tsaka bakit dito yung nag-comment ng negatibo? Yung kapamilyo.
5: Oh my goodness gracious. Sabi nga nila, bad publicity is still
0: publicity. Yeah.
5: Oh, diba? Matuto kayo sa mga ano, sa mga
0: feeling sikat. No? Bad publicity, no? Parang lahat ng ano, may engagement ka, pero ano naman yung ano mo.
5: Eh kung namomonetize naman, okay lang naman siguro.
0: Sa bagay, no? Pero sige na nga.
5: O, paala na kayo. O, Virgo, oras na para magtrabaho ka. Eto na nga.
0: Eto na. Ako yun lang haba pala ng ano mo, Virgo. Magtrabaho ka na.
5: Eto na nga, magtatrabaho na.
0: Tama naman yan, trabaho ka na.
5: Kanina pa nga eh. Kayo pa yung nahuli.
0: At least buo mo na yung ano, yung hindi pa buo, unang kamada pa lang.
5: Unang kamada?
0: Tinatry ko lang nakikinig ka.
5: Tama.
0: So ayan pala, nakikinig naman pala siya. Unang kamada pala.
5: Ayan ang unang kamada ng inyong mga kapalaran. Tanda na mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan.
0: Ay naman talaga.
5: At ito kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-guess mo na lang. Savag ko!
0: Hindi namin kasalanan yan. Pero ito nga, hindi din namin kasalanan na yung Gorebox na laro binura na sa Google stream ng Pinas. Tama yun din. Ibig sabihin, kasi ano to, tawag dito, di ba? Yung isa sa mga laro talaga ng mga kinahuhumalingan ng mga kabataan.
5: Medyo ano ba yung ano laro na yan? Ha?
0: Parang barilan lang din siya. Mga ganito lang din, no?
5: Oo. Parang siya Counter-Strike? Ganun ba yun?
0: Parang...
5: Counter-Strike! Counter-Strike, sobrang luma.
0: Counter-Strike, ayos yun na. Pero pwede din, mas okay na. Eh, ito kasi yung graphics niya parang ano din, yung sa...
5: Sobrang violente
0: Roblox,
5: ba?
0: Ganun. Oh. May mga ganun, may ano siya. Tapos, pero tinanggal na to sa ano, sa mobile tsaka sa PC game.
5: So, hindi na siya
0: na
5: pwedeng
0: Google
5: ma-install?
0: Google Play Store sa, sa Pinas.
5: Oh, hindi na siya pwedeng ma-install talaga.
0: Hindi na, kasi
5: talaga.
0: Tinanggal na. Magtaka kung na-install mo pa rin, wala na.
5: Malay mo, naka-VPN. Naka-VPN! Social ka, may bayad yun.
0: Oo, diba?
5: Pero siguro, isa na rin talaga to sa mga hakbang ng pamahalaan, ano,
0: oh,
5: para, di ba, para nga daw maging ligtas ang mga kabataan, ang mga estudyante sa mga ganitong klase.
0: Online game, no, na talaga namang medyo parang naging irritable pag natatalo yung bata doon.
5: Oo, parang, nakakapag-develop ng anger
0: issues. Sa mga war game, mga barilin, yung mga ganun. Parang pag nakakita mo yung bata, yung ano yun, ano ba yan? Tapos marinig, nabanggit niya yun kasi narinig niya din sa ibang kalaro niya. So parang nakapagsalita
5: so,
0: na hindi maganda. Parang ganun. So yun, at least sa akbang nag-gobyerno, ito, nakiusap sila sa Google. Google, yan. Sumagot si Google.
5: Sumagot si Google? Talaga nag-text?
0: Joko, Mamma Mia.
5: Sige, ano ho yun?
0: Dahil dito ay tinanggal na nila. Kumbaga, hindi na ito maaaring i-download o laruin pa yung Gorbox na yan sa Pilipinas. Kahit ang mga users
5: permanente
0: na nakapag-download. Oo, tsaka kahit yung mga nakapag-download ng ganun, mawawala. May restriction na talaga.
5: Oh my goodness.
0: Hindi nila ma-access yung larong yun.
5: Malulungkot ang mga naglalaro ng Gorbox. At tsaka hati talaga yung ano eh, yung opinion ng taong bayan dito na parang yung iba sa kanila eh, ito yung nagbigay sa kanila ng libangan o kaya naman dahil sa kanila, di ba, hindi lumubog yung kanilang mental health sa ganitong klaseng aktividad. Pero yung iba naman, parang mas lumala yung kanilang behavior.
0: Yung ibang bata. Pero well, yung ano naman, depende naman kasi yan kapag ka pinabayaan mo ng sobrang ganun. Pero kung na-regulate mo naman na ano mo, nasasabihan mo, ito lang, 2 hours lang o 1 hour lang. Pagtapos niyan, balik ka na sa ano.
5: Sa assignment.
0: Sa kung ano gagawin mo bilang isang bata. Kahit magpasaway ka, tumakbo ka yan, mamahaw ka sa labas, kakatakaw paglabas mo dito, di ba? So, at balanse pa din.
5: Totoo naman.
0: Pagkakano ng magulang.
5: Correct, correct. Pero, ayan.
0: Bila ikaw, Mamma Mia, magulang ka.
5: Magulang lang ako, pero hindi pa ako magulang. Diba? Yun lang talaga yun eh. Pero ayan ah, sige, tignan natin mga ka-vibes kung anong magiging resulta nito in the near future. At saka sana naman, diba, maging makatulong nga naman talaga ito. Kasi maraming hindi sumasang-ayon. Pero kung para naman sa ikabubuti ano ng mga kabataan, abe, di sige, wala naman tayong magagawa.
0: Tapos nagawa ulit yung developer ng bago.
5: Yun nga lang din yan. Kasi
0: may iba
5: naman,
0: pang kasing ano nito. Kasing totoo, katulad itong laro.
5: Variant, ganon.
0: May ibang mga larong ganon pa din. So nasa, again, nasa sa magulang pa din.
5: Correct.
0: At saka kung guardian na nakakasakop kasakop doon sa bata,
5: correct,
0: ang pag-monitor pa din from time to time para alam nyo. Ngayon nga, di ba, sa mga school, may mga pinadala sa estudyante na sulat na ganito na nga din para alam ng magulang na magkakaroon ng inspeksyon sa mga bata, yung mga bag na dala-dala nila para iwas sa din dahil yung masang nangyaring insidente yung manakaraan, di ba?
5: Correct eh, kasi hindi lang siya isang beses eh, di ba? Nung nagkaroon ng inspeksyon, nakita doon na mas marami pa palang mga estudyante yung nag-i-engage sa ganitong klaseng violenteng mga acts. Diba, mga violent act. Eh kung hindi pa na-inspeksyon, hindi pa malalaman ng mga teacher, ng mga magulang na ganito na pala yung ginagawa ng kanilang mga anak.
0: Oy, alam mo, masingit ko, Mamma Mia, noong panahon, kailan ba? Yung panahon pala namin. Yung panahon namin na time na yun, alam ko, sa probinsya yun, ano siya, parang in-inspeksyon talaga yung bag namin.
5: Ah, talaga?
0: Oo, yung parang, ano tawag doon?
5: May metal detector din kayo?
0: Wala mo yung, ang tawag doon, inaabot ko pa siya yung CAT. Oo.
5: Tapos
0: pagka ano kami doon, yung bag namin, pagka unang ano kasi depende kasi nauna kayong ano. Tapos ganito. I-check yung bag niya tapos pagka uy ano to? Ganun. May ganun, ewan ko lang sa panahon na Sir Aris o ni Sir Dekem kung
5: ano. Magkakasing edad lang kayo, tumigil
0: magkakasing edad
5: ka dyan. Ayan mga ka-vibes ha. Ingat-ingat lang din ho. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang inyong pakikinig sa inyong favorite pabagising sa morning ang programa ng Gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig iba si Mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin, wag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
5: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
0: I'm the Bet
5: 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio, kabay!
5: Isang oras.
0: 5:25, perfect!
5: Para grope!
0: Tama!
5: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
3: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip! 92.3 FMR. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: Olga Shirley.
1: Pabilisin DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog-tong, pare-tong, perfect.
3: Mama.
2: Really?
1: Yes. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Another day, another habe.
4: Another
3: habe.
0: Akala ko chismis.
3: Pwede rin naman, another day,
0: oy, alam mo si Kumare, yung kapit ba, alam mo, ganito. Oh,
3: ay, ay ano, talaga, ano nangyari?
0: Buntis pala si
3: Buntis ano? Buntis na naman?
0: Ah, oh my
3: God. Ay, nakakaloka talaga. Pero ito na nga mga ka-vibes. Ito hindi to chismis, ha.
0: Ito yung katawang katotohanan lang.
3: At gabay.
0: Ito ay hindi.
3: Yes, may chismis. Dapat usapan lang.
0: Ano yung ba yan? Para familiar sa akin.
3: Uy, ano ko pang patulog mo to dati?
0: Patulog ko eh.
3: Paglalabay ito lang patulog ko sa'yo.
0: Natulog na. Ito ay hindi chismis.
3: O, diyan ka tulog na ka na. Ito ay hindi chismis. Tulog.
0: Ito ay walang labis. Walang kulang. Okay na, happy na si Mamma Mia. Tuloy na natin to.
3: Ito na. Ang panghuling kapata na inyong mga kapalaran na para sa hula.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na, habang umiikab-ikab ka, ang huling kamada ng Hulala for the day.
3: Uh-huh.
0: Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
3: Makinis!
0: Ito ay hindi.
3: Just miss! Libra, kakagating ka ng lamok at posibleng...
0: May ngipin ba yun?
3: Oo, kakagating! Kakagating ka ng lamok at posibleng mapasarap ka ng kamot.
0: Wow.
3: Abay, sige lang kung fantasy mo talaga yan. Oh, sarap ka kamutin. Oo,
0: oh, gigil na kakagat ng lamok.
3: At saka di ba ginagawa ng mga bata, yung parang anuhin nila, didiinan nila ng kuko nila, tapos gagawa ng krus, yung ano, doon sa doon sa pantay.
0: Alakas ng trip. Doon nakita nga ako sa YouTube, yung lamok, parang isa-isa niya yung tinitape, tapos pang ilan niya na yan na, nilalagay sa notebook, tapos may sulat siya.
3: Hindi ko masabi kung torture ba yun.
0: Ang lakas naman, 1,000 plus na lamok.
3: Kasi,
0: sabi ko yan.
3: O, Scorpio. Scorpio, nangyari na yan noon na huwag mo nang ulitin ngayon.
0: Oh, di ba? Totoo. Na, ano kaya yun?
3: Ano kaya yun? Kaya, hindi ko rin alam. Hayaan mo lang.
0: Baka nang babae siya, no?
3: Uy, Scorpio ka!
0: Ako pala to.
3: Ano ka yun eh?
0: Chismis! Nakag-uusapan lang. You don't
3: know. Hindi ka
0: okay na, Mamma Mia. Ang saya-saya ni Mamma Mia.
3: Ang saya! Sagittarius, may gagawin kang mabuti para walang makahalata ng mga ginagawa mong mali. Really? Oh my gosh! Capricorn!
0: Ito ba hindi? Chismis!
3: Ano ba yan, Capricorn? Capricorn, sasabihan kang maganda at ikaw na may maniniwala.
0: Oh.
3: Abay, huwag kang mag-alala dahil naniniwala rin ang mga tao.
0: Oh, maganda ka.
3: Oo, ang mahalaga may naniniwala, di ba?
0: Una-una na dyan yung nanay mo.
3: Oh,
0: siyempre, number one na ano yan.
3: Eh, siyempre.
0: Punta ka kapatid nanay mo, nilalait ka, di ba? Bakit di mo nanay yun?
3: Grabe naman yun! Aquarius!
0: Aquarius!
3: Oy, hindi mo trabaho pero itatambak sa'yo.
0: Oh.
3: Abay, Aquarius, di mo kailangang akuin ito para lang mapatunayang isa kang masipag at mabait na
0: tao. Totoo naman. Totoo yun.
3: Totoo yan. Kailangan merong sinasabi ng boundaries.
0: Yes, oo. Oh, ipultank mo na din.
3: Energy. Oo, mahirap. Energy. Pisces!
0: Huwag akuin lahat.
3: Oo, Pisces, oo na lang, ha?
0: Oo na lang? Inako niya?
3: Hindi, oo na lang.
0: Boring.
3: Kung saan siya oo ngayon. At yan ang panguling...
0: Tara, oo na lang.
3: Totoo, tara. Diba? O, ayan na nga ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang at hindi ito chismis lamang. Diba? At ito pa rin kami ni DJ Joko Loko. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang, ha? Sumagod!
0: Taas na, ayan, ka-vibes, at least, diba, nabuo na, nabuo na yung pinakahihintay mo, Hulala for today's video. Mamaya, ng konti lang, syempre, buksan sa agaan tayo, kukuha tayo mula sa 10,000.
3: Wow. Yeah, hindi na 10,000.
0: Madami na.
3: Oh, nakita ko, 15,000.
0: Ah, grabe yun, no? So, pipili tayo.
3: 549
0: a.m. Wow, yan yung diba? Latest na ano, ha? Update.
3: Correct. It's giving statistics and it's giving census.
0: Wow. Mamaya, ng konti yan. Parang yung payong mo lang. Ano mga ka-vibes? Sa mga nakikinig sa atin, yung mga buntag sa mga nakaka-tune in sa atin dyan sa 97.5 Jensen.
3: Uh-huh.
0: And also, we're saying hi to all the people there.
3: Yeah, sa 102.3 FM Radio Bacolod at 102.3 FM Radio Baguio.
0: Ayun! Magandang umaga.
3: Totoo yan.
0: Salamat sa pagtutok.
3: Correct.
0: Kung nasa ka mang parte ngayon, kung gamit mo man app, uh-huh. Kung hindi ka wala kang app, gusto mong mapakinggan, pwede din doon.
3: Correct. Ikaw man ay nasa pitong gata.
0: Oo.
3: Ayaw talaga tingin.
0: Pitong gata.
3: At yan ako, ano pang masabi natin?
0: Gagawin ko ang bed din para happy si Mama.
3: At yan nga, ay ka-vibes, tutok lang ha, dahil magpapalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning ang programa, ang good vibes.
0: Good morning!
3: At ito pa rin ako ulit, tandem mo, ha? Ang mama mo kumakaripas ang tawa, pero ang aura maariba, si mama.
0: Ay, July na! Kasama na ng DJ na, pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang harutin. Joko Locos, my name, baby!
3: Dito lang yan sa bet na bet kasi
0: ang lupet!
3: Ang 92.3 FM on
0: Favorite Music Radio.
3: Kabay! Isang oras!
0: Para sa atin, 5.50 na, perfect!
3: Para grabe?
0: Tama.
3: Really?
0: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!

0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6 impunto. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya every morning.
4: Ang

0: Next, pawis na pawis ha. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ah!

0: Shirley.
1: Pagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.
0: Good morning sa mga hindi good ang morning. Abay, hindi pa tapos ha. Simula pa lang to. Nasira man ang umaga. Kami naman ang bubo ulit niyan.
3: Ay, tara.
0: Ay, grabe.
3: Kami
0: paasal
3: na ang bahala. Lang,
0: paasal lang.
3: Oo, kami na ang bahala. At ito pa rin ang inyong favorite ng pagising sa morning. Ang programa ang
0: good morning.
3: Kasama mo pa rin. Ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba. Si mama Mia.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
3: At ka-vibes! Narito na tayo. Ano? Natito pa rin kayo sa ating programang Good Vibes, Good Morning. At syempre, bago tayo mampuksa sa umagang ito, abaya, papasukin na muna natin ang lahat ng mga pasigenyo. Lahat ng pasigenyo,
0: upo,
3: baka mapuno
0: yung
3: FMR na ito. Oo, dahil ngayon po ay
0: Pasig Day!
3: Kaya naman, nasa kabilang linya po, ano, totoo na to, nasa kabilang linya po si DJ Sygel para makausap natin sa kaganapan sa Pasig!
0: Sygel!
3: Hello, Sygel, Sygel!
0: Maganda umaga dyan, kumusta ka naman dyan? Ano ba ang sitwasyon? At dami tanong, no? Sygel!
4: Oy!
3: Hello? Hello? Hello? Uy, naririnig ko yung may nag...
0: Hello? Hello? Ito, ganito kasi may offer kami sa'yo, Sygel. Kumusta ka dyan?
4: Naririnig ba kayong mga drumming?
0: Ay, oo! Grabe na, ano ka na yung piyesta vibes.
3: Talagang piyestang-piyesta dyan sa may Pasig. Kamusta dyan ngayon, ana? Sa Pasig, anong barangay ba yan?
4: Nandito nga tayo ngayon sa araw ng Pasig 2026 Civic Parade at ang daming kaganapan dito. May mga paparada dito ng mga iba't ibang galing lungsod ng
3: Wow!
4: Napakatindi at kanina ay namigay nga kami ng mga FMR shirts, loot bags, and tuwan-tuwa sila sa mga natanggap nilang mga paregalo at pa-premyo ng FMR.
3: Perfect! Uy, ano ba mga dapat abangan ng mga ka-vibes natin, ano, dyan sa kaganapan sa Pasig Day? Talagang...
0: Anong mga aktibidad ba ang nakalain na po? Yan, oh, parang sumasayaw si Sygel na, imagine ko. Iyan, no?
3: Oo.
0: Feeling ko ikaw yung pumapalo ng tambol, saka yung ano.
4: Oo. Napapasayaw na nga kami dito ni DJ Chloe. Kasama ko rin pala si DJ Chloe.
0: Alam si Chloe.
3: Hi, hello sa inyo dyan.
5: Hello, mga ka-vibes. Naku, mga pasigenyo.
3: Huyaw! Happy Pasig Day, ano, sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Pasig. Maraming nakikinig sa atin dyan.
0: Oo.
3: Baka naman, nasabihin nyo, makinig sila sa lahat ng programa ng FMR. Parang awa na nila. Oh.
0: Saan mismo yan sa Pasig? Sa ano mismo? Sa May City Hall? Malapit.
5: Nandito kami sa may Si Raymundo.
0: Ah, Si Raymundo.
5: Yes, yung kabuuan ng Si Raymundo, punong-puno ng mga tao, mga pasigenyo.
0: At
5: nakikinig ng radyo.
0: Wow.
3: Yan ang perfect talaga. Perfect sa umaga, sa tanghali, gabi, di ba?
0: Tsaka pag-Pasig Day, marami talaga nagaganap diyan ng mga activities, maghapon, maghapon.
3: Totoo 'yan. At saka napakaganda sa Pasig, ha. Uy, maraming salamat, ano, at sana tao dito maging masaya at mapayapa ang celebration ng Pasig Day.
0: Oh, tsaka hanggang ano oras kaya tatapusin niyo ba 'yung ano?
3: Hanggang kinabukasan daw.
5: Hanggang ano naman? Hanggang 9 o'clock.
3: Hanggang 9
0: o'clock. Diba? Diyan pala yung ano, makikita niya personal si DJ Chloe tapos si DJ Sygel. Baka mapadaan kayo dyan. Tapos makikita niya dun si Raymundo, diba? Especially sa mga nakamonitor sa atin. Ayun pala si mga ka-vibes natin. Tsaka yung kasiyahan sa Pasig.
3: At saka manghingi na rin kayo ng merch dahil libreng-libre yan.
0: At saka pera na din. Ah, wala!
3: Mag-ingat kayo dyan, DJ Chloe at DJ Sygel, ha? At,
5: maraming salamat!
3: Maraming salamat sa inyo, mga ka-vibes! At ayan, mga ka-vibes, ha, narinig po natin ang sitwasyon doon sa Pasig, sa may Si Raymundo. Para sa Pasig Day. At happy Pasig Day, ano, sa lahat po ng ating mga ka-vibes na pasigenyo.
0: Diba? Pag sinabi mo, happy Pasig Day sa mga taga-Makati, syempre,
3: mahirap yun. Mabubuo na naman ng taban ng ano, ay di pala Tagigan Makati pala yun.
0: Ayan, hindi, mapapadaan ako dati, Mama Mia, napapadaan ako si Raymundo kasi pinagbuhatan pagdadaan ako doon. Wala lang ako.
3: Pinagbuhatan mo pinagbuhatan yung si Raymundo.
0: Hindi, sabi, Pasig Palengke kasi. Ay, sa mga taga pala tayo Pasig din, kina Ate Linda, maganda umaga sa inyo dyan, Ate Linda.
3: Uy, maraming nakikinig sa atin dyan at malakas tayo sa Pasig. Kaya maraming salamat sa inyo mga ka-vibes at damhin nyo ang good vibes na dala ng programang Good Vibes, Good Morning.
0: Tama, mapasa inyo ang good vibes ngayong morning at dahil dyan, meron na... Papasadaan na natin ang ating puksaan.
3: Pasadaan na lang natin ang ating puksaan dahil ito na ang ating puksaan sa agahan.
0: Ay, daradyo na daw.
1: Puksaan sa agahan. Puksaan sa agahan.
0: Puksaan sa agahan. Nagmula ito sa ating ka-vibes na si...
3: Si Anang San Juan.
0: Anang San Juan. Magandang umaga. Diyan kamadaan pagka ayaw matrapik sa EDSA. San Juan.
3: Totoo. Maraming lusutan dyan sa may San Juan. Kaya naman ang katanungan ay papabayaan na o aaksyonan.
0: Ah, papabayaan. Kala ko sa saga siya.
3: Ay, di naman. Grabe ka na.
0: Papabayaan. O ano to?
3: O aksyonan.
0: Sige. Sa akin siguro ano aksyonan? Ikaw?
3: Aksyonan. Sige, papabayaan na lang. Napili mo na yung aksyonan.
0: Papabayaan
3: na. May magagawa ka ba? May magagawa ka ba?
0: Tama yan. Kaya tapuksayin na natin ito. And 1, 2, 3. Give us some big three.
3: Ay. Palakpakan na muna para kaya Anang San Juan.
0: Yo!

0: Magising ka na ngayon. Nagising ko ba ngayon dahil sa iyong misyon? Kaya gumawa ng tama at maging isang leksyon.
1: Wala ka sa vlog. Ayaw ko na.
0: Grabe naman yun. Nakakaano naman.
2: Uy, nag triple time si DJ Joko.
0: Pag-usapan natin.
2: Hindi ko rin masabi na walang kwentang katanungan nito kasi napaka makabuluhan kahit papano ng katanungan ni Anang Saluan.
0: Tama naman.
2: Papabayaan o aaksyonan. Sige, bakit aaksyonan mo?
0: Aaksyonan agad kung may kakayahan at may karapatan kang gawin to. Bakit di mo gawin? Kasi minsan bago tayo umaksyon, tinitingnan muna natin yung mga sasabihin ng nakapaligid sa atin. May mga ganun. Especially kung ilagay na lang sa isang sitwasyon na mayroon kang katungkulan. Parang ganun. So parang aaksyon ka base syempre iaayon mo sa nakakarami. May ganun. May iba din naman na umaaksyon base sa kanyang paniniwala lang.
2: Tama
0: may
2: naman.
0: Mga ganun. So sa atin naman, aaksyonan. Kasi kung kaya mo, gawin mo na ngayon.
2: Tama
0: kasi
2: naman.
0: Bago paaksyonan pa ng iba, paaksyonan kita dyan eh.
2: Aksyonan ka pala eh.
0: Ano?
2: Papabayaan. Kasi minsan, di ba, parang may mga bagay sa mundo na kapag hinayaan mo lang, mas lalong nagiging maganda yung resulta. May mga pananim na kahit hindi mo bantayan, abay tutubo at uusbong na lang yan bigla. Parang ganun din sa mga tao, di ba? Sa mga siguro sabihin na natin na pagdating sa mga bata na kunyari dinidiscover pa lang ang kanilang innate abilities. Abilities na para bang kapag hinayaan mo lang sila na gawin ng paulit-ulit yung mga bagay na magaganda naman yung ginagawa nila. Ha? Kunyari pinapractice. Kunyari may pinapractice sila na isang hobby or magandang bagay, kunyari art. Diba? Leaning sila sa ganun. Kapag hinayaan mo lang ng hinayaan, minsan kasi mas nagiging malago yung kanilang skill na iyon. Hindi lang naman din yan dyan, kundi pati na rin sa mga bagay sa kapaligiran natin na sige, hayaan mo na lang kasi wala kang magagawa out of your control.
0: Tama
2: na yon. Ikaw lang yung maloloka, kakaisip. Diba? At kahit pag may gusto ka talagang gawin, pero saan ka magsisimula? Saan ka maghahakbang na umpisa?
0: Wow, yun ang tanong, no? Saan ka mahahakbang? Saan ka magsisimula?
2: Diba? At saka kung hindi ka rin naman nasa posisyon na para gumalaw at para gumawa ng bagay na isang aksyon, para ang labas doon, intermittent ka pa. Diba? Mahirap yun. No? Parang nangingialam ka pa.
0: Diba?
2: Pero may mga bagay din naman na kagaya nun na sinasabi ni DJ Joko Loco, lalo kung ikaw ang naatasan ng ganitong responsibilidad, kailangan mong aksyonan. Nasaan lang din talaga.
0: Pero mahirap nga pag nang gano'n, no?
2: Diba? Yung parang mangin.
0: Titimbangin.
2: Titimbangin mo rin.
0: Lagpas ka 2 kilo. May gano'n. Ay,
2: gano'n.
0: Yung sinabi sa Apple, yung pananim pag pinabayaan. Yung doon sa pinabayaan namin, talaga namunga siya. Tapos hanggang sa iba na yung kumuha. Kasi pinabayaan.
2: Yung malunggay, no? Hinayaan nyo lang itusok sa ano.
0: Maganda pala napabayaan halaman na itong gulay na to.
2: Dahil sobrang napabayaan, iba na yung nakinabang ng bunga, no?
0: Ako lang kumukuha pala ito. Nervous.
2: Pero ayan mga ka-vibes, yun na naman ang take namin dito sa bagay at sa katanungan ni Anang San Juan.
0: Anang San Juan.
2: Oo, papabayaan o aaksyonan? Kayo ba ka-vibes? Ano ang bagay na papabayaan nyo na lang o aaksyonan nyo pa rin? I-share nyo naman sa amin yan, ha? Parang awa nyo na dahil live kami ngayon sa aming Facebook page at sa YouTube channel. I-search nyo lamang po 92.3 FM Radio Manila at mag-follow, subscribe, share nyo na lahat ng mga content namin, ha?
0: Tama. Kaya naman ka-vibes, ano pa? Tutok lang, walang lipatan. Kahit kami na ang inyong paboritong estasyon.
2: Estasyon. Yeah. Diba? Sosyal. Kasi pa yung laway ko. Kaya naman, dyan ka lang ka-vibes. Dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite papagising sa morning. Ang programang gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mami.
0: Kasama rin siyempre ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Locos, my name, baby!
2: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, Good Vibes! Arts out in 640, 7 now, perfect! Tama!
2: Really?
0: Yeah!
3: Good vibes. Good morning.
4: Sahod niya na ang lupet.

0: Uutang ka na naman? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas at Canada ang ilang bilateral agreements sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Vancouver mula July 1 hanggang July 4. Ayon sa palasyo, makikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Kambilang sa masasaksihan ng Pangulo ang paglagda sa mga kasunduan sa enerhiya, likas na yaman, kalakalan at pamumuhunan, paggawa at imigrasyon, gayon din sa turismo, kultura at sining. Hihikayatin din ng Pangulo ang mga negosyante at Canadian investors na mamuhunan sa Pilipinas. Makikipagpulong din siya sa Filipino community sa Vancouver bilang pagkilala sa ambag ng overseas Filipinos sa ugnayan ng dalawang bansa. Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang Pangulo ng Pilipinas sa Canada sa loob ng maigit isang dekada.
1: FMR News Break.
6: Samantala sa iba pang mga balita, nanawagan ng House Prosecution Panel sa mga Pilipino na direktang panoorin ang mga pagdinig sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa halip na umasa lamang sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Robert Ace Barbers, mahalagang masaksihan ng publiko ang aktwal na paglalahad ng mga ebidensya at ang kabuuang proseso upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Sinabi rin niya na pinaghahandaan ng panel ang pagpapaliwanag ng mga pagdinig sa iba't ibang wika tulad ng Bisaya, Hiligaynon at Bicolano upang mas maraming Pilipino ang makakaunawa sa paglilitis.
1: FMR News Break.
6: Samantala sa ating panghuling balita, naglaan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng kabuuang 1,000,000 pisong pinansyal na tulong para sa mga pamilya ng mga nasawi at mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa palasyo, tatanggap ng 150,000 piso ang pamilya ng bawat isa sa tatlong nasawing estudyante, habang 50,000 naman ang 18 nasugatang mag-aaral. Manggagaling ang pondo sa Office of the President at hiwalay pa ito sa nauna ng tulong na ipinagkaloob ng DSWD at DepEd. Samantala, pinaigting na rin ng DepEd ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan, kabilang ang paglalagay ng metal detectors at CCTV cameras, gayon din ang mas maigpit na pakikipag-ugnayan sa mga magulang at mga opisyal ng barangay.
1: FMR News Break.
6: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ito po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. Gumising and busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahan puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Silog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
0: Ang lupet!

0: Que Shirley.
1: Sama pa rin yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
6: Umaayon ang mga bagay na pinagplanuhan mo sa mga nangyayari sa ngayon. Naku ka vibes, ha? Okay lang yan. Maaga pa naman at mahaba pa ang araw. Huwag kang mag-alala. Abay, malay mo naman magbago ang takbo ng araw mo. Kaya tuloy-tuloy lang ang good vibes.
7: Hindi daw siya nag-aalala.
6: Oh. Ay, hindi siya nag-aalala.
7: Hindi na siya papasok sa trabaho.
6: Hindi, sige, bahala kong sa buhay mo. Ikaw na nga yung hinakamit
7: dyan. Ayan, maganda, maganda. More, ay, ang ganda. Nag-notify. Your order is, ano?
6: Your order is out for delivery. Oh, yeah. Wow! Yan ang maganda. Balita. Pero kapag magbabayad na, hindi magandang balita.
7: Oo, diba? Ah, wala pala ako dyan.
6: Eto na nga, no. Sagutan na nga natin itong ating dugtungan para sa ating
7: dugtung, dugtung, dugtung, dugtung. Naririnig mo ba yung sarili mo?
6: Naririnig ko pa naman kasi alam sa boses ko.
7: Hindi ko na marinig yung sarili ko eh. Boses ko na lang.
6: Oh my goodness gracious. Ano nangyayari?
7: Ano na lang?
6: Eto na nga. O sige, magsimula na natin to.
7: Dito na tayo. Adjust ka na lang, Mama Mia. Eto na lang. Dugtungan mo ka vibes. Ngayong medyo talaga namang sobrang busy ka. Eto ang katanungan at dudugtungan mo. Kinakalyo dahil.
6: Nako, kinakalyo. Bakit kinakalyo yung
7: di ko alam. Yan? Siguro madalas yung gamitin.
6: Bakit kinakalyo yung utaw na yan? Ikaw ba kinakalyo dahil?
7: Kinakalyo dahil sa madalas gawin.
6: Ang alin.
7: Yung pag yung kamay kasi natin. Tingnan mo yung kamay ko.
6: Ah, okay. Sa
7: yung kamay na yan. Oo. Pag ginagamit mo yan sa motor o sa amang bagay, ano yan, sobrang ano yan, mga kalyo talaga yan.
6: Totoo nga naman. Ibig sabihin nga naman daw ng kinakalyo, di ba talagang masipag o kaya naman tawag dito talagang batak sa trabaho. Sa akin naman kinakalyo kapag nagsusulat dahil madiin ako magsulat eh. At wala lang, share ko lang bakit ba. Hindi niyo tinatanong. Pero ito nang ano, si Willie Lagan, sabi niya, kinakalyo dahil sa ano, kakabayo ng palay upang ito'y maging bigas. Okay, sige. Si ano naman, William Bortel, kinakalyo dahil sa sobrang magastos. Ha, paano ka kinalyo sa ganun? Si Stay Salvador naman, kinakalyo dahil ano raw? Hoy, ano ba ito mga sagot nyo?
7: Ano ba sinakalyo?
6: Alam mo, nagdududa ako kasi baka mamaya bigla.
7: Iba na pala yung binabasa mo.
6: Oo, baka mamaya. Iba na yung binabasa mo.
7: Si Mama Mia pa naman, nalalaman niya yung kahulugan ng binasa niya pagkapos yung program. Di ba?
6: Mga ano, one day after the program. O kaya 2 hours after nung pag-ere.
7: Yung tipong ano ka, nakalmado ka na kasi. Correct. Tapos doon pala nakuha ni Mama
6: Mia. Sige, doon tayo sa mga safe na lang. Baka mamaya sige akong maglaho dito sa ere. Si Jen Business Agrado, sabi niya, kinakalyo dahil walang pera.
7: Ay!
6: Oo, si, ito si Ronel Espina. Kinakalyo daw dahil kakamaneho ng motor. Panay daw ang kanyang pabanking-banking.
7: Ay, ay ba talaga? Daan-daan ka lang sa banking mo. Baka mangalyo ka dyan.
6: Pag... Oo, ito si ano, Randy Santisa, sabi niya, kinakalyo dahil paldo. Wow. Paldo saan?
7: Kaya yun nga din wow. Natin maismo sa ano.
6: Ito si Arlene, maganda yung sagot niya.
7: Si
6: maganda
7: Arlene.
6: Sinabi natin kanina, kinakalyo dahil masipag.
7: Oo, oh, yan maganda.
6: Wow.
7: Dapat perfect, masipag ka na kinakalyo kasi pag hindi ka masipag, hindi ka kakalyuhin.
6: Totoo naman. Oo. Totoo yan. Totoo.
7: Tinan ko mga kamay mo, Mama Mia.
6: Sa akin may kalyo ako dito kasi kaliwete ako. Ayan o, dito. Basta mas malaki pa yan ng bata ko.
7: Oh, may kalyo.
6: Oo.
7: Yun lang naman. Doon daw yung basa pag masipag ang tao, may kalyo.
6: Masipag magsulat. Oo.
7: Pero yung kalyo sa dila. Ano
6: kayo? Oo, masipag chumismis pag ganun. Iba yun. Baka mga kapit-bahay nyo ka vibes. Ano yan? Check nyo ha. Pag angat nyo ng dila, puro kalyo pala. No? Baka kaya siya ganun mag-chismis. Wala at panay ang ratsyada, no? Oh, siya sagot na sagot mga ka-vibes dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating programa. Mamaya pwede pa nating mabasa yan at ma-shoutout kayo. Ano? Sa pagbabalik pa rin, syempre, ng inyo favorite pabagising sa morning, ang programa G-G-G-G-G-G-G-Vibes.
7: Good morning!
6: Kasama nyo pa rin, nakulitandem ninyo sa umaga, ang mama mong kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si Mama Mia.
7: Kasama rin, syempre, ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby!
6: Ito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet, 92.3 FM on
7: Favorite Music Radio, Ka-Vibes!
6: Ang oras?
7: 7:21 na! Perfect!
6: Para grope!
7: Tama!
6: Really?
7: Really? Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: Bagong ribbon na. Ang lupet. Ang oras sa FM Radio 7:28. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Delivery! Maria Jose?
3: Aking yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
6: No processing fee at fast approval pa.
7: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
9: 92.3 FMR.
10: Favorite music radio.
11: Ka-vibes!
12: Ang lupet!
13: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
14: Mismo!
13: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
12: Ang lupet!
15: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip!
16: 92.3 FMR!
15: 92.3 FMR!
16: Ganto!

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarigong people.
3: Perfect!
2: Ang problema!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Uy, shoutout sa lahat ng mga naka layas na sa bahay, ano? Bumabiyahe na, mag-iingat ho kayo, mga ka-vibes.
0: Tsaka shoutout din sa mga pinalayas na sa bahay.
4: Pinalayas sa bahay? Bakit? Kasi hindi na talaga umuwi, no? O total, hindi ka naman umuwi dito sa bahay at nandito ka lang tuwing maliligo, lumayas ka na.
0: Salamat naman, binisita mo yung bahay namin. Ngayon, babalik ka na sa...
4: Hindi ka na nakilala ng aso ninyo, no? Malapit ka ng ano, lapain.
0: Kaya, ano, may mga ganun.
4: Ayan na, shoutout sa inyo mga ka-vibes sa mga patuloy pa rin nakikinig at nakaantabay sa ating programa. 7:45 na po ng umaga, kaya naman ito ay shoutout na natin yung mga ka-vibes natin na nakikinig sa ating programa. Si Simon Joseph Junjun. Wow,
0: Junjun! Hello sa Junjun! Kumusta ka naman,
4: Junjun? July na, pero nandito pa rin si Junjun.
0: Si Junjun, ang laki na agad ni Junjun.
4: Correct! Ikaw talaga, Junjun! Ito naman si Pambansang Opa Bunagan, all the way from South Korea. Anniversary follower daw siya, ha? Oo, dito sa ating Facebook page. Si Team Fruit Salad, ex-walkout gang. Sabi niya, good morning po, DJ Mamma Mia and DJ Joko Loco from Team Fruit Salad and Walkout Gang na always present sa inyong programa.
0: Oh, maraming salamat kasi kahit na tawag dito, busy kayo, nagagawa niyo para makinig sa amin. Maraming thank you!
4: Totoo, kahit na marami kayong iniisip sa buhay, di ba, naisisingit nyo pa rin kaming mas guluhin lalo buhay ninyo. Oo, ito naman, si Kuya Wilfredo Ronco, para kilala ko to.
0: Diba? Nakikinig, oo. Kamukha ko yan.
4: Oo, doppelganger niya, no? Joko Loco.
0: Shoutout pa, yan.
4: Opo, shoutout po sa inyo. At syempre si Style Salvador, si Jeff Tads Oliveros, si Gerard Michano, Randy Santisas, Randy Esplana rin. Wow, ang daming Randy, ha? Oo. Si Erickson Tamares Mantolino. Ayan, nakikinig din sa atin. Si Naiemi Hernandez, si Coach Everyday. Si Arlene Nenjesabay Akitanya, Alteza Herrera-Sino Cruz, Ate Mayete Guzman Ponce, Kayi Manyoska, at Kuya Leonard at ang Snappiest Fleet na nakikinig po dyan sa may Mother Ignacia. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ah, good morning, maraming salamat. At yan lang masabi na maraming salamat kasi yun naman talaga
4: totoo,
0: dapat.
4: Totoo, always dapat punong-puno ng pasasalamat kahit na parang feeling mo pinagsasakluban ka lagi ng langit at lupa, di ba? Abay, tuloy-tuloy lang ang buhay ka, vibes. Uy, shoutout din pala sa Jurpes to na San Muntin Lupa City. Maraming salamat sa inyong pakikinig kaya Ate Ami at ang kanyang
0: bakery. Tama, mga pandesal niya doon.
4: Tama, mag-alsahan na kayo lahat.
0: Yung mga bumibili doon, nakatutok din syempre habang iniantay yung in-order nila pandesal.
4: Oo, pahingi kami ng pandesal, ha? Parang awa nyo na. Kaya naman naka-vibes, kung nabiting ka sa 4 na oras na kulitan, abay, dudugtungan pa yan ng inyong paboritong bitamina sa umaga, ang programang Favorite Vibe, kasama si DJ Kiko Kalikwat.
0: At syempre si DJ Alex, silang bahala sa inyo.
4: Correct, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At bukas ulit, Biyernes. Uy, ibigay nyo na sa amin to, makinig na kayo sa aming programa. Ha? Mas makinig pa kayo lalo, lakasan ninyo ang inyong radyo. Parang awa nyo na ho, oo. Abay, kami pa rin ang inyong makakasama. Ang inyong favorite pabagising sa morning, ang programang Good Vibes. Good morning! At ito ang inyong kulitado sa umaga. Ang mama mo kumakariba sa tawa pero ang araw ba? Arriba si Mamma Mia.
0: Kasama rin syempre ang DJ na pwede mong kulitin. Huwag bulang ha-ha routine. Joko Loco is my name, baby!
4: Baby! Syempre dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
4: So happy Pasig Day, ha?
0: Happy
4: ang oras!
0: Day. Oras natin mga ka-vibes. 7:48 na. Perfect!
4: Pag-grop.
0: Tama!
5: Yeah! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
2: Galit na naman. Ang lupet.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka vibes!
5: Ang lupet! Busog na busog ka! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:58. Ang lupet!
3: Gumising ng busog sa tamang vibes dahil it's Sinog O'Clock na! Ang energy booster na gigising sa'yo 4 a.m. to 8 a.m. kasama si Joko Loco at Mama Mia. Good vibes! Good morning! Dramahang puno ng comedy! 8 a.m. to 12 noon kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Alex. Favorite vibe! Yan ang Sinog O'Clock sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-vibes!
5: Ang lupet!
3: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
5: Ang lupet!
6: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke. Abala, nagbabagsakan na mga ka-vibes sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan.